Olorun janu Job deledele Olorun yo janu idile yin o. Olorun da David mo ninu gbo agijo Olorun yo janu family re o. Olorun da Jacob mo pada so ni Israel Olorun yo da mo yo so loruko tutun. O mi o mo ri lojo ologun ko ni fose ni keni wa o. Ile ologun a jo fi sereje. A wulo fo Olorun dojo ale. Omeli lo derin ajo baba won ru omo re oni derin ajo aye re ru o. Ko si ara ti awon omo ile o ki da omo re oni dara kara ti o ko ba o. Iwe ogo idile ile Olodumare lo fa ya loruko Jesu wa ni fa iwe ayo idile wa ya. O ya tewa ko sami abilu oni ran. Ipa kipa ipa won oni ka omo re. Aye oni ri omo to omo komo. Bi won sa lo furufu ko ni mu o. Bo je lori ile na ti se ko ni mu omo re. Aye oni le omo wa ba. Aye oni fogo omo wa sofun. Omo wa di ominira leni o. Omo re omo mi oni ramaye. Aye oni fowo di gaga nu ogun omo re. Ariwo igbe oro igbe oro ko ni to lodede gbogbo wa. O ni faragbaruwe lori awon omo re. Omo to ran ti awon ti gba ni yo ran ti gbogbo wa o. Osu yi gangan o ya gba iyanu ti e. Ireti wa to omo re o ti gba re o ya gba. Egba egba. Oro ti ran yin o ni ri o ya egba leni o. Anfani o tutun ayo o yo si wa to omo re. Olorun osun iwo gangan ni iyanu kan. Koda omo re lori re kan bayi. Olorun ni pa o ti bi aso to gbo. Isaiah 55:17 ko so ija kan ti o ran iwa to omo re. Ti Olorun o ni so ni ninu ile yin. Kan ti sise o ni sise tamo tamo. Oluwa o ni de bi yin si tori iya. Ori ofe ni gbogbo wa jo nlo lowo lowo a ni se ore ofe yi lo. Babalaba won o le ba lori ogun omo re. Ori aje je to o ya igba nu ile yi. Oba lara ti se ohun ara yo fun ara te iwa to omo re lorun. Omo re o ni fi wadu wadu dobe nu. Iyo aye awon omo re o ni dobu. Imale omo re o ni di okuku. Ni orikun mẹrẹrin agbaye apire be iwa to omo re wo. Iya baba isami eleyi ara o ni kan yi o. Ileri ayo ma se lori eyin omo yi. Oba lase pe yo se ohun ti se to omo re ni ase pe. Oju aye re awon omo ato omo omo re yo sori re o. Akobi re yo ri aye gbe. Akobi re yo ri mo ni logba. Akobi re loruko Jesu a ko ni fo sanle o. Akobi re igbesi aye re o ni diru durudu. Akobi re igbesi aye re o ni dabi tiru be. Akobi re ye loruko Jesu Kristi yo ri ogolo. Akobi re o ni ta ogo ara re bi ti so. Akobi re o ni sinu bibi ti keni o. Olorun o ni se o ni ota omo ara re. Omo re o ni sora re di ota re. Adojule ni fi yaje ni ko ni dojule omo re o. Ipe banuje o ni ba won gba lori omo o. O ni reru iya tomo tomo o. Eleru oran ma bere gbele ni o. Ale ka lori omo re o ya Oluwa mu kuro. Komisa fe li dopinu leyi o. Eni wa isubu omo re yo subu yakata. Olori ogun aye omo re ma tesi. Anu Olorun yanju oro re loni o. Ogun aye bori Samson ogun aye o ni bori omo re. Namba laro kaadi leko ni jade o. Oluwa tu omo re je loju olore. Abaniloye je ko ni baye omo re je kale. Oluwa ma toju omo re dojo ale o. O bo lowo ogun jija leni tomo tomo o. Oluwa yo foyin ni simi lori omo. Aye omo re ti bere si leto. Oluwa yo bi aye omo re wo. Ara oni ni o tomo tomo. Ejo ni baba tu omo re ya o. Ede aye de ko ni bele laarin iwa tomo re. O ya gba adu ti o se daduro tomo tomo. O ya gba ri ati ase yori leni o. Omo re ma se kongere. O ni kagbagbo re ti o se savu o. O ni romo re bu sekun ninu odun yi. Gbogbo lasigbo ti menu leye eje Jesu pa re. Ati dide re yo je Olorun logun latoni lo. Kete kete mo ibuje re. Ori ade re o ni suta. O ni gbe omo re lo pantiri gbe ogun. Iro keke ni bi ko ni dan lori omo re. Ayo re lori omo yo di pupo. Oluwa na ni re tomo tomo. Adani waye da lare tomo tomo. Gbogbo awon majemo awon ti o je awon latoni lo. O tun gbe awon majemo awon ti se awon ma dide. Gbogbo awon majemo awon to mo ma toju won. Gbogbo awon majemo awon to ma layo lori omo won o. Omo re o ni kose kode ni subu o. Omo re o ni lule. Omo re ma se o to gbagbo ni re ninu odun yi o. Dadi ise yin ma dide. Egbo Olorun gbo ise yin yen a fo loke. Epe kan mi ni ko ni ja o. Majemo ko se se baje lori omo re. Majemo latako o baje lori omo re o. Majemo korofo yi o baje lori awon ebi yin. Majemo ko le rogolo o baje lori omo re leni o. Oju Olorun ati nbe ni gbogbo yo da bobo iwa to omo re o. Loruko je abo Olorun ko daju lori akobi. Ko daju lori awon omo yoku. Lati ile iwe omo re won ni ranse ibi si o. Olorun e ma bo te ba de school e ma gbo ko ni.

ti o ni imi eja yin oluwa o ugbo eni to gbe apa re ti apa re se gbe gbogbo eni to ni ore ofe laaro yi eja yin oluwa o

0: by 09025202724 wa si alaba pe ba se ngbadu ati testimony sin tele loruko Jesu
1: ma ka ise bibeli kan laaro yi ma wa fi di adua mi mule ninu oro Olorun we Matthew ori keji ese keje titi de ese kesan nigba na ni erodu pe awon amoye na si ikoko o si bi won leso akoko ti irawo na o si ran won lo si Bethlehem o wi pe Elo wadi ti omo wona leso nigba ti eyin ba si ri e pada wa iso fun mi ki emi ki o le wa fi ori bale fun pelu verse 9 nigba ti won si gbo oro ba won lo si wo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi lakoko ogini tin yi by system ati wasiko ojo bibeli ni e gbadua ki igba sisa yin ko mo se je igba otutu iyen tumo si wipe beyan ba sora ni gbo otutu awon nkan kan be ti o ran ti o le pa a kan ri bo n padanu e na ni mo ki yin ku ojumo gbogbo eyin ti ara yo tu laye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye e ni je ikoro wake up is another morning devotion gbogbo eyin ara iko pa pa julo eyin te wa ni osodi eyin na edide e ti gba woli odekunle e pafras lalejo e ma bo ni bi pepe e ja do bale ja kunle e ja dupe lowo baba mi ologun ajobo ina gbori ile feju okan soso ajana ku ti mi gbo kijikiji mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ba mi ki ba mi ge an lo joko ni bi pepe loni saturday gbogbo eyin te wa ni ilu eko eyin na ma bo ni bi pepe a si tun wa ni mode of festival of the firstborn iyen la si tun ba fa lo bi ogo se nje ti olohun e ma bo ni bi pepe ka e ja lo dupe e wa joko ni bi pepe yin e joko ni bi pepe yin daddy e joko ni bi pepe yin mommy e ja jo ma dupe mo kan wo sun mo wo gbogbo nto se ni 77 mo wo gbogbo nto nse bosu ise bere ikan ojo kan testimony gege ba se so ipo su testimony la wa yi mo wo sotun mo wo sosi akai katan ni so mi o le mo salai dupe ko to di pe ma ni edide ki hallelujah nla meje ati ogo meji gege be se mo po ni lojo kesan osu elekarun odun 2026 gbogbo le eja jo mo juwo si a le fogo e fe lomi ori won ogbe engineer eje baba yen na mo dun ka jo mo mi mummy se ti laju bi oju omo titun

0: gbe yin omo Olorun bi yemi o ba si kini yemi o ni si se testimony ojojumo ni abi ase tin jade ni gbogbo igba abi nti baba mi ologo ajobo ndanwo ninu aye awon omo Olorun iyemi si o gbogbo eyan ni Jesu o ma se ante ba woju patako wa ni church this is divine overtaking by testimony on to fi le won ba to fi ya won le lodun yi o ni eri bibeli so pe we overcome the devil by the blood of the lamb asegun dragon na ni pa eje oduagutan and by the word of their testimony eyin o ti di asegun afigba to ba to bere si so eri bo ti wule ki eri yin o bintin to sa iwo so jade ko wa wo nti baba mi ologo ajobo ko wo nti o tun gbe jade bo ba ti dupe tile imi o tun jade tun dupe tile imi o tun jade asiri awon omo Olorun ye eyin omo Olorun eyin wo eje nbi gbogbo akobi omo nbole wa edide eyin le lola o eyin le ni ola o is still the festival of the firstborn as it tun wa lenu e eni kan ni woli won le fa awon firstborn ni nkan kan eyin to fun yin eyin to fa awon firstborn lola na ni Sunday service bi ogo se nje ti Olorun gbogbo firstborn ti ba ngbo mi ni omo ilu to wa be ni si fun ni anointing oil gbogbo eyan ni je fun la anointing oil awon ti won o si nbe at least bi mo se nlo se ko ni isin mo nlo fa awon kan la anointing oil mo gbo ni eni kan ni nbo le nbo ni o so di mo nbo mo nbo eyin wo le fe testimony o fe ki Olorun ko bi owo o fe gbo won ara re o ya dide so le ba mi ki hallelujah la meje ati ogo meji oni nine so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah ogo meji ogo fun Messiah oye gbe ese meta siwaju tewo si mi mo duwo ninu ipe ti Olorun fi pe mi gege bi iwole Olorun mo so tele pe bi an ba ji o si ami ni igba meta teni kan gbo o kan se lohun ke enikan kan gbo iba ase ntin benu leyin mo so loruko baba to ma ti temi mimo o su ni wa ni testimony soro in the name of Jesus eyin omo Olorun se n sasiri to pa testimony fun iwo na ba fe iwo gbo tenikan gbo testimony iwo na so testimony asiri to wa nbe ni e ma binu pe mi o wa su bi alara laaro yi ati lana be na ni nsin ni wa su bi alara lola iroyin ayo ti kunle ani kete to ba ti le gbo ti enu o jade enikan ni woli won le nbo leko mo nbo lo sodi ibu mo ti fe de be tan gan 7 ni si 9 so ipade idaji ni nta ba se ni 766 o wa pe waju 930 ni Jalisco feed engineer eje ki pastor tobi oso bi ta nbo ni osodi mo ti so lana so ati bi fun awon eyan awon bi ya bi awon 5000 ma fun anointing oil emi Olorun lo ni ki se be testimony anointing oil
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga gbagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin osodi solo local government. God bless you.
2: Oruko mi ni temi tope awi lati United Kingdom.
3: Lati leti wa? Ah, awon ero London won wa ba mi Nigeria yi o. Mi nba gbo to si ami ona ti e na si. Yes sir.
2: Mo dupa lowo Olorun ore oke yi fun ore nlanla to se ninu aye. Nitori ninu omo baba mi ko seni to kuro lorilede yi.
3: Ko sen to ku ni Nigeria
2: ri. Ko tori pe mo wa si ori oke yi mo ti lo embassy ngba merin
3: 4
2: times ti o si nkan kan to jade lati be sugbon ni 2023 June precisely mo wa si bi
3: e wa bi
2: lati tru omo benin kan re mi oluwa to yin o wa nbi o ma nbi o ma nbi o ma o fe ran yin gan o ma advertise yin bo program yin lo so loru ṣugbọn nigba ti mo wa sibi ni June yen mo mu passport mi dani mo wa se prayer e de ni ka se ore kekere bi 5000 naira mo pe yan ju mo se gba to da November mo lo si embassy UK embassy won fun mi ni visa working visa 5 years.
3: 5 years working. Now where? Bo ba ni passport e won na na gbogbo yin te ngbo mi nle won la won ko si enikan nu omo ya won to koja border ori ti won ni itan iran ti change me ma lu ti wu o lo ko to di July a ma mo bo yo le se ami pelu agbara ona ti e na si agbara to si na fun baba yi kan si ami o si na fun wona sit down working visa se ti wa nbe be ni
2: mo ti lo lati 2024 January 2024 ni mo lo ninu 2024 na ni mo se visa awon mommy
3: e se visa ta awon mommy na
2: mo wa de won wa ni 2024 October 2024 lati gba yen mo ma ndo ipe baba mi wo
3: en ndo ipe mi
2: mo ma ndo wo igba mi mo le fe wo train ko ye pe ti ba ti miss train mo ma lose ise mi mo ma miss ise lojo yen ma so pe to ba je iwo lo pe odekunle pafra iwo train oni lati delay fun mi ki duro ki wole ko to gbera
3: coach
2: o ma sele lai meye igba be to ye pe ti ba ti wole be after ti ba wole tan ni train ase ma lo
3: ha
2: mo pa pa ni pe baba yi olorun si n lo won gidigidi to ba so pe ogule n lo o te wa lorun ka ma se lo
3: bi owo yen lori won e ti omo melo la mo yin awon melo
2: meta
3: la won omo yin agbe owo lori e si ti ko meta ta wole ati
2: ati yawo
3: se bi e ti sise
2: ben
3: so testimony na le wa so nle bayi
2: ben mo wa ni sector ba ni gba birthday yin mo jade ṣugbọn ona okan mi
3: okan yin e tun wa ni nsin awon fe mo wa le lo so sunu o olorun to ni gbogbo ona o ni emi ni ona bo pe yin de wa nbi ọ̀nà ń wọ̀ tí wọ́n náà fẹ́ mọ̀ lọ Canada ọ̀fẹ́ lọ US ọ̀fẹ́ lọ UK ọ̀fẹ́ lọ Germany ọ̀fẹ́ lọ Australia bọ́ba ṣe kó yé ọ àṣẹ tó sí ọ̀nà fún bàbá yìí kó tó di oṣù July àṣẹ ìkó sí ọ̀nà fún wọn náà bàbá yìí mọ gbàdúrà gbogbo ire tẹ́ ẹ fẹ́ láyé kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí jáde fún yín ọ̀nà ọ̀tún tì mọ́ yín mọ́ ẹ ti break record o you will always be the best àṣẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ìyàwó yín àtọmọ yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí nice ẹ díjú o wọ́n ya pants ìlú mi ni èmi náà gba pants in tí mo kọ́kọ́ bọ̀wọ́ bá nìyẹn ẹnìkan nínú ẹ̀yìn méjèèjì wà ná pants tally ọ̀dà bínú tán wà ná dọ́là. Next.

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo eyin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti pade te ti pade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun won ni sa bo se n gbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to de o to sele o gbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je kawon kun ni anfani si anointing won ilola bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olon ni mo duo mo wo nti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya o le lo le ba but e fokan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor Tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin tola isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga gbagada e bere osodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco field Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na eni kan ni senu mejeji na le ti fun awon akobi omo na le ti fun awon be ni lagbara olohun in ta se in Jesus city mo fe ka awon akobi o so itan titun is going to be general meeting but awon ti mo ni ki mo se special prayer fun ninu isin mejeji o ni awon akobi omo lati iworodo e wo mo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin te ba fe ri ogbodo bo e ri o di number 1 eje n tun gbo nti sister ina so mo nbo mo fe ka gbadua kan eyin te fe ri o fe ki wo na so testimony ajo gbadu e yo kan si meji nise mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: beni sa and last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa and then ni mo ma lo sin ajo yen mo lo lati September last year mo se denjo Monday to ko
0: Monday le de ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa okay ju
2: Newcastle
0: le wa
2: mo lo wo omo mi so gbogbo program te ma nse yen mo ma a ma jo nse ni so ko te fe ko bra si but wa yo ni mo mi mi to ba ti dia ni epafura Sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo gbo mi
2: be ni sa onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e tun wo okuta na London e jo okuta nbe se bi mechanic kan won ti mo so ko
2: no sir so gba to ti ya e tun se program ko ni kata awon eyan lore ori awon eyan ta lore be gbo mo se si Nigeria
0: e se awon eyan Nigeria e sori
2: ami sir so wo gbogbo ati mo wa nbe na o ma se idamewa
0: be mo da idamewa
2: e na o na ma se o ma send e so gba ti wa nbo nsin ni kin ba awon se ele
0: emi won ni e fun mi leyi
2: emi de fun
0: ile eyin fe mi leyi n te mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o tun ku ah owo tun ku
2: ele mi idamewa
0: idamewa lele ti so si temi lele e wa gba iyun ni igo ni mo ba light water nu e ja ju yen bi eyin wo ni tile n to lo mo mo wo lo fe mo lo lu oba baba wo lo fe lo oye koju sona ta e kigbe ni baba
3: baba
0: silekun femi na
3: silekun
0: ki ma wole ki ma jade wa bi ese meta kan gbe waju 1 2 3 duo baba yen mo di olorun meta lokan si ki alagbara jacob o si ona fun

0: gbogbo eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga gbagada e bere oshodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco Field leyin oshodi solo local government. God bless you.
1: Pepe yokun mo laaro yi. Woli odekunle e pafra ti do sodi. 2 hour pere e ma mi se o. Eyin te wa leko. Gbogbo iwo to fe terisi testimony. Papa gbogbo eyin false bone patapata. Mo fe ka gbadua fun testimony mo nbo. E pe eni na.
2: E dapo yin. Oruko mi ni Ojo Babajide lati Osogbo.
1: Osogbo leyin ti wa.
2: Ben, mo do join ori oke ni 2024.
1: Last 2 years ni
2: mo dupe lowo Olorun pe nkan rere ti won se ni idile mi ri Olorun se fun mi
1: bi
2: last year ni mo se wedding ko se ni to se ru eri ni idile mi
1: o se n to se white wedding ri
2: ko si Olorun tun yonda 1 acre of land fun mi
1: be se ri
2: ben sir ope mi ni sir
1: se bayi mo mo like awon testimony tin wa la ko ni in ti won o se tenikan o se ri le yin ni 2026 yi kan se lo ami yen lo won oke lo ri gbese odun eleyi lo ra le odun ilo ko le jose mo le ko ni yes

0: gbogbo eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field leyin oshodi solo local government god bless you
1: gbogbo bi e ba tin lanfani ati gbo mi ni to re mi olodun lo ni ki nwa and ibe mo ti rosuma ibe eyin te wa lo gba eyin te wa lagege eyin te wa nbe gagan ke gbogbo bi oba wa ni to lohun ba ti fun lanfani laaro kutukutu 7 inta ba se di ago mesan abo o ti to sa won ran mi ni se bo ngbo bi won se nso awa la so pe inti o sele re leyin gba ta setan lana emi oluwa ni ko se nto wa 77 ti oni rowo lo sui afi ti oba fe seri eje mo fe le se lo
2: olu olu olu wa o olu olu olu wa o ah momore o momore ibi e ba mi de loni o anu la ni baba mi o e kuro lesa ko se oluwa oluwa so agbara yin dotun agbara olohun ifa mi ororo yan yo ni gbe o baba mi o e la ma gba ipe ayo ni ana ah mo gba ipe ayo ni ale ana o we been praying to God for my fiancé stay the Lord granted him his stay yesterday Lord we are grateful thank you Lord thank you baba mi o leni na ba se kuro in Jesus city mo se dele ni mi na ri ala

0: adúrà. Olùkọ́ Jésù, olùkọ́ Jésù, olùkọ́ Jésù, ẹ̀mí nínú o, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ọlọ́run àtàmọ́tẹ̀só, mo fi sọ, àṣọ, jàmílà, màánà, ọlọ́run àtàmọ́tẹ̀só, mo fi sọ, àṣọ, jàmílà, màánà, ọlọ́run àtàmọ́tẹ̀só, mo fi sọ, àṣọ, mi ò jà tó rí mẹ́sàn-án tẹ́kẹ̀ dání à, ní orúkọ Jésù, ó yà agbára I saw you, lorukọ Jesu ese yin gbe iwo so gbe iwo so gbe iwo so check e bai wa ri pe owo kan ti debe o sise ma ro lapa yen ma bend yen yen yes ma be o ya be lori ese ko ma dide pelu e ma mu kankan dani mo so jade lorukọ babo ma temi mo lorukọ Jesu o ya gba itun so e ya check ara mu fe gbe ri eniyan gbogbo to le se tele ma se bai owo lorukọ Jesu o ya ogun yen sha
1: amen
0: yes check ara oju bai lo o ti ri wo san niyan awe ma shun to le se ma kule lo le se ko ma ro la pa mo fe gbe ri eniyan mo fe gbe ri eniyan loruko jesu oro re jesu
1: amen
0: e ka ta ai ta ka ba aria ka si ma ka ogun ye sha
1: amen
0: olua ni kin gbedu awon kan sha isa ilowo lowo elomi aisan igbe si ni mo so mi o mo ro aisan to nse bayi nipa ina lafia to re o ye gbe mi lo re ona la fu aisan yen lo igbe si yen lo agba na yen lo ona la amaro wo so in the name of Jesus
1: amen
0: eri aloku ti mo fe gba e wa gbo to ni majemu ba mi so gbogbo iwo to ngbo mi lakoko itale ri kan loruko Jesus amani eri
1: amen
0: e gbo o oluwa soro jade
2: yes sir
0: ta leni to gbo olorun gbo debe e be le mi awon oli so wi pe lori ibudu agbara anu to ma si lola
2: yes sir
0: o mi awon oli so ko fe lo fu igbedidi awon kan ki lawon yen fe se won fe da soro ise oluwa eleyi o o kan ponpon gbogbo eniyan lo ma da si
2: yes sir
0: gbogbo eyan patapata
2: yes sir
0: o fe support ibudu agbara to fe gun lola a da na fawon yo je a fawon eyan lebun a fawon ilano anointing oil a fawon lo mi ibudu agbara a fawon olose ati so many things you wanna fe wa ninu awon ti olorun fe lo lati je ko se se lati gba ta ti bere o ri pe abere ran lowo kankan sugbon oluwa so wi pe ohun ti a ba gbin ni a o ka ile to ba ni to ba ti gbin kankan si egun ati esusu ati koriko ni ohun nibe sugbon oluwa lo fe lo program yi lati da awon adura awon eyan kan ati lati se ona abayo fun won so wa lara won egbo mi sa awon eyan ti se ran lowo tayo won ti mu eri jade pupo melo ni mo fe ka
3: eri ti mo ri ni bi pe ijo ti mo fe mu koko gbo program anti mi ma ngbo but o ti fe pari program ibi ko pe number pe ka se tore anu account number lo so e ka pe bo ko so lo mi je mu lati se 1000 naira sino account yen mo wa jade mo lo bi se join eni ede ti je mi lowo lati bi 5 years 6 years gone self so mo ma bo ri okada phone koko ring mo ni mi so mo ni je ki pe nta jo na eni to pe mi o le je wo mi lo fe so pe ko te fun mi je no yen but ni mo e wa pada pe wa so pe ya ayo mo ni ma o ni send account number yen gbogbo to wa je mi lati before years 5 years o de send yes mini ijo yen mo de dupe lojo olon pe lowo
0: abo to ba gbagbo wa le ri sha ni kila ka number to fe lo gbo UBA ni o
2: UBA
0: 1 0 10 2 4 24 77 50 80 gbo lati si UBA 1 0 10 2 4 24 77 50 80 UBA oruko to ma ri nibe Christ Artillery Atamatasi iwo na fe dasi bo se dasi ilekun anu shifo melo lawon timothy e fe royin obirin kan o fe lo sanwo ile iwe fun omo e o ni emi yen ni ko n dasi se oluwa o fe lo sanwo omo meje o fe san die die o wa n gbo nipa ise oluwa e ninu igbagbo e ni o ki sogun lo nigbagbo be o le mu kan ni sebi daji owo lewe lo fe san tele tun pin daji to fe san pin si daji ko fi se foluwa o lo wa de ibe ni ireti pe won ma gba iwonba to wa o ni bi ogan se ni laye ko ma wule san kankan ko sa ma ku omo lo ko lo wa bere si bebe o wa sun o lo mo pe ran lo lo fe dide ni be nkan se wa down ni yen na gbo mo an pe who is she pe ta lo lo ni a ikan ninu awon parent omo ilewe ni won le se omo je gbese won ni so ti ile se to koja won san to ba ti so daju won ni so o le ni eni tori won lowo lowo ni awon melo lo be oni meji oni ka de sibile omo pe to fi jade ilewe la won ma san oro olorun awa ma ri ji ase adanwo ni o to se yan angeli kan lo nba so ninu okan e emi kan lo so pe pe owo to fe lo sin daji to fe lo sin pe si meji ko fi obo olorun se to olorun ju be lo iwo na fe da si a fi pa mu e bi gbagbo re ba gbe gbogbo na lo ma da si leni a ma wo awon kan to ma fi nkan to joju to je bi pe o nkan to le fi ba olorun so olorun ni regun o le da bi ore isonu sugbon to pada mu yanu jade gbo aka number en lekan si UBA
1: UBA
0: 10 2 4 34 77 50 80 gbo dada elomi o ti mu baro o da je fele ran ile ti gbogbo eyin ti e ba wa ni abe okuta ati agbegbe e ojo tuesday yi mo gbe akan soyin kan bo o ma ni agbara ju won fo yin selu kan tutu edanu edan pe an sise olomi omi ajipon yen so gbe program ta ba n se ba e ma ajipon mi lawo ke ma gbe wa oluwa ni gbogbo awon taye won ti daru o ma se atunse e mo wa n gbe oyin yebo lafe n wa ni o lafe n wa ni ni shabi o ni shabi o to wa legbe ile eja yesu ibe la n bo lagbe oba to la yato iyen lojo tuesday ni ago meje e wa gbo ti won ise yen ibi ta n bo ni onijoku community hall gbogbo to wa ni sagan patapata gbogbo to wa ni korodu gbogbo to wa ni mowe bafo gbogbo to wa ni remo lapapo onijoku community hall anbo ni aro wednesday ago meje le ti ma de e bo fe ri mi bi woli mo gbo yen bo na wa fun yin ojo thursday yen imushi lambo imushi jabu jabu imushi gbogbo to la ye ati orun ago merin ni program be ni role ama ago meji la won ba ma de awon to wa fe ri mi bi woli tori cancel la kokoko ma se nbe yen ta to wonu program emi le ma so pe to ba lodo woli iwo ko lo ma so nto ba wa awon to wa lodo won so ere on to lorun se fun so ibi to nbo divine zone event center ni o ni sewo ni o isewo ni ijebu imushi ojo thursday ni ele to kutu di friday ni bi bayi iyan lo se to nbo amo ni ola won asibudu agbara o gbogbo yen ni ke ti de ta ba pa service la ro cancel bere ni oru mojumo ama gobudu agbara ogun sha ide yen ja ama runner abayo in the name of Jesus eni kan si fe gba ka number ele kan si baba UBA 10 2 4 24 77 50 80 kasi atilela tamata lo nibe eyin wo le nilu odua iwo wo lo fe iso tele e lo tete follow page mi bayi lori TikTok lori YouTube lori Facebook lori Instagram aji lore atamata se prayer life o meta ni mama se nbe mama on ti olon ba fun mi revelation mama so fun o number 2 mama so tele si aye prophecy number 3 mama gbadura fun o aji lore atamata se prayer life lo follow mi bayo e la gbo ba to la ya ton wa de ti lore ofe lati fi le wo ibudu agbara life lati ilu to ba wa
1: yes sir
0: je n fun WhatsApp number mi kan le fi add e si prayer group mi ki wo na le ma fori gbadura time to time to ba de mi si program atamata se na wa le lo wo nbe call sile by 070 07 35 23 14 17 o de le fi send e bi adura tabi testimony re o de le fi ni card si prayer group wa gbọ́ number na le kan si 070 07 35 23 14 17 ogo ni jawa afani kilo je fi an kin jira aye ko so emi ani so jọbọ olorun anu ma sise fun o bo ninu ibi jesu oluwa
2: emi le riko olorun wa ta ma ta se lo so te
4: o tun yala just fun bi ojo kewa be 2026 latago mewa le o ninu pade ma je mu yen emi le riko ipade ma je mu olosu osu ni budu agbara anu tun be loluwa ngada mado akori to sukaru ile ororo iwoso aroro to pe woni io pelu woni obere ji o ni lori atamata se baba ti ye ya laye ma je mu ipe ife ti se iwoso ti jada gan pa je mu pe ni to sukaru yo ma gbe bo ogun mo ni wo sa ye so pe ko gba bi e eyi to ti na wole lori bo so ro eda gba na je so lu awa mesi awo tan gbogbo e ori seto isuna to so jojo be ni woni yo ma pe ororo iwoso pelu omi ibudu agbara gbogbo npe eyan o nje ofe si wa o be ba se fi oporo si olorun alaye atawon lori emi nígbà tí bàbá àti ẹ̀rí àlàyé prophetess deal pẹ̀lú prophet ayọ̀ ajínigbé àtàmẹ́ta sí yóò máa sọ̀rọ̀ àṣẹ láti ìwòrò tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun olúwẹ̀gbẹ́

olodu amare mo se ba laaro toni kekelu kekekekelu keke okeke nkeke oba ti keni ti enigba imoye keni ti geni agege tuge obodmari ti bo loro beere oro gbengbele ku ti dabi owu mo ri ba laaro toni e wa ba mi se o eyin agba mele logun ti nbe lotu fe wa ba mi se akakatirika akakatirika akakatirika kaka mo tun de o Femi Ogunyemi re enti gbogbo aye npe ni ologuro omo baba ti nbe leleru ile ise radio ti lagelu 96.7 FM ibe ni mo wa laaro toni e ti mo pe gbogbo ojo Saturday ni kutukutu ma ni bayi ile ise lagelu la wa ba go mefa ba ti lu Olorun mo jari laburu agbodo ti debi akase mo dupe lowo baba wu mi ni jejo o wale Olabanji Emba ma wale Olabanji baba wumi eba nki da. Tori pe ije jore ye. Isu sebi kama le wa. Kisi ninto sele. Sa dede la ji la bodi oko. Ka ukasi numato ka. Ka bonu oko kama bo. Laba di kpete ngba awesi oko. Kpete laba. Tita ya tijo. Njega yito si butu katugbe. Spia ta ya bode. Ngba atobo na odi pese bo lati ase korombo mo si ngbe keyin to ja titi bi ti o ti roko ye o se die atito mo se gberan mo lenikan nbe tin je wale Olabanji eje re kalekun mo lori ton ti yawo e mo ba re kalekun ko si se menis ko se meji lo ba musokoto iwo mo oya ku oko ja gbe baba ja titi to adupe o oju oni ti yin lase lowo olodun be ba pe eyan kan goji eyan igba eyan ni omo je nfuran lowo lase lowo olodumare gbogbo awon omo yin ni oya re ati agbo ngbo agun mefa ba wa lu te ba gbo mi abi ti pe bi mo tin ja ko wo wo kada tin o titiri lago ba koja adupe o adupe pe okun koni suwa koni re wa gbogbo alase ile ise ipatapata mo kiyin o leyin ti mo juba lowo olodun ba mi odumare tan eje ki nbere lori ba mi awo omo oba re ilule yan fi ji oba a fe ki baba ka haro ki mo pe e ja ki baba ka haro

0: yo. Adugba, adugba, pa o koko ni suwa ko ni rewa. Big man presenter. Remi ati Remi, ai Remi keji nko o. Enu nja waya nko o. Adugba lodo Olorun, ere lobi je labo oja gbogbo wa asise yi, a debi ire, a tun wa gbere, a fere se nkan re. Lagba lo Olodumare a ni se lasan wa si ni tenugbo lo bi owo mo ki ile kan si gbogbo omo Nigeria ibi ta wi la de yi eto ogbon ologbon o na ni sengere tin semge menge lowo lowo ni le ise radio ti lagelu lagelu la wa nbadan awon lolufe wa gbogbo yin papata momo pe ti joko si di radio ya beje elegusi bo ni ya e kaaro o ai la bogo latilan late mo ki yin a gbodo gbagbe alaji akibu adeboye baba adekunle copa idibo the boy baba olojo bi inu osu karun oju oni ti yin o lase lowo olohun oba mi odumare awon alaja gbogbo nko o adupe koni su a koni rewa eji olokada ni baba nla mo to ti de aro to ni yoga yoga koni sai ga so fun gbogbo pa gbogbo para gbogbo baba nla gbogbo te dori ta merin so fun pe ko si igi ti o se bi ope o si ngbo igi meji obi o si ngbo afi ti oba ya bidun baba nso nipa ile ise radio tantena re ko ki tokorun ile ise lagelu ni aye wo ni baje o lase lowo Olodumare ko si ni suwa ko ni rewa olubayo gberu ile omo won loga so egbon mi mo to ti de oko oko ya adua ma tojo mo ti en rowo e lara re aye mejeje ile nda bi eti e bi eti en fa ayo nu lo yin adupe o ojo ale yin oda e ni dagba ya lase lowo Olodumare omo won loga so ya mi alaja taiba opeyemi mo kiyin ba se se njoju manu emi o le mo kiyin awon ejika ti oje ka so yenu opeyemi bukateria aja taiba ni arapaja ya mi kaaro omo ri sogbon so mi po sogbon yo mo kiyin o ya alaja Fatima nko opeyemi opeyemi ti gbagi gbogbo bi opeyemi ba wa mo kiyen kaaro iya mo gaji ya li wele lu bobo ni ya aku pale mo odun leya o ti ku dede ko lo bo odumare ko dakunjo ko jo seju wa oju oni ti wa o ani ri ngbe sonu bi o se bi omo jide eni ade jide enis eni mo ki o ki o si gbadọ gbagbe iya saki gbogbo yin oju oni ti yin o lase lowo olohun mo kan fe yin o bere ni a gbadun ara wa laaro toni a gbadun ara wa nbo lati bere adua ni adua ni
1: mo ti de o ma jomi gigba ko emi lawudara lero ibalo
0: mo ti se ba lowo egungun le mo ti se ba lowo oso oja mo se ba lowo olubobo ti ri boba bebo eje fi le be eje ka lo si abala adua koli o koli ya si omo ni o ti ya o eje ajo se laaro toni baba olopa to ti di pastor tan yanyan olopa o ti feyin ti o e ma aro bi boya o tun wa lenu se ise olorun lo ku to gbajumo koli ya si omo ni yi ati baba gorita oya prophet doctor olaniyan oko olubanke adebanke omo ya alalapa e kaaro o oju oni ti wa e ja jo se gbogbo yin pastor sunday olasupo jp pastor doctor sunday olasupo jp baba mu kiyan e ja jo se laaro toni ki la jo se oya e ja ko lorin e ja ko lorin e ja ko lorin e ja ko lorin o elija

wa nbe oduro re ojo ni ti o ni pe ni di Facebook aye re o ni sa e ki be a ki be oluwa mo je nwa nugbekun mo je nwa lowo lowo e so dadura o

ẹṣeun ẹyin ti ṣẹṣẹ aya ẹyin olóyè alamu jẹ káyin fa baba alakokoro baba magbẹrẹ rin ni opo ati dalẹgan bo gbogbo ẹ ṣeun mi oju oni ti yin be ṣe nti wa lẹyin tẹyin na atọtọ atosi ten ti wa lẹyin lori eto yi mo kiyin oju oni ti yin o ifa lala tori le lugun musibe wa mo lipede oju oni ti a o adeyemi adeyi mo ke o adeyemi adeyi ni omi adio amọ won ni fiditi oya eja ayin ojo baba kemi baba olojo bi bo ti eje pe won oro wo re won ori cake won ori kankan amọ o sese ni o agba sese gan ni o oya ya jo se gbogbo olodun dani mejigigigi bi en ba royin baba kemi wa amọ won laji pale won ohun oju oni ti o lase lowo olodun e ifa lala tori le lugun mo ti pe o eyin la jo se taaro yi e ijoba fanko lolodo oya o eja jo se nto ba je mo la fi we un ipo epa jo po si e liri e mo pe ase edumare lenu wa o ase edumare eyi ta ba wi lolodumare ogba

0: agbọn ọlọgbọn leto ileiṣẹ lagelu leleyi Femi Ogunyemi Ologuro pelu Onala ati Ayanbukola omo Sagotade pelu Taye Lolu omo omo won lajipa oni welewele le won ohun ekeji enko ayo ka won eyan mo pe sori number 0912370 8675 0912370 8675 ati plus 234-814-249-1006 baba doctor
1: ojo ma ni ti
0: ami o e kaaro ami ami
1: laji omo we aye la gugu
0: eseun
1: eseun ma gugu won ba se da ba gbe o na la fu e wa ri o je mo te nkan ba se daaja awon mo mo o tun ma je won ma po mo yen re ni
0: be ni
1: e lo si ma si fun won won te ni kan ba je ewa gbu na lo hun ti won ba ti omo e na na won fi ni pe en to hu aka gbogbo boya omo o je nbe ṣugbọn ka ma ko da awon omo yi won wa aseyi ti won ni o ka se daaja ni o
0: eseun
1: oju oni ti yan omo we aye la gugu lati ran lato
0: eseun eseun aya mo ti si ojo opo daale e ja gbe nikan bi meji si ka wa la bala ro kan toni okoja be eleme won e ko ojumo e kaaro
2: e kaaro
0: e kaaro
2: dani yo afish lato yo ala
0: yo la ma la afi ojo pa secret mo de omo atiba
2: be ni de ni
0: kabiyesi nko la afi o
2: ba nbe la afi o elewu etu
0: elewu etu
2: wow
0: eseun
2: e ma ri so o
0: ami ami
2: ni ko lenu yin gbo bi je ti mu ọpọlọ ọlọrun ni joba
0: ami o ami
2: o ni ale ti so ohun kaluku yi ti mo je nbe e din se ka yo re so re e din se daada yo re so re tori pe kini eso ogbogun e ja se daada
0: eseun eseun ha e je ngbe yokan yi tin ba ti gbe yokan yi ka fi ile ki e mo le nbe hun eseun
3: omo se to bu o ko to boju won ni o
0: je ayo eya
3: gbo si ta ju ka to ba di se ka da gbe ni ka se ke lori
0: e kabiyesi olodumare
3: se buruko ni ke lori awon omo wa
0: ami ami
3: ari alasa apata ibadan peto
0: e je kan fi le be lenu eyan kan tabi meji to je leri baba ti du adua gba eyi oku e pe mi labala arukan arukan koni su a koni re wa la se lowo olohun oba mi odumare ai eja se bayi eja lo si ka to lo sa bala arukan mo won ko mo won aya a edit e wa delete e o si wa me sepe o wa me sepe o bo ba mo wi pe oniyawo fe to ba mo po oloko fe mo si nso wi pe gbogbo eyin te ni iwe lodo wa sugba ti o si photo yin nbe o ni ra die o tori pe ngba ba fe woju yin bo ti e si ko ri na ko to di pe won o pe yin ngba ba ri nta fi han ko pari ko pari eyin te ti ri mo kin ku orire eyin te ti ri bi ogo ti nje tolohun eyin no ri ti yin o gbogbo en ti rin woko woko woko yo pade en ti rin wa ya wa ya wa ya oju oni ti wa aroka photo ni hey o ngbona ye ni o ngbona nyanya o ngbona anyo ri egbore

0: egbon ti so fun aburo re pe to ba di sunday awon lo oko ama ko to di sunday mo di sejo keje abijo keta ba aburo se wa begbon re o wi pe ohun oro po won le tele lo oko ni sunday o e tiri kilode ah baba musa ko to wa sa ko si loku ebe mi re na ni aje agba ta tele ra wa ta lo tun ku awon bi obe bi nkan kan na lo tun seku nto sele ni pe ala to nla mojumo yi ko da ki mo pe ala to nla mojumo ko da aloda abore osun ohun olo eleyun ni o me ke si o e ba si a so fun pastor ka to lo a so fun pastor eleyun so fun pastor pastor ni ki won gba we ojo wednesday atojo friday ki won gba we ti an ba ti gba we ko da ti an ba to nlo ko njo sunday ki won gba we won fa we ti adura ti won ma wa gba ti o je koko adura won ni pe eru to ta di orin ti eni so mo rin olanla eru to ta di ota ni yo gbe eleru gberu emi gan ran ti orin daada mo
1: eh ode ota gberu re
0: kari kari kari aye bukola oya oya eko
2: ori mi o gba bode ota gberu re eru to ta di ota ni yo gbe ori mi o gba bode ota gberu re
0: orin ni eni won mo ko leyin ti an ba gba awe tan kawe afokafo ka wi ngbo ojo sunday kola iya to pin han ayin lagbaja ko mi aye re oda ebe ele nbo lola a nbo oda ki le mo bi won se ririn mi ni o tori ese temi eduro le sugba koda kiru alejo bi ru yin o de ko mo ba mi nu le to lede kukuru won na nbo lola ojo wednesday won gba awe ojo friday won gba awe mo to di sunday ti an lo won to gba awe orin ni won a mu bonu ti an ko won dabule eyin ti a da ai ka bo ko mi nkankan iya gbonje bode eje n ba so ti da natan ni abi o ti esese fe da ni ah ewo kile eje koko nbe anamo nbe esuru nbe amalasi nbe nkan ewo ni ba da na nbe oko mi jo le ti wo ko kain eleyun ni ah awon o ti e ti jeun boya ngbo ngba ti a fara mo yin ti e dirole ngbo ba to role a wa nkan je ka to di pe a mo lo koburu koburu a fe doko e to fe yoju oko eh koburu e yoju oko ni ba lo we a mejeje we ke ku soko ti won oda mo won do kan won wonu oko ni koko won lo pon we aje o ajere le de kukuru won denu iyana oko ti won o ti wonu oko bi en se ba omo iya yi iya aba omo iya yi omo re ti ngbodo re bi en se ba nu ni ba nkigbe o ngbe o adara bara bule tani nbe nbe o orira mo o orira mo lagbeja ko yi ni kilo de ta irira mo ti je ya ni o kini ya se ya ni o ani ani ko won mu nkan wa nu oko ani ani ko won mu nkan wa nu oko ohun wa mu de nu oko tan won si ni ko won mo weyin bo nba nbo o fi le tan ni nkan kan dun lo neyin wiwo to won wo be lo ohun oriran mo o lo ohun oriran mo o won ni o wa fi nkan nu oko be ni n to fi nu oko won si ni ko won mo weyin eyin to won wo na ni o oriran edakun awon eleyin o ba wule wonu oko mo won ba pada odabule jenjen ngba ya ori omo me ti an fi si lodo ton ranse de torutoru so me omo olomo la ranse de torutoru amo mo re leleyi oju ti fo ibi ti ya na ti kigbenu egba mi o mo daran o okun ta de faparo agilinti lo mu ewo ni je awon eyan ba pele an lori okun ta de faparo agilinti lo ewo la agilinti ewo la paro ta la paro on fa wa ara un se ra un o asenti ya se ni pe bo mo e ba ti de enikeni to ba ti dese wonu oko koju ofo mo ti so pa won bo kana ki awon eleyin o kese bonu oko koju won ofo tegbon taburo ni ba fo loju kana ki won fo loju omo ti ya ran pe o lo fi nkan be o na lo foju ko nkan re ha kabiyesi olodumare gbesoke okay.

0: agbon agbon lo ngbogbo nko ni eh ke le lanfani ati dasi ni me sole ti mo fi duo ti mo se ni rush e ah oya mo si oju opo dale e je jogbo ele me
1: we
0: ah ye jire
1: eru to tagi otani
0: ogbe ori mi o gba bode ota beru e
1: ase ni o se re gbogbo ologun won ni kan wa pe won ni kan wa pe o jo ko te ko so mo lomo nese olo zo ba ka obi mo be so en so si gbogun
0: so gbogun e so
1: ko gbogun gbogun si ka si ka e be yi ko gbon ma lo ba lo laaro abon mo la le ton ton ton ko na ni o ba ka du ko so re yi ke wa buruku ada ko ma ba yi
0: ko ma ba yi
1: o ma won ma ba yi
0: No, ogun ati ire
2: bene daiwo o ma ja o ogun ati lati wo fun luko mi o oku ta so mo pelu pe so mo ni
0: ofo mo nu
2: eni de ru le ru to
0: baba yi
2: ile yu ba la wa
0: huh
2: won tun ti fi olohun kun won bo olohun saaju won fi kain
0: won
2: tun gba awe ah ah so ko ta wa so mo pe popo e so mo ni o awo agba lo gbogbo nko ni o
0: e seun
3: Amen.
0: Awon wo lo wa loju opo eje ati e kan sa won na ka lu an logo enu e se ife wa le ni ife lagelu le ni ife fe mi ogun yemi ologuro le ni ife ogbon ologbon le ni eje kan si won mo ti ri owo omo omo jo daddy mo ti rowo re lekan
4: oya amidu olawale akan won ti da po mo
0: e seun o
4: akure tajibola lati oyo alafe gbenga gbajumo asiwaju kafata
0: e seun
4: odiran ajibola lati rita challenge
0: e seun
4: iya lanko elelubo folasade awon na won ti darapo mo
0: wa e seun e seun
4: omo jo daddy afis abiodun
0: ana won ti wo
4: Amos Adebare Avis Ganiyu Abide
0: Nuki
4: awon na won ti nwo wa
0: melo la kanu won
4: ya deji elegusi omolara iyakom alaba yusuf oyedeji samuel omo jo daddy afis abiodun
0: elekeji na
4: josie dinobu ogunseitan lati lokoja alaji ajenifuja abbas
0: aji abbas omo won nile agbo oju oni ti o
4: bade pade samuel abiola tewo gbade lati popo imoja
0: rukaya
4: atola niyan lati academy akinboye ogoniran yusuf olorun to
0: e je fi toju facebook le na awon eropo nbe biba e wa ma si are logun logun e ma si are logbon logbon fatima aji aya taye lolu 83 lodan aya e si are logun logun e si are logbon logbon ah temi tayo adepoju oju oni ti o aya baba olojo bi jo oni oju oni ti yin lai lai eni ri ngbe sonu bi o se bi omo ka ma fasiko ki olojo bi to su karun temi na je okan nbe bo ti e je pojo temi si ku dede o ku die baba with god baba olojo bi ni won won ti se ti yan koja londi tu aye yin o ni baje o asodumodun lawo asodumodun asosumosu awo asosumosu wo ye odun tin bo a tun jo peju se ni bakan na iya olojo bi mo ki yin o iya wa agnes arin ola adun ni akande iya olusola iya aladi ipo iya abiola iya alaitan iya omo gbola han iya oluwa kemi akande oju oni ti yin o oni la won pe ogorin kohun adupe igba odun odun kan ni emi o dede ma o aswaju wale la wa baba promo ona lo je kin mo aye yin o ne baje la se lowo olodumare gbogbo eyin olojo bi patapata mo kiyin alaja titi layo oloje ni aboloko ni gbuora ara awon ololufe wa tin be ni gbuora nu o na nso jo bi loni aye yin o ni ta boni ta lo tun wa nbe ka se gbogbo e kan kan kan tori bi nbo tin dide bo ba tin dide tin sun mo wa baun e baba e ka aro e ka aro ami ami
3: awon ayi la bugu lati an lati
0: e seun
3: e wo gbogbo awon te nkan ti won se njo tejo tejo ile gan ti en ba lo ile olon kun ti o gbo na ni yi o ma se rere a ma se ka a ma wa to da eyan ba si tele ohun ni o mo ka ujo wa ma ga si e je awon oluwo sanu talika ko le ta ko jo nkan kan ja saun na nti bi npa gbo nkan wa yi be kan ma mulo mo wi ayi la bugu la fla la te
0: eseun eseun eseun wore wore wore ojo ti lo ki ma ki kende tori ola alasi ati oludari ile ise tori ola hotel and suit tin be ni opeyemi ni opeyemi ni idiroko aye yin o ni ta o ojo ni ti wa eni jide jide jide pelu ya saki mo ki yin o gbogbo eyin ololufe wa papata ko seni ti mo yole eni mo dako eni ti won dako gbogbo yin le nse temi emi na nse ti yin ajo ngbadun ara wa ajo ngbadun ara wa ni ojo ni ti wa bo ni bi nbo ti ni a mo lo oya iwo na dagbere me
4: nje ti ti ojo mejo ta tun pade lori akoto eto ogbon logbon ile oni lewo onu ninna wa abura aye oni je ti mi teyin lase lowo olorun ba olorun sida lo komi aladin ba mi je ona ayo mi tuti la lo ninu ona gbo pata ni o la fayo olodo ileya
0: to aje wi pe e ma mu ikede yin wa o ojo oni ti wa o ipolowo oja lagun mu wo ibi te ri be ba polowo oja nbe gbogbo aye ni ogbo won si ma du oja yin ra Femi Ogunyemi re en ti gbogbo aye npe ni ologburu omo baba tin be leleru number yin ni ke ma fi pe mi yala eni isele arukan tin be yin na lokan je tabot eti yonu ewu e kan fe kawon eyin o fi kogbon ni e ma bo bi kaluku se yoju nanu ta nri mu wa njo kejo jo kejo 08033703728 oni number mi 08033703728 oni number temi Olusola Matthew o won ati wole e so nkan ni re fi ati alesin loye e ba nki won o titi ojo mejo ta lanfani ati pade en ti mbaran ti e ma binu o e gba mi bi mo ti ri o titi ojo mejo mo le osu osi afeni ti oni balaye ajojo mejo lo la se lowo olodumare

0: ani lagi lui babani oke gajoke ni le oluya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: oya ni with god
3: ogo ni fun olorun loke orun
4: hallelujah
5: eche ki agbadura
3: oruko jesu baba yeraye omo alade alafia mo dupe lowo yin mo fi gbogbo ogo ati ola fun yin fun anu ti mo ri gba lati ri osu ti mo wonu aye kabiyesi gba ope wa mo si dupe lowo olorun fun gbogbo eyin eyan te n ki mi lotun losi loruko baba loruko omo loruko emi mo e gba ikini ku orire
4: amen
3: eni kokan yin e lo ra anu gba
4: amen
3: ileri ati majemo olorun ko wa si imuse
4: amen
3: gbogbo eyin ti mo tin sure fun ti mo n gbadura fun loruko jesu adura gba le yin lori ogo olorun ewo olorun ko di mimo ninu aye eni kokan yin ko olorun ko yin re logo ko ju o si ti esu
4: amen
3: jesu oluwa wa emi iranse olorun alaye to n fi gbogbo ogo fọlọrun lori ara mi ati lori eni kokan emi ni woli ati ajirere je o adeoye omo jesu baba ase kiki oro oro kiki ase papa authority authority with god oku orire pe oba program pade lekan si o tun dupe lowo gbogbo eniyan to n fi kini iranse si mi fun ti osu ti mo wonu aye loruko baba loruko omo loruko emo eni kokan o gba ikini ku orire adura yin o si gba ko number isile idi ti mo fi ma nso n gbogbo gba ni pe mo so fun yin pe oso se bayi ni awon eyan tuntun na ma n ba ise iranse ipade 08063490593 again 08063490593 number ti mo pe fun yin yen te sori phone e ko fi agbara oro ko fi save we latori whatsapp ko wa ni please add me o ko ni mo fe ma gbo won ma fi se iranse agbara atadura ti wa si ma ni ibapade loruko jesu wa jola jesu
4: amen
3: jesu e je ntes waju nu se iranse ti mo nse awon ise tabi ifarahan agbara ajinde agbara ajinde ni o ji omo jairu obirin opo laini lasaru ati opolopo be mark 35-36
4: bi o si tin soro le anu awon kan ti le olori sinagogu wa ti o wi pe omobirin re ku ese ti wo fin yo oluko ni lenu loju kan na jesu si gba oro na ti a so o si fun olori sinagogu na pe ma beru sa gbagbo nikan
3: gbogbo e da alaye to n gbo mi emi na so pe o ma beru ko kan gbagbo nikan mo fi da o loju wi pe a ra igba pada fun o a so igbado tun fun o oni bayi ko ni yo ma ri lo baba momo bayi ko ni yo ma ri lo gbogbo isoro ti a ko bi wa mo gbogbo idamu ti a ko damo wa loruko jesu la fowo so ya pe bayi ko ni yo ma ri lo baba momo ara igba pada fun o bi oluwa ti nbe temi enbe a so igbado tun fun o e tun wo ise ti agbara ajinde se luke 7:12-15
4: bi o si tin sun menu bode ilu na si kiesi won gbe oku kan jade wa omo kan soso na ti iya re o si je opo opo ijo eniyan ilu na si wa pelu re nigba ti oluwa si ri
3: wo bi alagbara israeli fe ri o agbara ajinde nikan lo le se Jesu náà sì ni ajínde àti ètò fẹ́ gba iṣẹ́ ṣe nínú ìpín ìṣẹ̀dá nínú ilé ẹ nínú ayé ẹ nínú ayé àwọn ọmọ rẹ ìwọ sátọ olùgbàlà wá mo sọ fún ọ pé ní àárọ̀ yìí ìpàdé wákàtí ìgbènijà ó wà láàárọ̀ yìí láàrin aago mẹ́jọ sí aago mẹ́wàá wàá rí ọwọ́ ìgbènijà wàá rí iṣẹ́ agbára ajínde lórí ilé agbára ajínde ó sì máa di ẹ̀rí fún ọ bákan náà ní sunday ní confession ground ìsìn wà ńbẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tuntun àtàwọn èèyàn tán ti wá ti pẹ́ ni wọ́n tún rí wọ́n sọ pé agbára jésù wà síbẹ̀síbẹ̀ oṣù tí mo wọnú ayé òun náà lóṣù ìbẹ̀wò alágbára israeli máa bẹ̀ ọ́ wò ní agbára ẹni tó láyé àtọ̀run last monday of this month ni be mi wo e ma gbo kede e ma si ma ba yin so ni monday to kan yin ninu osu yi ikede tin lo kaakiri lori radio lotun losi iwo na gba ikede be mi wo
2: o ya ni with god
5: anu su de yoro wiwi bi ojo ni bemiwo keji bemiwo ibewo atoro wa ojo aje to kenyin osu karun
6: May 25 2026
5: oni alaanu owo lojonu julo Jehovah El Shaddai to pe papa authority baba shekikoro to fi asose san re loso labi orun to si gbaragada yo tun se bi ti se latago meje aro ti edago meta osan lori ile agbara ajinde ni with god bus stop express challenge si world leye lepo soka tijo ni lubada bemiwo to su karun yi saro oto ibewo anu ne olon fe fa nu bi owo ko ba le wa atileyun on beleyin wole ajire je wade o jp papa authority ura nugba ni bemiwo to sukanu yi
6: May 25 2026
5: showru na mi ma ti agbara yan tele bemiwo
7: ojoru wednesday ojobo thursday atojo eti friday
5: May 29
7: sebi ibi ti o ba dare oyelami olowere ti on fi adagba ase ranse awa mokuta ma meri ro si ibe ni baba ase kiki oro papa authority ti bere sini babo mo gbo nkan to wi pe eyi ni ayan fi omo mi je wade o jp eni ti ase mi nbele nu e mabo wa fori kore ti e lodo re so ni with God bus stop ni waju lepo doyin eyin lepo doyin gangan ni with God ukale si babi ni challenge world expressway ni le ibadan
5: eya go eje nkoja mo ti lo bemiwo
3: bemiwo ti wole de tan mo fe ke ba mi kede e bon se nkede kaakiri lotun losi mo fe ki wo na kede bemiwo bemiwo keji ninu odun 2026 ibewo nla fun idawun adua fun anu ati remo ni gbagbe jo ba mi kede a o kede orire fun o aye fe won ko won si bo yin lohun logo bakan na an to ba fe ri mi fun counseling ojo monday mo ma ri yan wa ti de kago mewa aro to lu iwo na ko si so fe lomi ko si invite wa lati wa ba jesu a ke pe olorun e mo to wa lawon igbese to ma gbe asiri ti mo fe ko mo ni pe mi le ni ko so on to lodi si bibeli abi si oro olorun ko si nkan meji to ma na ju adura na lo olorun si ma gba adura yo di eri bakan na ni ojo thursday isoru ina atagbara isoru etu sile eje ko ma lo o ma waye ni thursday lagbara en to la yi atorun e mo yo ka oye asiri to kan wa nbe ni pe o ti gbodo tete de kago mesan to lu ma forurin wa si ni iba pade bawon yan se nleri iwo na o leri tesi waju anti
4: anu re se
3: wo bi olorun ti ri osa anu fun lo fi n gboro yi ah olorun ti ri awon ila koja idamu ati idojuko olorun wa n ri iwo gan sa anu fun yes
4: o si fun pe ma sokun mo
3: baba mama ekun e dopin
4: amen jesus
3: iwo na o ni sunkun mo
4: amen
3: gbogbo bi to tin sunkun afopin si ekun
4: amen
3: a si mu ki erin ati dunun bere faye
4: amen
3: yes
4: o si wa o si fi owo ta ga po si na awon ti ru si duro ja
3: o
4: si
3: wi pe jesu ma fowo kan o gbogbo agbara alakala iran kiran oje oju orun ibalopo oju orun gbogbo n to n sele lodi ifowo kan jesu o ma fopin si
4: amen jesus christ
3: yes
4: o si wi pe adamakunrin mo wi fun odide
3: oro laye e fe gbo aye e ma dide
4: amen jesus
3: ise e ma dide
4: amen jesus
3: won na rari wo with god won ni with god
4: all things are possible
3: ti e na gbodo sese oju o gbodo ti o jesus okan ni lana ta nka nipa on to se o tun se bakan na titi di wakati iwo loku ti baba fe jeri agbara iwa laye ati tobi ju re nu aye re yes
4: en to kuna si dejoko o bere si ohun ifo
3: wo bi
4: gbogbo ya re lowo
3: gbogbo on to ti doku o ma gba isoda ye
4: amen
3: ohun ta ye gba lowo e loruko jesus o ya gba pada
4: amen
3: gbogbo e da laye to ngbo mi loruko jesus e to mu lamu bo mo
4: amen jesus
3: e to se lase ti mo
4: amen
3: e lo sase yori
4: amen
3: e lo lu aluyo
4: amen
3: jesus oluwa wa
4: amen
3: koko adura olorun to le se mo fa aye gba yin e sise agbara e sise ami e sise iyanu ninu aye temi na e fa aye gba mi lati wo with god lo ki n wonu ire ati isere aye mi lo fi gbadura gbo phone number ni gbogbo ona ripo wa ni isoru ti olorun ti n ra igba ati ipin pada ojo thursday ni
8: gbo en ti phone yin ba ni whatsapp mo fe ke ko number e sile 08063490593
9: tabi ke pe baba ase kiki oro sori number yi 08034005204 08034005204 00524.

0: a ku ojuma a si ku ojuma ma layo ni gbogbo bi te tun tin lanfani lati mo teti gbo wa lo ro toni ni kanni lagilu 96.7 fm ile fun bala u felele ni le ibadan a tun se yin pele o awa ngba ladua wi pe bi ile ayo ti mo wa lo ro toni ile ayo na ni osu ko wa wa o tori pe a ti dupe agba pa wa o se gbe alanu a le soro be agbese wa ese se gbe alaju wa na oriran kidire be in lafianu eti wa ko bo sonu arun fayo bi o ba ju ope loro wa toke o si se deede ope abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo ragba bi o ba se loro bo ba pe ti a ma se lojo ale oro orilede Nigeria loni ati lola ko wa gbuwa na ni ojo to si o awa ta jiya orilede Nigeria ina lobo oke yo je ka ji oro be o nigba Nigeria bada tan won ni fenikan kan wa sawati amini ese ke gbe to adura mi e fo wo e boju be ba je nka lata lo o
1: yi ka gba nla aye te tun gbo wa laaro yi amatunde o edo ki iroyin to nkile fa fala fales en la gbede laaro toni loni konko konko konko konko ele ta si ma jalule ki si yin lagwara laaro toni tori bi pe bi ago meje ba ti re to ba ti ro to ndo baye ni gbogbo ojo aba meta awa boys meji to je pe arun fayo bi o se folu ene a ma nwa ni agede nbi ta si ma ti awon royin loloko ojo kan lateka eto oselu eto oro aje oro ti nlo yi ka gba nla aye papa julo ile Nigeria le kan si akiyin akiyin be ba wa se na papa lori ibusun abidemi ba nso fun won wi pe le ti mo o ile ti mo o baba sukura ende o iya saki etete nde tori bi pe o ro bayi ini aje bi a si se njade loni ta ngbiyanju ati wa nkan ta fi sori amala wa ti o fi pon rododo la se lowo olohun olodumare la bi oni kagun so dede ko wa wa seun aribi kola the special one nanjo giri osan na gori ile feju toto e kaabo
0: oda lo ro toni ba ti mo se lojojumo e ma bo loju opo facebook wa o pelu lagilu 96.7 fm ori e wa nbe oduore e ma bo e wa gboju ayowo e fi atejise yin ranse ke si ba wa fun kolo fafa e tari e so nile e tari e sajero e tari e si o wa rangun aga imotede kan le mo wi pe bi nkan to se nlo lo ro toni re iwe iroyin daily post nbe ni ayin iwe iroyin the guardian ona an fa ara won ni tete te mo iwe iroyin the punch ana ni akomara lo ro toni koko iroyin akoko eleyi ti won kokoko mo ka legba ninu iwe iroyin daily post nibe ni mo ti mu o nibi ta tin sala yoro wi pe won ni erogba kankan lati tun orilede Nigeria se pinrin bi ti uli omo won fe won kan fe wa gbugbo ona lati de ori apere ni ta lo so be ile ise are presidency ana ni won fi peter obi to nti kwan kwan so won fi won pa mi ni be won sa fe ronu fun ipo are kan si joko lori aga ni o wu won sugbon won ni nkan kan pato ti won fe se for omo Nigeria
1: egbe oselu ti labor egbe baba iya atawon omo ni won ni awon ti gbaradi bayi fun eto idibo nipinle eko won si ni gbogbo awon ipo to se sankan sankan ile awon ojawi olubori nigba ti eto idibo won ba gbina ya nipinle eko
0: ori oro ayo uso dima kuro ni alaga egbe awon gomina ninu egbe oselu apc ayo kuro won ni onigbo ti dagbo meji o ninu egbe agbarijopo awon gomina inu egbe oselu apc lorilede Nigeria pelu ba tin sala yoro wi pe igbo ti da meji bo loro ti je iwe iroyin daily post ona lo post e so de o
1: egbe oselu eleyi tun won tun so lowo lode iyun egbe oselu ti ndc en lo ti kede e bayi pe to bi o ba ti ya egun o ti ya ore won ti kede akoko igba ti ojo eleyi tun won se aperu apapo egbe ohun nilu abuja
0: iwe iroyin di guardian ni ayin won ni are ana good luck ebele jonathan ona lomo tin gbe igbese lati bomi pa ina ejo kan eleyi ti o fe gbe gida leyin orun pe ko mo ba ronu fun ipo are baba di odun 2027 o
1: indini ti mo fin pariwo palantia wi pe ki ile ejo tin be nle Nigeria ki won ma se fi oruko egbe oselu ti ndc ki won ma fi ile o emi ko mo so be ngba ta ba daarin gbugbun edo ki iroyin fun ti aro toni e gbo dada
0: iwe iroyin di guardian ni ayin na won ni isoro mo tun gori isoro fun egbe oselu bomi lowo kin bo lowo ni adc pelu bi an ti salaye oro wi pe ile ejo re o ele ti ngbo ejo to ni se pelu oro ti se egbe oselu adc ni ipinle gombe oro gombe nu won ni ojo to gbe lo si ile ejo won ni gba ti ile ejo ti wa so pe ejo ohun ti o pe ti gombe pe tako david maki won ni won ti sun igbejo ohun si waju di ojo mi ojo re ti o ti ni gbede ki ojo na ba ni ha nje isoro tuntun nla nla nko leleyi yo mo je fun egbe oselu eris wa ba daarin gbugbu edo ki royin e mo gba la ye
1: eni to ti fi igba kan ri je are nle nigeria good luck jonathan in lo ti mori lo si ile ejo to si n pe ile ejo ni ejo latari bi pe won ni o se se ko ma le dije fun ipo ni odun 2027 e se eh ohun sa re ri ni won e se ni abi ki lo sele gangan ngba ta ba daarin gbugbon edo ki iroyin fun ti aro toni a te pepepe re re kale fun yin o
0: oda omi na tun re ni ahin iwe iroyin daily post lo ko to di iroyin ni ipinle benue won ni gomina won gomina alia o na ni won ni o ti we oyan kankan o o si mewe ilu ebori won ti ni o ti ni anfani lati lo re kopa ni inu eto dibo fun ipo gomina labe egbe oselu apc o
1: oro to ni se pelu eka ti eto ilera in leleyi e ti ma gbo wurunwurun e wi pe ajakale arun otun mi en lo ti balẹ si ajo awujo agbaye ti won pe ni antivirus won ni lakoko yi gan won ni antivirus yo won in ni o ti ise yo ni le nigeria o bo ti ja pe oko oju omi kan ti won ni o rin ajo lo ni woko woko ni won lawon ti nbe ninu e ni won fara kan sa ajakale arun na sugbon ajo to nboju to idena ajakale arun le yi in lo ti ni ela fokan bale no antivirus in nigeria
0: ela fokan bale ela o so durin iwe royin di guardian ni ayin won ni lori oro imo kolu ni ati ipade ni ipakupa ele ti nwaye si awon omo ile okiri ni orile de south africa ti won pe suna re ni xenophobia won ni agbarijo pe gbe osise nile yi nigeria labor congress nlc ona ni ati pepe ewo egbo eja se ipade pajawiri pun elu awon eyan ele ti won je legbelegbe egbe osise ni gbogbo ile adulawo bo loro ti fe je tirufe esele labi yi ko ni mo sele mo nile adulawo o
1: sultan tilu sokoto alhaji sat abubakar en lo ti ni gbogbo esin ti nbe eni egba alaafia laaye ka si jo ma gbe ni rowo irose kenikan ma so pe ohun ni kinikan nba na gbogbo wa omo nigeria ni wa o
0: oda iwe royin the nation ni ayin awon egbe kan eleyi ti won pe ni muslim rights concern muri kinu o won ni ko so to lokan o ninu oro wi pe won ni pepese fani kayode ewo orilede germany won ti lawon ofe pe oduva re kokun keke to elo melomi wa won ni nba kojo loro to nbe ta lasiko yi o
1: oro to tun ni se pelu eka eto eko tori pe eto eko bayi na ni opa ku tele fun awujo eleyi tin dagba soke dada eni ti o je oga agba ni eka ele to nboju to ile e ti eto idanwo ti alase kagba kuro nle eko girama ti ile wa iyun neko lo ni awon omo ti won joko lati ko idanwo na lati nkan bi odun 25 seyin ni won ti to 35 million awon omo akeko ti won ko eyin idanwo won o
0: oda je kin se be kin fi eyi kun ni ayin wero idi punch o na lo punch e so de won ni awon oludibo tuntun yanran eleyi ti won to bi egberun metale ni adorun o le die 93220 new voters registered ina ni won ti foko le o ni ibonu ipinle edo ta lo salaye oro ajo lominira ti seto dibo nile yi inec in lo fa gbogbo oro gbalẹ be
1: oro mi to ni se pelu eka ti eto idibo lodun 2027 mo le feyin tinubu janle be ni mo le feyin atiku na janle lakoko ti a ba n seto idibo labele inu egbe oselu ohun ayatuddin in lo salaye be
0: nde n fi yi gbe nle lodo mi nigbati orulese omo ologun le yi defense headquarter mo be ri o eje kokoyo won salaye oro won ni a bi eru se n ba awon omo nigeria gbogbo e lo yi awon ati gbogbo nkan ta mo Nigeria ti won reti lowo awon sugbon sa o e fo kan bale lo ro ba de tori pe awon no ni sun awon oni wo titi orilede Nigeria eto abo re yo ifese mule dada o
1: ipinle osun ipinle omoluabi nbe la kale si kasagboa baye won ni igbimo to nri si ipolongo fun Adeleke in lo ti fesun kan APC wi pe e se te nfi esogun bana won ni gboro aye e se to je pe fe ka bana won ni gboro aye won ni won ya won bana ele to ni se pelu eyin ti imole imole ni pinle osun won wa ni APC lo wa ndie o
0: e ja se be ki a mo lo sodo bim bim ni oju oja ba ba ti wa pada de e do ki royin to nkile fala fala yo mo te so waju e ku kale
2: edo ki iroyin
3: sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia e do wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 en ta taju are lo mo toni toni
4: Gimme, gimme, better food to shop.
5: To ba sise dede o ye ko jo nje adidun lati wa jo nje ajepanu latun gbaye capital bite lemi ati lemi kokon runu e lasiko yi nitori o meji ko o nje won gbo nje fe gbegba wo bo lala won nje bi basmati rice lori shirishi be ba se fe si jollof rice spaghetti be lan ta lori shirishi onje okele lodo wa pepper chicken be roasted chicken and chips chicken crust chicken pie ati be be do awon nkan mi mo wa tutu dokan Elishibere for combo package wa jollof fries and fried rice with plantain and beef pelu coke 35 ni ebade to ba wa je pelu chicken 45 lo bade ejaladun awon pastries wa bi spanish tarts sanding roll awon bread wa confirm ni o je tele mi ka lo si bi ta won le se capital bite ti wa ni badan won wa ni new garage ninu lepo gas tap ojo express road ninu lepo gas tap nnpc filling station egbedakulu di ife road daiwe bus stop amuluko ibadan e pe sori number yi lati order for njete e ba fe 0706171700 Capital Bites Olunje Balude ni Ibadan
6: Obela Petri Competition 2026 the Opel of Oyo State pelu ejosepo Oyo State Ministry of Culture and Tourism won pe ti kere ti kere gbogbo mo bibi ipile Oyo CBD Obela to do 2026 elekeri laru e eyi ti Royal Majesty Oba Awonire Foba Mission Jebode Obela gbogbo ipile Oyo man pe kale lododun eru ketikati ninu igangan ni Sunday ojo kewa ninu osu karu odun tawaye deje agogo megunwo ni gbogbo e to ma bere lati ori oki City Hotel ED Quarter si igangan Ibrapa North Local Government eni ayesi pataki lojo na ni gomina ipinle Oyo onimo ero luwase ya abiodun makide alejo pataki honorable wasiu olatubasun commissioner fun oro asa ati rin ajo pepe ni ipinle Oyo honorable latif adebare akorede alaga ijoba ibile ariwo ibarapa lolupa alejo agba isuya majese oba rafiu ariwola adeni ase gatile gaga ati isuya majese oba jimo ladide titi loye olutile gbora lori adeni kale aise fakorede adefemi oluwa ti araba ti ri gaga ni o ma ki gbogbo awon eniyan kaabo e wa
7: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh, yeah, spell celery.
8: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
7: Bros, you want to turn into salary? Okay, spell turmeric.
9: T-U-R-M-E-R-I-C.
7: Yes, so.
9: Turmeric.
7: Correct. What a ton of Maggi Chicken Flavor for you. Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.

0: e ka bo pada lati oju oja e a mo ri be leko
1: ko la pa be
0: iwe royin daily post je ko lese ni ayin ni bi ti o tin sala yoro wi pe ile ise are le yi the presidency o na ni ati benu ate lu egbe oselu ndc iyen nigeria democratic congress egbe oselu oni ka meji to tin sala yoro wi pe egbe oselu ahun o na ni oni ilana ate ele kankan abi afojusun lati tun orilede nigeria se saaju eto dibo gogogbo todun 2027 ninu atejade ile to filede loju itakun xre lojo ti friday edi ti se agbenuso fun ile ise are ele yi bayo onanuga en lo salaye oro pia se ri egbe oselu ndc to oro re dabi oro egbe oselu bomi lowo kin bo lowo ni o african democratic congress adc to je pe won ti kuna lati se agbekale awon nkan bayo ina ni oju ateta tele lati bi tun orilede nigeria se oni won oni onanuga ti e waju ninu oro re oni gan ya fijo iroyin bayi ko to amojuba oni sebi lohun koju si lohun kori si oju opo takun agbaye egbe oselu ndc oni e meji ototo ni ohun lobe ni ojojumo to si wo pe dakun kini nbe ni inu egbe oselu ndc ti fe se fun omo nigeria gan to yato si afojusun are bola ahmed tinubu ti se ireti otun fun omo nigeria oni nigba ti o n gbianju ati wa no ba ri pe ilana tawo ofise ilu re o iyan je npe manifesto oni gba to n yewo lo n ba te oni kai yo ba lo pa fe bi emi ya kini kan da de ohun ori pa to nti won be se fun omo nigeria oni oro adc ati ndc ba kan na ni amejeje o oko kan na lo jo gbe won po ike won ti ni erongba kaka bi nta fe se fun omo nigeria oni se bi o nru ohun logilu lo wo pa e da kun e je nwo nti won be se fun omo nigeria oni be ba si gbagbe awon oloselu eleyi ti won kiriki lati re egbe oselu kan si kan eyin peter obi tonti oluku re rabiu kwankwanso leyin ti won mu egbe oselu adc awon obowo mo nta won bi pe won fe lo mo na ika meji soke ni ninu egbe oselu ndc oni se biba na eni won kori sinu egbe oselu ndc oni amosa koni je nto ya yin lenu o wi pe gbogbo awon egbe oselu mejeji na won ni pato nkan ele ti won fe se san mo nigeria won na na si ko wi pe e ma bo loju opo takun agbaye awon o e wa wo nta won fe se be mo de be o sin kankan o di won sa ni lagun be
2: kawako ni ati apa keje lapa bi

0: lakoko ti eto edibo won ba gbina ya oro na ni won so nigba ti won ba awon oniroyin soro ni ojo eti friday nilu ipinle eko nibi ti won tin salaye wi pe adari awon adari egbe oselu na ni won ro awon ara ilu pe eya go fun dibo ko se be antaborabo wajibogbe won ni gbogbo oyun pata ni ke ya go fun won ni ke si wa fi owo ti eyin eni ti o je omo oye to le je ki eto ijoba to doso ko waye ni ipinle eko nigba tin soro ni bi eto na eni ti o je akowe fun egbe ohun ni ipinle eko sam opala in lo wi pe egbe oselu ti pin labor party eni yosh je ki awon omo oye obota fun awon ipo bi ogoji eleti nbe ile igbimo asofin ni ipinle eko be eni omo ile igbimo ti asoju sofin labuja bi merin leni ogun ati oro to ni se pelu ti ekun idibo iyun senatorial district bi meta ototo ti nbe ni ipinle eko opala ni lo selaye siwaju wi pe bi egbe ohun se gbaradi fun eto idibo labele tele ti nbo lona dedede oni won ti je ki awon omo egbe ki okan won bale wi pe awon omo oye to to gbangba sun loye ni lawon fa kale ti won o si bara won fa ni inu eto idibo odun 2027 o wa salaye wi pe ajo ti INEC ni lawon ta ni kese lati se eto idibo to moyan lori ati eleyi ti o ni komi nko egbe oselu ohun tun ro awon ara ilu lekan si wi pe e ma ja fun inu yin tori be ba jeun laaro bayi gba ti o ba fi de owo san ebi o tun ma pa yin o oni eto ijoba eleyi ti yo je ki ara deyin le ona to pe ohun ni keyan layo oni isejoba ti nbe ni ipinle eko bo ti e je wi pe egbe oselu kan in lo ti njoba lo nibe lati bi ojo pipe oni ipinle eko lo si nkoju awon lasigbo bi sunkere fakere oko ati ayeka ile ti odunwo oni lakoko yi gan egbe oselu ti labor party in lo deji gan bi eru ti o si wa gba ipinle eko ti o gba lo
1: omi na re iwe royin di guardian in lo guide e so de o nibi ti o tin salaye oro wi pe gbogbo erongba ati ireti egbe oselu bo mi lowo kin bo lowo African Democratic Congress ADC lati mori bo ninu gbogbo awon ajaga ejo ti nbe ni ejo to si wa ni orun re la ko ta wa ko le ba ko pa bo ti to ati bo ti ye ninu eto dibo gbogbo odun 2027 won ni lojo wi pe nkan tun ti ba ona mi yo ni ojo eti Friday nigbati ile ejo giga ti joba apapo to fi di kale silu Abuja won ni lo ti kede wi pe egbo ejo kan le ti nbe ni waju ohun o eyi ti okan lara awon ikan egbe oselu ADC Nafiu Balagombe eleyi to pe tako idari senate David Maki ne senator David Maki ninu egbe oselu ohun won ni bi won ti so pe egbo igbejo yi ati idajo lori oro na awon ti sun si waju o titi di ojo mi ojo re won ni ninu ejo ohun eleyi ti won pe ni FHC/ABJ/CS/1819/2025 nibi ti balana fi gombe to ti ku aso mo David Maki ati gomina na ni ipinle osun Rauf Aregbesola ti ku aso mo won lorun wi pe eyin ko le to o lati joko lori apere gege bi eni ti se adari egbe oselu ADC won ni leyin awon adajo eleyi ti ile ejo ti gbe kale lori ifakaja ti nsele ninu egbe oselu ohun won ni eni ti se agbejoro fun balana fi gombe ina loko we o si ile ejo lojo kerin osu karun odun ta wa yi wi pe edakun ejo o eni ti se adajo agba ni ejo yi awon ro won ni e ba fun won ni letter yi won ni kini member oni edakun e je nsalaye fun ra mi se ri tin benu e na ni pe awon adajo tin gbo ejo ilowo a fe won gbo ejo imo e ba wa adajo mi adajo po Nigeria a ni gbagbo kukun ninu e yonda awon adajo tin member bayi e ba wa mu mi won ni Haruna eni ti se agbejoro eni ti se agbejoro olupejo ina lo wa ro adajo justice in wete wipe edakun nti adajo agba ti o ba so eja ni surude ka to mo ntase won ni awon ti je agbejoro fun eni ti an pejo mo awon David Mark ni an ba fomo pe nibo no my lord ko le ri be tori pe nti an se ya o fe ma pa gidina ki won tete gbe idajo kale loju ogan ni ses mo pe ayo opo awo ni awo ko topo won nigba tarajo so lo ba ni e gbo ngbi toro wa dedo yi bi a ba fun gbogbo awon toro kan lanfani lati soro bo ti to ati bo ti ye yo da bi gba ti eyan fe ma ki eso fo bo eka eto dajo loju ni o eja file be eyanju nti nbele na ki adajo agba lo lede Nigeria kan na soro amasa o idajo ohun re ohun ti su igbejo yi di ojo mi ojo re o
0: eni ti o ti fi igba kan ri je are nle Nigeria Goodluck Ebele Jonathan lo ti salaye bayi pe ohun ti mori lo si ile ejo lati lo re pe igbejo kan ni igbejo ele tun won ni John Mary Jidio bin lo pe ti won si nfi nda lowo ko pe o le dije funpo are mo lodun 2027 Jonathan lo salaye lojobo Thursday wi pe ise lo ohun ba awon eyan soro to se sanko boya ki ohun na ko dije lodun 2027 eni to ti fi igba kan re je are nle Nigeria lati odo en ti o je agbejoro re oloye Chris Uche to je agbejoro agba sa ran un le Nigeria ni won ni won gbe ejo won lo sibi ti won tin se eyin ifi enu soro lori e nile ejo ni waju onidajo Peter Lifu ni kete to je wi pe oro won ni won ni won gbe wa sile ejo to si je wi pe won ti je ki oro na ko waye ni ojo karun osu karun nbi ti are le yi ngba kan ri to tin be ile ejo pe edakun eda ejo won nu tiketike won ni be ba gbagbe eni to je are nile Nigeria ngba kan ri in lo lohun gbo ejo na ni atori eka iwe iroyin kan nbi ti won tin da lowo ko pe o ti lo sa are tan o tun le dije dupo gege bi are nile Nigeria lodun 2027 nigba ti won salaye pa bi ya bi dun oro na won ni inu gbejo ti won pe nbe ni won ti fa awon oro to ni se pelu ofin abala akoko nu akonu akoko akonu keji akonu keta ati abala eleti oje meta dini ogojo abala ati akonu keta iwe ofin le yi ti odun 1999 nbi ti won tin se iyiri wo wi pe se Jonathan si ni ase labe ofin lati dije dupo si number 1 seat yun sipo are nle Nigeria ni bamu pelu eni to pejo oni Jonathan in lo ti pari alakale aye igba odun eleyi ti ofin lakale ni mo se ja wi pe ohun na lo pari sa ti isakoso ti Umaru Yaradua to si je wi pe o tun je are ni odun merin ototo nigba ti won yan lodun 2011 won ni lakoko yi gan eleyi ti o je wi pe o ti wa pari sa eleyi ti Umaru Yaradua ti o lotan ti ohun na si tun je are lodun merin ototo so tun wa leto ko je pe ohun na ni o so pe ohun tun fe dije dupo lodun 2027 sipo are eyin ofin o eye wo dada
1: eja se be ka gbera ka ma lo si odo bimbim loju oja ba ba ti pada de edo ki royin yo ma teso waju e ku kale
2: edo ki royin
3: ìròyìn ayọ̀ tún lélẹ́yìí yóò fún gbogbo ẹ̀yin tí a ti ń bèrè fún wọn ní promo ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún tí iléeṣẹ́ àmì ọ̀kẹ́kẹ́ global engineering company limited tó ní ilẹ̀ great estate tó wà ní àdébáyọ̀ area oríyọ̀ ní local government ìbàdàn tá a tún lè gbáyé gbọ́n lómi ìyànà ọ̀jẹ̀ náà débẹ̀ ilẹ̀ táǹtà ní 1.2 million lọ́wọ́lọ́wọ́ 950,000 naira láòtà fún wọn ní promo tọdún yìí àyè sọ díẹ̀ díẹ̀ náà tún wà láàrin ọdún kan pẹ̀lú àsanlẹ̀ 50,000 naira kò sí wàhálà ọmọ nílẹ̀ tàbí hidden charges August 29 ọdún tá a wà yìí ni wọ́n ní promo ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún yóò wáyé o ọjọ́ náà lọ́sì pín ẹ̀bùn fún gbogbo àwọn oníbàárà tuntun ẹ tètè tara ṣàṣà láti máa ṣàsọ́lẹ̀ owó ilẹ̀ ẹyin sílẹ̀ báyìí nítorí pé èrò máa ń pọ̀ lọ́jọ́ náà báwọn èèyàn bá ṣe tètè ń sanwó láṣẹ tètè fún wọn nílẹ̀ wọn àwọn èèyàn ti gbé ní Great Estate iná ti débẹ̀ ọ̀nà sì já débẹ̀ ilé iṣẹ́ yìí kan náà bá ní yàwòrán ilé ìgbàlódé bá nìkan le ṣe record copy survey tó dọ́dọ̀ ìjọba bẹ́ẹ̀ là ń ta block fáwọn oníbàárà wa permanent office wa wà ní MKK Multipurpose Building Atẹ́rẹ́ Agada Odò Ẹja Second Mosque New Garage Ìbàdàn fún àlàyé kọ́ lọ WhatsApp ká lè fi BSA náà ṣe rí gẹ́lẹ́ ṣọwọ́ sí yín 0705393 6013 0705393 6013

I'm not going to be able to do it.

0: ati ija alagbara to be lenu egbe oselu APC ngba na awon unity forum ti won binu lo won ja ija sakoba fun 2019 ija wipe atun jagba ni 2023 o tun sakoba fun APC ni 2027 lo nbo lo kan yi ta ba wa wo bi ti nkan de duro lowo bayi egbe oselu APC fa kaja o si wa nbe igun kan o ti digun sharafadin ali pelu iwoye igun kan igun adebayo adelabu ati testim kola wole folarin igun kan ni wipe atabuja won ti fa ohun lowo oke awon igun kan ni pe a sa lo primary ni no mo baba so pe gbogbo won wa labuja o latana to nka luku bere lo fun iforwanlenuwo ṣugbọn bi egbe oselu APC se nlo yi n to sele latẹyin wa le meji ototo si oni para sele aye oro egbe oselu PDP wo se mo pe lati bi je tabayi ini okan ojo kan awon to je omo egbe PDP ti n ko we ku inu PDP ti opolopo ti ikede egbe ti won lo ṣugbọn pelu owoye o se se ko je APM eje nda to mi ka polowo oja an pada bo
1: Lagilu FM 96.7

Dun ilese Omega Travels pelu ajosepo Globe Trotting Travels. Bi akanse eto ileya Kalepa 2026 kale ni Lukata. Iwa ti molebi re. Ajo ma jaye yen ni Lukata lowo ti o gajara lo. Leyin ojo keto

0: Felele Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
1: Ore, o ma di fi card igbo nbe o.
2: Gbowo obo.
1: Ibi oju lade yi. Ta tun fe ji odun merin mi. Ah, omo olore ni nbe nbe un.
2: Ah ah,
1: owo e fi kobo otun yan loju kero to po. Awon eyan wa mo ti gbon. Ko se ni je fi card igbo re ta fala mo. Ati wi pe be ero se mo npe lomo olore lori nu. Ase le baba re ni nje. Dr. Ayobami Wasiu Lamadesina. Omo Lamadesina, the great lamunu. Awon eyan na si ti mo po mo ni ba pele iya e ko sa soda. Dr. Ayobami Lamadesina. O na nso fun gbogbo eyan fe rungba ran. Ko na fe dupo di gomina e ile oyonu labi egbe oselu APC nlo nse lowo to ero po to riun iranlowo gbogbo wa nisin bere fun tori ti gbogbo eyan ba fowo leran ba kan na to olorin ba won suja bo ba se won mo se afai mo ki ko wa mo je tori o ngan lo fa ti dokita Ayobami Wasiu Lamadesina fi so po nse ta ti jade lati dupo gomina ni pile Oyo.

0: ti n gbọ nipa bamide le omo adeyanju tohun tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina deni adeyanju agba ma lo so to mo ya so e ma jan pata ti mo ya so jo so lo
1: mo ki yin le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti opolopo npe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni te tin gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ma ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pẹlu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma n gba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage
2: oye je ko mo je ko mo je ko mo je
0: Dele Adeyanju agba man

Agbado ni won fi pelu re. Laisin ti sara lore lo kun fofo sinu re. Fun anfani tomode tagba. Koda to fi mo eni ton koju to sugar. Mazavita ni e ma je. O ni gluten ninu penepene. O si ni chemical preservative papa. Tirin ni lolo fun. Bo ba tun denu tan. Bule ni ojoko si se ase pe afara lokun. Ayika to mo kan ga ni won tin

0: e kaabo pada leka polowo oja eto yin eto wa bo se nlo le ngbo lowo ikani lage lu fm okay to gajoke 0912370 8675 lati le okere plus 234 8142 491006 o le fi pe ti e fi ba wa da si laaro yi lori eto bo se nlo ni ikani lage lu fm okay to gajoke e seun ti e darapo mo wa te n gbo wa kaakiri agbaye e kaaro o e ku ojumo e seun okay hello
1: hello sir
0: mo n gbo yin
1: omo ori ayilabugo lati lanlate
0: lati lanlate
1: afojuwo ipe bi nkan se nlo ni PDP sin nigba ti won ni gomina ni o ti gba agbara gbase pelu mo isigunmo lile loke ti igahun yen won ni tawun yen gomina ti won lo ni egbe mi e ri pe eleyi o ruyan loju e ka si ma n sele e ba lo ni egbe mi ti o ba mora ki se o gba ohun to wa n di ti be tele yen ni egbe tele ni o ko lo so keji awon egbe ti si n be nta naa won wa somedebu won sangi e fa pe se nbe fun lati se ki won ku so ibi ti won ba nlo pe agbe titun ni o tabi tatijo na ni o da won mo leyin awon ara ilu won soju sona mowe aye labogo lati lanlate
0: e se mowe aye labogo lati lanlate emi mo pe ngba ti akoko ba to hello
2: hello
0: e ka ro oruko yin bo le ti pe
2: e se omo jada ni lori ora won APC eh o ti so ko la ni wa ti ma pe to go ba je ke yi to ba ya pa se ko se so won mu ya pa ma gari pa ma ri e ti jo pada su won ti re ni won ti poju nbe yen
0: won ti poju awon to lagbara ti poju nbe o da e se te pe wa ero ti yin na nu ta lo tu wa loju opo e ko ojumo eko ojumo o o da bi pe ari yen lo nti e hello e ka ro oruko yin bo le tin pe
3: ani mo tin pe
0: lati bo
3: oyo
0: alaafi okay
3: beni asis mi back oruko mi
0: okay
3: seri ti ma jo emi loju pelu awon loselu bi pe penkele won ba pe o le ni nti se
0: eh le so yen lori eto eh le se eh le so yen lori radio ke se oro asoje ni bia palo tabi ni agbole oro ti e le verify ten so yen claim ni ejo te ba fe pe wa e mo nti e fe tanuba hello ojumo ni e se o
4: lati new garage
0: be
4: ni mo ki awon gari ta wa be ni ro ti mi lori awon APC ye won ti o dada mo la so mi si gugu ara gba be reason ni pe consensus ti wa ke ni won se ti won nawo loye saraba de soke se ti won se ma se consensus ni won ti se yen awon owo gan ni a n pe ni agbe egbe nigba te le se consensus ti o si alaga egbe APC ni ti lo yo ni be se wa ni consensus temi se wo gan awon agbe egbe gan ti pe si yele yele because awon to ye ko wa nbe ko si nbe de ande awon ti awon to ku candidate fun ba ti consensus gbogbo won gbodo fi owo si pe o ke gbogbo won gbogbo ala wa nde ni ta fowo si ni loju
0: te bo se ye ko ri niyan
4: plan.
0: Oh plan fun gbogbo e si tun lo lowo na ma igba ti osu yo ba fi pari ile ku mo jare mo ja ode yo ja si bi kan ese adikas te pe te ba wa da si e ka ro le kan si mi ni lori ofi ati gba ipe mo mo pe opolopo yin ni e fe pe wa te fe ba wa da si sugbon ago mewa o ti ku iseju kan dondo emi o si dide ku lori eto bo se n lo laaro yi comrade amola akanbi iseju aya
5: ti mo fe so lori governor Seyi Makinde ati APM ni nile eto ni to mo yi governor Seyi Makinde ni 65% chance lati win Oyo state in 2027 leni tin ba faale
0: Okay. Comrade Alaba Davisi ejadidi. Eh ban dagbere.
6: E se aki gbogbo awon ara le ti ogbo ale ni. Olorun a so wa ti ose to nbo.
0: Temi tayo ye ladun aboro lo ko mi. Ademola 6. Olamoju ero ti o ngbe soke to ngbe le. Akande Abidemi oro agba ti dro siwaju mi. Nitori pe ago mewa gerege o na lo ye ki iroyin ko wole temi tayo yi ladun aboro lo ko mi le kan se seun te n gbo wa
7: Lagilu FM 96.7 la Lagilu FM jagaba gogo retio ma

0: onile abode ka to wole ago ala wa mo bode osu bajo osu pa se bode fọlọrun oba aki gbogbo lade lade loye loye gbogbo okunrin le elegbeje ado obirin le elegbeje ejigbara eleke nla tun se pele aki yin kaabo sori akotun eto ti wa lo selu nikan ni ami ojijin lagelu 96.7 okay to gajoke laafin funfun ti oba adebayo akande alagbala okin ta kale se felele nibadan nibi ta gbe nwi ti nye to lori telemu loruko olohun olodumare erin ta adajo le lowo ni jejo ta pe ka lo ka pada de layo ati alafia lose yi to si so iro ta pangba na to so di oto oni mo tun kiwa o pe atuku ameti ati amojuba ara wa lori akotun eto ti wa lo selu laaro yi o gbogbo ohun ti a n se ladua tagba laniyan nipa orilede Nigeria ni rere gbogbo e ni o pada soju wa ati tawon omo wa lase edumare igba ore on ba de enikeni nnu wa a ni di awati o loruko awon ta jo seto loni ti o fi dun ti gbogbo o fi kan si ademola asiz asizo o ti wa pelu wa ninu ile agbagbe laaro yi o tun ti nte lo fi ndun beyin na se ngbadun e lapa bi te wa yi be o na ni seun oba lana ati ayomide lo sin won wa ni eka ti social media awon lo nje ke ri wa wo ketekete lori Facebook bayi bi eto ti wa lo selu bi se nlo lowo bakan na oni mu kiyin loruko gugu awon iko eto yi bisola adegoke nbe pelu wa rofia ati akin egbe adeola awon mejeji won wa ninu ile agbara pelu wa tawon na wo bi a se nse bakan na ni mo kiyin loruko lootu agba feto yi tunde olawuwo alex ferguson oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti emi nje mo kiyin o si gbogbo ibi te tin lanfani lati ma gbo wa kaakiri orilede agbaye laaro yi bakan na oni mo ki alejo onwoye wa eyi ti awon na ti wa lori apere pelu wa baye alagba raji adebayo e ba ki awon mo orilede nigeria tin gbo wa
1: e seun olotu a ki yin ni gbogbo bi te tin gbo wa ni ti le ni toko ni kaakiri orilede nigeria ti ni agbaye aziki wa pe aku ojumo re aku ibere opin ose ojumo re ni ko mo wa leni
0: ami
1: ire owo ire omo ire alaafia ati aiku ti se bale oro
0: ami o
1: oni ko mo wa loni ati ni ojo aye wa gbogbo
0: ami ase edumare to baun ni apa abeun loni awon aye ti o feju dada nla fe ya si te ba wo nkankan ni orilede South Africa eri wipe awon ti won je are ni orilede ohun awon mo bibi orilede South Africa won ti bere si gbojo agan si won koda o ti nfa ki mo mo demi awon eyan legbodo oro yi bo se wa nta kale to nta koko o se be okan awon mo orilede Nigeria lapa bi o tori pe awon eyan wa ti won be ni South Africa inu pa hey oni opolopo won oni won wa lasiko yi aya sibeun laaro yi be o na ni a si gbalejo okan pataki ekan laarin awon oludije dupo gomina nipinle Oyo labiasi egbe oselu ADC loni una lagbalejo won o honorable Gbemileke Alagbe nibi ti irin ajo won to de ati nkan tin sele ninu egbe oselu ADC lowo lowo ni ipinle Oyo ati lapapo lorilede Nigeria amenuba eleyun amon laaro yi ko to di pe a koju si alejo wa e je ki a ko lo si orilede South Africa omo orilede Nigeria kan eyi ti o ngbe to si nsise lorilede South Africa won wa ni sepe lati ba wa soro nipa un to si okun fa tin sele lowo lowo bayi ni South Africa ibi ti nkan de duo awon esun ti won fi nkan awon omo orilede Nigeria se be lori ati wipe kini ona abayo si tin sele yi ipowo ni awon omo orilede Nigeria ti won wa ni South Africa ni won wa lasiko yi eyi je oro ta ba won so laarin iseju perete ko to di pe eh a mo lo si oju oja laaro yi eje ki a lo si South Africa ka lo re ba alejo ohun ka ba won soro lati be lati le se alaye nipa ntin sele gan ni South Africa lasiko yi si eti awon omo orilede Nigeria ti ijoba lapapo akiyin eku ojumo e kaabo sori eto ti wa loselu hello
2: hello sir
0: ehn eku ojumo oruko yin e fi oko le tori pe ise te nse nbe oje yi ti onilo ki abo wa lori yin lasiko yi a fi oko yin yen pamo sugbon e ba wa soro gege bi omo orilede Nigeria ki gan ni koko nti osokun fa wahala on ri gbori ye yi gan ta ba pe katan desale koko
2: ah well e se mo dupe olotu nkan to fa wahala yen o ni dimension pupo
0: e sa wo ni kankankan
2: dimension le kini ni wi pe there are certain problems ti o ti wa resolve lati gba ti awon ara South Africa ton ti gba independent
0: lati gba
2: elekini ni wi pe eh lati gba ton ti gba ominira elekini ni wi pe gbogbo awon nkan oro aje orilede yen o si wa lowo awon oyinbo alawo funfun iru ile ni South Africa ni se 72% of the land ni o wa lowo awon oyinbo
0: ida adore ole
2: beni awon eya kan wa ton pe ni colored awon eya dabi Africa awon yen ni 15% awon Indian won ni 5% awon dudu to je pe awon ni population won je 84% of the population awon yen won control 4% of the land so automatically problem ti wa already so taba wo level poverty laarin awon dudu ati awon oyinbo on ni gap e wide ju ni gbogbo igbe ni gbogbo aye yi laarin dudu ati awon oyinbo so ikora yen si wa nbe already tele now awon government wa come up pelu awon idea kan awon idea yen ni wi pe ki minimum wage wa fa awon to ba nsise and then most of our black people who were skilled they get what you mean were skilled
0: won
2: ti man sise ni
0: won ni awon nkan amuye teyan fi le ri se gidi se
2: teyan fi le ri se gidi se so ibi ton man sise ni ko man sise ni mining establishment ko man sise ni building construction ko man sise in informal sector no won tin dominate so gbati ijoba wa so pe okay o awon fe ki life awon dudu na improve won ni minimum wage pe iye bayi ni gbedeke iye ti e gbodo so to kere ju kun en to wa sise ninu ibi

0: Akin kaabo pada sori eto ti wa lo selu nikan ni lagelu 96.7 oke to gajo ke lafin ti oba debayo akande alagbala okin ta kale si fele le nbade ma gbagbe lati darapo mo wa lori Facebook lagelu FM 96.7 ni e sawari nbe be se nwo epin ko kari to lori telemu ti won gbo wa kaakiri agbaye laaro yi afẹ ti opa boho ninu egbe oselu African Democratic Congress ADC nipinle Oyo alejo wa lori eto okan pataki laarin awon ti han ti jade fife han lati dije dupo gomina labe asia egbe oselu ohun ni koda iroyin ti to wa leti ba se ngbo pe an bi marun yan ti lo rira form labe asia egbe oselu ohun sugba ati mu enikan pataki to je akoko tokoko your body si bombo labi asia egbe oselu ohun lati lo re gba ticket dije dupo honorable gbemileke alagbe eleniyan eku ojumo e kaabo sori ti wa lo selu
1: e se gan mo ki gbogbo le o iti ta fin gbo wa oni di o oju ta fin wo wa oni fo e se
0: e seun ehin e se se gba ticket dije dupo ati ti nomination at the expression of interest eti gba to ti fi di han pe nti e n ba won ara ipinle Oyo so ki sere mo o to ni pe ti tarabo idije dupo gomina todun 2027 ki gan le ni fun awon eyan to je ke lero pe gbodo di gomina ipinle Oyo lai boju eyin
1: e se gan ta ba wo Oyo state a ri pe idagbasoke ni office bi kan ju bi kan lo en to ba rin dada nu yo o ri pe te ba da won bomi en ni ri apere pe joba wa a fe correct yin a fe ki ka fe ti atunse ni beyen because te ba de bi barapa ko si na ko so mi ko si wa fun yin go ni sise dada because network ko si nbe as so ba ni joba ko so na iru awon kan ba be na fe tunse te ba de awon agbegbe mi ni oke ogun ri pe mo ti wa nu sambisa ni so awon kan be na fe tun se afẹ ki joba ko sun awon alalu ko ma je pe ibi kan idagbasoke wa ni ibi kan ko wa se si apere pa ni joba nbi kan elekeji ta ba wo awon odo no your state unemployment wa o wa very rapid no your state because ko si industrial up no your state number 2 awon technical ops awon technological ops to e ko wa ni awon state ni kankan no yo so ta ba de be a fe ri pe Oyo state a ni kan te pe ni industrial hub ta won odo fi le ni ise because ti o ba si ise insecurity a wa ti o ba si ise o le a wa nkan ta fe la ba se yen a ri pe a din awon ti o ni ise ku ati din jagidi jagan ku ni awujo then it was okay to move in sense that awon industry yen must tax mo ti o ba san tax mo to employ awon eyan wa e be mo pin kan ni cyclical effect of employment cyclical effect yen for employment e increase income generation aralu as je pe a ri pe ilu o dagbasoke then ta ba wo in term of infrastructure ninu agbegbe Oyo yi a ri pe infrastructure deficit wa en to ba ti lo awon agbegbe ta ro tele pe ki se awon ilu to se mu yen gan Nigeria ngba yen awon state to ni se mo ti koja wa mo ti e to ba drive o be overtake is allow awon yen ti overtake wa type of infrastructure development
0: pelu ariwo ta awon yan pa nipa isejoba gomina se Makinde ni ipinle Oyo le wa pe ipinle kan tun ti le waju wa boye ko boya rivers boya ru won yen le wa nwaju ipinle wo ni o wa wa nwaju ipinle Oyo ninu idagbasoke
1: well ever you can mu enu ba because I fe tembelu ijoba isejoba enikokan nkan ta fe se but te ba wo development indices mo pe awon kan ni development KPIs e ri pe Oyo state ani nati bokulop ta fe meet up with development KPIs. I'm going to live in the past glory. awon state ti koja bi ta ro yen but e mo je ka mo enu ba
0: yen eh ko ti ho ati de ipo ajise bi oyo la ri ti apa wa
1: o ye ka a de be
0: we ai de be ba
1: ati de be wo la de be te ba wo health sector
0: eh
1: know your state secondary health care milo no know your state local government wo milo ni so bi government hospital wa ta ba wo nkan wo primary health care awon yan gbe ni awon to wa ni gbogbo ward won yen eh bi lohun ni healthcare facility eh inu e awon stage de position ta be maternal mortality o ti reduce drastically because government no take gbogbo awon nkan ba yen then awon facility hospital doctor mi no anu awon health sectors yen ta so so awon yen na wa be I need not correct so that health care alafia omo ilu wa je wa nugun ni ward kokon we ki ta ba se ni more than one or two doctors we ko je pe ani awon te pe ni zone or regional doctors so that we can revolve them around that as is and does that be brain drain one ni among health sectors because most of the doctors want to travel out I understand here we are ignorant of that fact but ta ba attract won belu good pay ta grant won belu good healthcare facilities some of them will be willing to come and practice at home and some of them will be willing to give their best fun idagbasoke ipile oyo then oro abo ni ipile oyo e ri pe oro kidabi si tun lo despite pe ani amotegun oro jangiri jagan pe won lo folle won lo se kini kan o si tun lo nu Oyo state ani lati put a stop to it technology ti advance ju pe ka ma lo brick and mortar lati stop security awon yen tin lo cyber space awon yen tin lo drone awon yen tin lo technology lati make sure pe insecurity wa curbed to some to drastic extent so then Oyo state the food basket or yogurt ni okeogun ni te ba ranti but koko boom no yo aji se bi oyo na ri to ri koko boom yen gba yen oyo no lead the issue of koko boom nkan to je ki koko as wa nu oyo niyan nkan to je ka ni bi ton pe ni agric board no oyo niyan now I need that to revive nkan to be ni agric board ni oyo then I need that ni light tree lati le move agri produce lati okeogun wa si ipinle ibadan wa si ibadan ati other zones then lati ani lati ni awon processing industries so that awon kan ton ba ta wa gbe ba gbin won bi awon ori bi ton won ta si ton ba ti ri ti mo ta bi joba ra awon kini ya si process for export ko pe ki agbe okan ko gbe oko ko ko wa lo ma ta loja fun re ko tun ma lo ma lo agun suri e ko ma ta kan ton gbin ni gbanjo but ti won wa bi nkan ta won gbin to ba mi start export standard ijobo ara lo won ijobo process e fun export you understand in how increase income generation ni Oyo state number 2 why encourage agri produce because awon baba wa ton dako ata agbena mi na o now ata ton dako wo ri bi ti mo mata awon kankan ko won si then bi a ni na solve issue security to wa ni awon gberiko yen bi awon banditry elomi o le lo dakun to lo beru nkan ta an fulani o se bi cattle rustling so gbo awon yen na wa fe make sure pe a koko dita then I encourage agri production
0: eh nibi ti e soro de e menu ba pe oko oju rin igbalode ti o je ayara fefe light rail train o wa ninu afojusun yin bi ka pe owo yin te ticket egbe oselu ADC edibo e wole ojo abi ose abi osu melo ni o gba yin gege bi gomina lati se iru oko oju rin to je pe oni yo je ko rorun fun awon agbe lati mo ri nkan ere oko won ko wo aarin igboro wa tori mo fe ka won eyan ko le
1: lati ojo akota ba debe ma fe bere development agenda of your state enjoy yen gan na bere agri board wa ani agri board ani agri processing board now to ba ti ni meji yen ni jo yen gangan na bere blueprint ti light trail yen because light trail yen ko bere lati ogun oso ko wo oke ogun iseyin lati be yen ko wo saki lati saki o le gbadde ibarapa lati barapa a gbadde idobibi now a ni network yi train lati ma move in the agri produce wa
2: awon kan re oko
1: Ibadan inu Ibadan ni agri processing board wa ni okogun agbe agri board wa ni oni process awon ye their own work is to purchase those goods
2: awon o mo ra lowo awon agbe
1: now awon agbe now ti o ba ti gbe de idoni bi a ma process e na ti ba process e se pe a le link orila yen seco fun exports then airport ni we should have what they call cargo airport
2: to je pe oko furufu ti o mo keru nikan
1: so we are going to introduce what they call cargo section to our airports ale ni cargo wing airport ti wa at international wing airport ti wa ni no plan master plan ti wa ni so fun yin o na rin Ibadan si Oyo ati mo ile Toyo ti government ni ta le gbe si Tani cargo airport and international airport ni arin azisi yen number 1 local airport wa ni odo na lakia they are linki alakia through road si Ibadan Oyo express road nati azisi yen taba ani cargo airport nati be so if you want to export your goods via the here you can export if you want to export it via land you can move it to Lagos and then export it through other means that you want. So I need not to make sure me. I need developmental master plan for your state. It's not enough. Can you help me offer the governor of your state into the kine efeshi faralu one ko je eyan logun. E je pe mo kan fe di governor.
2: Ese. Agbodi e ninu awon kan ti eni fun awon eyan pinle Oyo. Awon na si n teti si oro ti enso. Mo fe ki awo bayi nigba to je pe o ti foju han lodo araalu pe en ba ti gba tiketi ko kan ni dede lo dawo nbe bi o ba je pe o mo mo wa tarabo tori tele orin tawon eyan ko ni pe je ati e kokko duro na se yo ti e gba tiketi na se yo gba form na enu mi ago ehn pe ngbo ti e ti wa kowo le to lo ra form bayi to je pe tiketi loku to fe du ehn gbogbo wa mo wi pe idije dupo ti gomina lodun 2027 pelu boju ojo se ri bayi awon eyan ge oro kan ti are Bola Tinubu ti o so ni 2023 won ge kekere nbe bi ti are ti pe o ti wa doju e nseyin ojo pe oro ohun ti doju e looto lasiko yi idije ohun wuwo bi o se rin ni ti e ba wa ri awon eyan ti je oludije du ipo gomina labi ase awon egbe oselu yoku ni pinle Oyo ti won pe kawon baburu soju kan kawon o pa eyopo ko le ho susu pe kawon jo jumo fowo sowopo pelu enikan ninu gugu eyin te bode gege bi oludije dupo gomina se eni darapo mo ruko alishan yen
1: e ti coalition sabaje mi mo mule lati contest e je so to fun yin ni te ba wo 28 years democracy wa ni Oyo state 24 years inu 28 years Ibadan no se now for only 4 years ni Oyo North to produce governor that is in person of Alawa Christopher Alawakala now I'm from Oyo North ta money ajojo odun beniko ni Oyo North e se ru Ibadan oro ni se ru eni kokon a gbodo jo ma pin kini ni then abawo kini qualification awon to se contest e ja so to fure mo kere ju nugo number 1
2: lojo ori
1: lojo ori boy mo kawe ju
2: ninu won
1: gbogbo en to so pon fe se governor Oyo state lo wo fact
2: lona wo
1: e lo wo fact e ti ba kun bi e fact check me number 2 emi mo ni private sector experience ju
2: ninu won
1: ninu won e lo wo go and check it so gbogbo kini won ni tawo ni number 1 number 2 kino to kina se ni bi ni pile ebo mi temi ba gba ticket adc mo so bi ma dibo ma wole because o se lu ẹ̀tọ́ wà ní òṣèlú justice fairness and equity wà ní òṣèlú justice yẹn fairness and equity yẹn àwọn represent ta fẹ́ dìbò ta fẹ́ make sure pé gọ́vnà OCC Oyo North.
2: Kọmọ jẹ pa are nikan kan je ni gun kan
1: ni da ko ba ma are nikan je ni gun kan because develop yes e twa ti fi han no development wa be five local government kan no develop no your state five local government to develop cosmetic development ni
2: pe go se da gba soke to bojuri
1: se ri ta fe wo ndawo to bojuri e ri pe bi kiyun ni industrial hub da gba soke to bojuri ni e bi ki o ni light trail da gba soke to le
2: titi ti wa nyo kololo oni beji
1: nigba ta nbo bi amoye tire ton fo danu
2: ni nbo ninu badan pelu se gomina se makinde ti to dan to ra jaja yi kini fo tire yin boya o ti expire
1: be je ka se so kan mi but kaluku to ngbe nu badan mo pe development se ri awon baba wa awolowo ajinjola awon ona tan se nigba yen awon ona yes is was is the same o awon ona tawon eyan wa se ni isin mi o fe ma da ko awon ona ti o le apply for 4 years ni o ye ke lomi o daju bo ko dowo boju bayi ko ma sunkun ni mi bo ma ti se ona noju aye mi tona yo ti baje nje da ke ni o dowo boju
2: ko ma teyan ba nlo mo baje na ni a tun se le yin o mo se si
1: meet up standard ni esa
2: ko da to
1: ti awo lo ba so na to si wa laye ni si a ja so to fun ra wa nigba ko si technology to dangaja but political will wa nbe ati passion pe mo fe se nkan fun awon eyan mi awa nkan ta fe je cola nwa nkan ta je la nwa awa kiri bayin bi ta nsin lo po
2: oda eje ka wo lenu lowo yin la gbo wi pe ikan laarin awon te jo jade ni abiase egbe oselu ADC pe e fe di gomina o wa bayin bi won pe yin ni bi won wa kanlekun yin ni pe ke suma awon ka won jo se ajosepo ke je igba keji gomina awon ka won je oludije dupo gomina nbo loro deduo se lalaye fa wa ko ye wa kara lo mo pe e ti gba lati dije gege bi oludije dupo gomina ni pele Oyo
1: kaluku mo pe inu gbugbo awon to ndije ni Oyo state ADC loni ko si en to le e je so kan fun yin te en meji ba e meji no dupo eni kan o joba eni kan je gbese
2: pe eyin ni gbogbo capacity baba n soro npa owo e ti so ti we le kan awon eyan o ya n te fi njele niyan niyan
1: eyan ya so mi ki se owo to ba jo ni anowo olon kewa sugbon eyan ni eyan e to ba lowo to ba se to ba da sise ile to ba jo ni ka te bi re don
2: oju ti owo nbe
1: sugbon nkan to je ka omo bi eniyan na so mi agbogbo program wa go center around awon eyan awon aralu
2: se ti wa gba bayi lati se igba keji
1: ko se niyan ti o ko so mo na ti o jose
2: e mo gba gbe pe oloye adegboyega inu egbe oselu yin ni o wa baba solution amofin aborisade won be pelu yin dokita kan sese darapo mo yin lati nu APC won je international surgeon dokita Abdulaziz Adedutan Oloye Adebisi Ilaka gbogbo won ni won wa nbe e wa pe enikan nu o pe awon ikan ku gboselu nipinle Oyo pe ke wa se gba keji e wa pe rara
1: o se mi be ki wa
2: e bo gbo mo ti so ba se gba keji leleyi to ba di 2031 e le biyanju gomina ni
1: ai se eru enikan kan ajana kusi koja mori kan firi obo koja ele mu eki
2: e ni gba
1: ke se re mi mo ma sewo si pe ma bo wa se gba keji ba fe se gba keji gomina ma ti se ti pe
2: oda ayin e ja ma wo bayi ni bi ti nkan de duro bayi ni ADC ipinle Oyo to reru eyin te wa nu egbe won eru bayin sugba awon araalu eru n ba won bayin abi n bayin ba won ehn eru n bayin ba won wi pe ADC tawon eyan pariwo yi egbe ise nkan o ti form be bayi a ri pe igun meji ni awon igbimo alase egbe oselu yin bo si bayi ehn koda igba te se congress njo si konko jabele ni kan won wa ni watershed awon kan wa ni mokola lojo na ehn se looto ni wi pe sa isakoso yinka olona ati awon eko re yo tenubodo lojo kejila osu ta wa yi kini nkan ti e fe so ibo gan legbe yin wa se pinpin sona meji yi se ko ni pada mu ebu eyin de ba egbe eyin bo esi ri pe ejo lori oro egbe eyin na nisin won tun sun si waju eni ko ti mo nti o pada sele leyin ti ile ejo to ga julo ti dayin pada si federal high court njo si
1: e ti ka soro your state se ri gbogbo eyan no mo pe no selu awon kan be to je pe pretender ni to bi mo wa se egbe mo wa mu egbe le fun elomini no your state ani awon to fe mu egbe le fun APC naarin wa
2: ninu ADC an kan fe mu egbe le fun APC
1: ani won lo wa se mo bi tete
2: eh wa se pariwo won ta won o lo ko ni ibo nle baba won
1: nitori a ma runyan no oselu ni a e pariwo e sita
2: erun
1: en to ba lose no ma pariwo to ari se an pari onjo ibo to ni mo ti se election mo ti ri gimbi kan mo se kini kan
2: o ti borele ni
1: but awon to wa kata le mu bayi ta fun mo won ni en fe pariwo o sa olona ni e chairman wa no state Alhaji Yinka olona oni PDC chairman ni Oyo state Makola veterinary o si ni ADC office mass of ibo ti je pata won kan darapo mo wa to fe darapo mo wa mo wa darapo megbe
2: okay
1: to bi agba aja ibawoje ko awon kan be ti mi o ni so because nkan ta fe ko da oni ba tin se oni lo si ni fe ko tu
2: to oro tun be nle isi le yanju
1: o si le yanju sugbon a ri pe mo to ka won kan to wa mo tin so pe baba kan so pe baba so pe bi mo sa fe mu egbe le fun candidate won ni APC
2: te an baba kan na wa ni ADC tin so pe
1: mo so pe baba kan so pe nbi kan mo fe mu egbe le fun candidate won ni ADC o se lu ni ba tin contest nisin awon kan ma ni candidate ni different parties
2: mo beta
1: mo fe gba ticket egbe yen lati ri pe ticket yin o wulo lati tako candidate won ni biton wa
2: imo sele be no se
1: no sele no se lu wa no se no se
2: asi so le joko nbi kora ticket APC PDP APM nkan kan
1: awon eyan o ni
2: fawon eyan
1: to ba di job to ba gbe ibo tumo bi awon eyan wa ma rewesi
2: ki
1: se ni awon omo egbe won ma be won bi e je ka campaign mo na awon campaign egbe wa tabi campaign mo ni ko sowo e je ka se bayi ko si uru won wa nu
2: a ma je ife won ma si si ife nu oga won
1: to ran wa
2: se asizo
1: so uru won no create faction nu ADC awon mi beto jo faction e ti mo mo o but uru won no po to create faction yen but faction yen ile ejo ti dajo pe Yinka olona oun ni chama ADC ni ana INEC wa ni office wa nana lati wa validate gbogbo awon esco ta yen ni congress ti wa
2: won pada wa fidi yan si pe won mule
1: mo fi yen mule mo le se
2: to tumo si pe
1: mo le fun ni afanran be
2: tayo may 12 olona o si ma tesi waju
1: fun second term e kalu abu na no conduct primaries se ba lo abuja no je lo ra ticket ticket lo ra form nomination form mo ni te ba fe submit e o ibi bayi ni ke submit fun o o ni cha ma
2: odo olona le submit form
1: si be ne submit e fun
2: won to ba submit o lo tewo gba form
1: o to ba submit form e fun olona o ti gbegbagi awon to so mi pa won se faction gan mo ti n bebe la bele
2: eh
1: a ka ma so si ta nitori agba ibawo je
2: eh
1: mo ti bebe la bele bi olona da kun gba form wa gba lowo wa ti mo bojo mo ba fe to ba so to ba da won loju mo ma mu form wa lo olona mo ko sinu ile won ki mo sign e fun ra won ki mo mu lo national
2: lodo alaga ti han
1: eh mo mu lo alaga ti won so alaye yo re wa na alaga ti won ke so ni jogbo asi ti gbo asi bara wa soro pe se ri family yi family kan na ni
2: oda e ja se ba oro yi o jo n pe eh e kankan be ninu egbe oselu ADC lapapo ta gbodo wo tabawo igun awon ti won je alase bayi ni bamu pelu ejo ti le ejo giga to gaju lo so to fi lede pe eje ka siri pe awon igun ti David Mark ati Aregbesola gomina ipinle Osun tele ri ni won o si mo je iko adari egbe oselu ADC lapapo bayi na ki ejo to wa nle o mo lo ni waju ile ejo igun won oni igbakeje are orilede Nigeria tele ri wa Atiku Abubakar laarin egbe un ta ba wo wa garaga wa si pinle Oyo ewo ninu awon igun mejeje lori atileyin Atiku gba ninu yin rojo bi en pe en ti o ba si ni igun ti Atiku Abubakar boya o kan pa la lenu lasan ni ipinle to wa ni o
1: ese ele bi n gbadun ko wori to imo so fin pe imi Atiku ibi to ba lo ni ma lo to Atiku Atiku nuni to lo na ba pe on gbe phone mo jo n soro ni ojumo te ba ni ki fin evidence ma fun yin ti ba pe Atiku nuni agbe ko mi so ki Atiku nuni egbe coalition agbe so mo ti fi DM mule number 2 awon leader egbe aregbe David Mark awon oni takun kan ti ile ejo so because ta fa dibo ta fa wole ile ejo so pe olona o oni chama eje ka ma se lo ka ma beto lo congress to olona di oni inec se kini ini wa accept so eje ka ma beto lo no die then awon to ba ni awon fe se nkan mi to yato si congresses yen eh awon yen ni mo ni de mo ni problem pelu aregbe ati David Mark because aregbe nkan to tona ni a fe se le je ba bi susumo ra won ko se en ti o sumo ra won ninu egbe yi a kiri ngbu aye te ba won foran e ri pe oga temi na aregbe mo gba fun won o ti to e me wa ti mo ti lo ki won kin dagba ti mo ti bere
2: ari
1: kini so ki se mi se ya juji si wa mo si be mi da lati ma bu aregbe because emi ati won ti jo ni ajoship o emi si bu en tolorun ba gba fun o ma gba fun en tolorun gba fun ni but ni Oyo state eh olona alaji yin ka olona oni chama wa awon faction ti n pe ran faction ti go judgment ti wa en to ba go against court judgment oni wo kola ma je ka fe won sere o
2: se awon kan tin sele yi o si le sakoba fun idije dupo eyin te fe fife han lu egbe
1: to ba ti igbe ba gbon furola to ba ti ta ti doju agba mi ta ba ti kwa luwa ju ba ticket tan e ri pe awon ti o awon pretender feed away o natural ni o se lo en ti o ba feed away eh akoto adjoin queue eh adjoin queue bi abi ta tegbe wa ni bi to lon wa ni so yin o se lu ti wa ni yen te ba ri pe eh te ba wo APC eh bi won sele na baba so pe kini kan so pe enikan so pe kini kan o ma sele no se lu but e je ki mo fun yan ni ticket mo se primary won leni ko wo ticket egbe eh bi gbogbo eyan o tele ni kaloko bi military ni to ma ni about ton number 100 le di number 1 ko si la ja ba bai tu lo
2: oda kin to koju sodo alagbaraji adebayo taba wonu egbe yen ri pe eyin ati oloye adebise laka oloye adegboyega aburisade amofin agba ati dokita Abdulaziz Adedotan baye amon ti o sele laaro eyin marun ninu egbe oselu yin ni ati gbo pe ti lo gba form idije dupo ki lo mu yin lero pe eyin le leke gbogbo awon eyan yi ki esi won e wo duro won ke to fi dance o
1: se mo duro dada
2: e wo bi an se ri o
1: se score di ni won ha bi score draw e gba gbo yen 22nd ni primary wa ni may yi ti e ba ka gbogbo gbo won soju kan na ibomi atoyo ti won to ba je idc na wa o awon mi o si tun lo gba form
2: ni bomi
1: ni nodo wa yi na emodi awon mi tun bo wa e mo enikan join wa ni ijo meji toko toko just 2 days o si lo gba form join da kun se mo ma so se eni ya so pe o fe wole
2: mo se de lo gba form
1: sai lo gba form so iru yen ma wa awa kan ti wa negbe yi ta ti n fi ara se
2: doctor Aziz Adedun tan le nso yen
1: ta ti mi o mo temi o da ko
2: pe won sare wa won si gba form
1: na baba ni won de awon agbalagba o je gomina noyo state mo se bagede ti set benchmark
2: pe won ti depo agbalagba pelu bi won se ri yen
1: agbalagba bi de magede ti set benchmark to ba ti koja 45 o le di gomina noyo state benchmark se you change ni se you send this on standard noyo state tebi ba fe ba ko o bring the government back to the youth. Gowon became president of this country at the age of 20 something. Gowon just became president of this country in less than 40. Now, in the governor of your state, not even president, so once you are certain age, Abba, Edu, Nene, Yaoma, Deke, Shele,
2: Ngoku, Baku, Tenyabaku, Kanforma, De, Lelunje, Samwak, Babe, Lulupa.
1: No, Shelu, you need energy. You need vibrance.
2: She be the doctor. I didn't turn it. Oh, Nelaji. Lojo Oriwo. I want to hear this appearance. Oloye, I did be see Laka. She cast a week pay. I put you on why. I want to dig back you. I don't lose out. Don't lose out. See.
1: I don't mean.
2: I be Oloye. I did go ega. Hey, don't you go to bad drone level? Aye, I will be talk.
1: I will be Milomba.
2: I'm on 22.
1: That's all can be. I will be Milomba. No one. Hey, sorry. No, she Louis. Direct primary na lo.
2: Eh ni se consensus lodo yin.
1: Ah ah. Kaloku ti gba form. Kuru bi come consensus ti wo ti court. O tun mu kaloku to se lo gba form yen. Ko si consensus.
2: Gbangbala sa ta le nlo.
1: Awon eyan ni o dibo sa. Oro pe job o fe si faction ro kan. Ku le sele nitori to ba wo electoral guideline wa. Wa bi INEC ni o kai. A ti bere process yen ata na.
2: Eh ma gbo. Eh gbogbo kini ko sin ta riri nu oselu eh ti awon kan ba pe yin lola
1: bi tani
2: pe eh e wa o amon sele be pe oda eleniyan ari gbogbo ipa te ti sa ninu egbe yi a si woye owo ti e ti na ti an ba pe billion kan pe ka won fun yin je ka wa o ma ni so nwaju tan si tun promise yin boya commissioners boya ssg boya nkankan ti kini se se eni padagba tori pe ko se ni ti o ni prize ti e
1: ke se bi wa ke se bi no to money no man without a price o ke se bi kin ta on bad rights me ani ti ba fe go mi no ni ti ba lo e mo lo ri baba wa egbon wa se makide last 2 weeks ba fe di commissioner no ni ma lo ba mo fu mi lo wala
2: gomina se yefun ni pelu bawon yan se to kale ninu
1: PD pa fe gomina se no ni magba but emi o ke se commissioner mo fe se o deputy governor mi o wa nkan mo fe je se nkan ti ma je laye mo wa olorun ke mi lati keke ni ati at this age ti pa ti pa nere to no fe di governor ni age mi ti pa ti pa nere mi o gbo nigeria yi
2: e so fa awon eyan pe wa sere
1: ti ba fe sere ma ti sere ti pe
2: ha alagba Raji Adebayo mo fe ki e ja wo ibi gege bi ohun woye oselu ati akoroyin ti o damuse e je ka wo isoro ti ipo adari ninu egbe oselu ADC ka wa wo awon mararun inu yi ti honorable gbemileke alagbe eleniyan je okan ninu won ka wo iduro won ati bi awon na ti se so te gbo pe bi an ba da awon le lori papa pe ki awon eyan kaluko to si leyin iwaju nla won o wa bi nkan se nlo ninu egbe oselu adc se soro ipo adari nipinle oyo lati e se nso e se ko le se akoba fun awon eyan to wa nu egbe nla siko yi
3: e seun olotu ka mo mu egbe adc nikan ko ti si egbe oselu na to ba wa ti wahala ba ti wa nipa ipo adari ta ti ni igun kan igun meji ko si ona ti won ba se pe won wa pada wale ton jo joko ti won wa jo yanju e ti won jo pada di egun kan ko si bi o se ni ni ipa lati le dibo lati wole won tori pe won ni ninu oselu won ma n gba yan ni won ki le yan ṣugbọn ibi tan ba ti wa pin si meji ti gun kan se kan ti gun kan na se kan ko si ogbon e ko ma ni ipa so awo nipa onwoye ti wa awo soloselu ṣugbọn nkan ta kan ro awon oloselu na ni pe ki won tun joko joko kan tun ile won to ki won de le jo fi imo kan jo fi se eyo kan o na ni o le pe awon egbe oselu gbogbo pelu adc na nipa nkan kan de mi nipa pe gomina seyi makinde pe o ti fi boya benchmark ojo ori sile iyen le ni se ninu egbe ti won ba wa ki se ninu gbogbo egbe ikan niyan ikeji na tun wa ni pe pelu nkan ta mo na ni pe ojo ori en ti a n gbo awuye wuye I pe gomina fe gbe sile ta si n gbo awuye tori ati gbo lenu gomina a mo pe iru eni na ko din ni to ba se pe eni na ni ko din ni 50 odun
2: awon eyan kan pe ko ito 50 rara
1: is 45 years
2: won ni ito 50
1: mo 45 years
2: won ba se ngbo
3: to ba je be nipa pe ti won so awa na a gba be sugbon nipa iru nipa iru ise ti wa ati nkan ti awa mo emi o ro pe ojo ori ti won so yen o je be laye nipa nkan ti pelu ise wa ni o ti a mo emi o tori iru eni ti a nso yi en ta wa tun mo daada ni ṣugbọn o wa iyale lo wa je fun mi ni iru odun ti mo gbọ pe be yen ko ni a nso na emi kan fe bi so pe
2: irisi won loju yin won ju iye ojo ori ti won kede n lo
3: ki se pe irisi loju temi
2: be ti jo mora
3: ni pe ni kan kan temi mo mo kan temi fi nsoro so e be ja kuro ni ori emi kan fe fi soro lori pe gbedeke odun ni yen ele keji
2: oni ti awon mararun ti an ti ra form le DC bayi
3: be ni seri ninu gbogbo awon ti won so pe won ti ra form enikan pere lemi le so pe boya ru eni na o boya bi ko wa sere abo wa sawada ni
2: ninu egbe o
3: be ni ngba te eyan ba de ninu egbe leni to si lo ra form leni na je bon pe yen lo amo eni na ninu won o be awa mo awon to se pe won ti pe ninu egbe yen na die
2: je eyan ba ti wa nu egbe oselu kan lopolopo odun ti tin jade pe on fe di gomina lopolopo odun to ba fe egbe kan le to ba bo nu egbe mi ni oni se to ba ra form idije dupo o buru
3: ninu egbe to je pe won jo n to egbe yen bo lati le ni aba won to wa nu egbe awon wa ta suya ma wa ta sire a e jo se wa bo sinu egbe kan le ni na to si gbologba form ni jo keyan to le so pe mo fe dj dupo gomina o ma ni awon consultation ko ka awon eyan ko kan ninu egbe
2: a mo boye yun ti sele
3: ko to di pe o ti join egbe won o ti inu egbe igba to ba ti join egbe tan tan pe omo egbe wa re lo wa to mo ba awon eyan kan eyan meje eyan meta to mo pe won ni ipa won stakeholders ninu egbe na sugbon ijo to wa join to ba ti se pe won join so te wa fi ose kan si a te so pe arin ose kan e won ti join so pe
2: ose kan to di gomina
3: iro ke a no be fi di gomina pe mo ti e ti lo ba awon eyan bayi bayi na soro ninu egbe a mo pe yen wa be wa eyan o se wa wo pe won fe awon to mi pe awon to wa nbe ko be ni pe awon yen o mo nkan tan se ni iru owo ti eniyan gbe wa o se wa join leni na to tun gba form leni na iru yen nikan lemi le so oro si so ni da wa wo awon yoku na ko emi o a le so pe ko senti o ti o kaju e nipa pe boya ta ba nsoro nipa boya eto eko ni o tabi riri ni o abi ta ba wa tun wa nsoro tori nibi ti oro oselu Nigeria de leni ta ba ni paro funra wa o ni pe oro oselu Nigeria yi o ni di owo gidi gidi ba e se nso na ba se daruko awon mararun abi merin ta le so pe boya won se ba mi mo
2: ti ba ta si fese rin le ninu egbe yen
3: tan serious pelu nkan tan fe se a mo so pe awon oni pelu nkan ta nri a mo bi agbara iwon iwon ti agbara onikaluku gbe nipa owo nini nipa pe boya ani ile ise ni ilu inu ilu ti eyan le so pe o nfe wa dj dupo gomina ninu ipinle kan ka wa gbo pe boya iru eni na ko ti e fe ni ile ise eyo kan ni ipinle na ta so pe ah ki n to di bi ni mo ti gba mo ti ni ye eyan bayi ti mo gba sise ni mo ti ni ye owo ti mo san gbogbo ru nkan bayen na la mo wo emi si ro pe awon kan wa ka so ni pe pin emi iru awon aye ta ba tun wo oloye adegoke ati ayo no bo ma ta nso lori bi ni se nso ro pe en to tun je oludasile solution fm awon eyan mo po boya o ni ile ise o de to lawon ile ise mi sugba awon kan wa to je pe boya le so pe oloselu ni won ta le so pe ise bayi abi nkan bayi abi ile ise bayi ni won se so a o ye ka wo eyan na ka foju wo tori en to ba fe daso fun yan torun e lakoko wo e je ka wo ipinle won ninu ipinle Oyo tan ti fe dj dupo kini ipa won ile ise wo na ni awon nkan wo na ti se lati tun ilu se so gbo yen na o ni se pelu oro oselu kije ka ka ma so pe mo fe lo gba form lasan o ni mo fe fi dj lai se pe o ti nipa kan o ti niye eyan bayi lo ti e se mo gbogbo yen na ni ma fe ka gbele ori won
2: owo oludije ko ti wa lara awon ara ilu ko ti lapa re laarin ilu
3: beeni ko to
2: ai kan se pe mo jade
3: mo dele ni mo perform leni ki se be a ti o ti je en to je pe won ti mo ninu ilu o ti nda si eto boya ero eto eto ile

0: akin kaabo pada sori eto ti wa lo selu nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke e ma gbagbe lati darapo mo lori Facebook lagelu FM 96.7 ye shawari nbe be se nwo e pin ko kari gbogbo awon eyan tin gbo wa kaakiri agbaye e fi iroyin sowo si wa a nbo lati wa ka awon kan te ko sibe bayi alejo wa honorable gbemileke alagbe eleniyan ti won jade lati fife han dije dupo gomina labi ase egbe oselu ADC won si wa pelu wa sibe digbi eh awon sele kan sele nu egbe oselu yin latoke ni kopẹ kopẹ yi nigbati ari eni to je oludije dupo are ni inu egbe oselu labor lodun 2023 Peter Obi ati awon ikan mi ti won ya kuro ninu egbe oselu APC I mean ADC enu mi ago ti won si lo sinu egbe oselu onika meji ti a mo si NDC opolopo awon eyan ni kete ti won ti ri pe isele ni won ti gba pe gbogbo n tin je okun atagbara ADC ish o ti ya danu o ti tele Peter Obi kuro ninu egbe oselu yin awa n wo pe eyin to ku na ninu ADC eyin na o ti tete wa woro ko fisa da ko to di pe lekun oko NDC o ti o ye keyin na o ti bode ki e lo si inu egbe oselu ohun nigba o je pe in ti nle awon Peter Obi atawon ekan ekan tawon eyan ti foju si la pe yo je kegbe eyin o wole o tun si wa nibe bayi koda arin asiko kan na awon asofin apapo mejila won ya jade hi ko inu egbe yin lekan na ti won si bo sinu awon egbe mi kini ode teyin tun si duro kile tun mu ni ADC nigba ta won to le je ke dibo wole nu egbe yin ti han ti fe gbe le se bi gba pe eyan tan re eyan re
1: e se gan inu wo do pe Peter Obi kuro ninu egbe ADC but te ba wo daada e ri pe na gba tan ti kuro nu egbe yen governorship aspirant won tele won na revival to je star boy
0: olohun kuro ni
1: to je star boy obedient ko kuro ni ADC no your state enikan bayi wuro enikan ko tele won kuro ni ADC te ba de gbogbo southwest gbogbo north ko exen to tele won eda ko enikan to je yan pataki kan to tele won ku si now ni south south ni south east o possible ki one or two people to nwa house of rep or senate ki mo kuro e mo di won pe o be te ko bente Peter Obi awon in south east here so election yi permutation ko li lo e we in term of optics be perception o affect wa but in term of reality of the vote ko affect wa li lo affect wa
0: e lero be
1: ko le change kankan ninu egbe yen because this Peter Obi n safu primary sini ti Peter Obi ba do to ba di to ba dupo president belu atiku a Rotimi Amaechi
0: ninu dibo abenu
1: ko le wole
0: o da yin loju to be
1: si number 2 Rotimi Amaechi had defeated in primaries so ko si ni support anybody definitely ti o ba support eyan kankan likely o ba lose the east o anbe so o si pay that to ba mo selu dada o pe ki o je ko lo egbe to fe lo yen ko win ni east of ewin because demography o ni support wa naturally but impact yen ko ni impact to je ko ye ko ni egbe temi ba ko ni ADC nu ni mo shock bi e ri impact but a whole presidential aspirant kuro no your state e le dako enikan to tele no your state ni bo sato e le dako enikan e to sumo ju oni badebo revival ore o tele bo ti so bo fe lo ede bi fo mo tin ba so bi si wa lo nu ko lo omi o lo omi o tele ko ka lu ku mo nkan ton sele Nigeria bi ta ba fe le ebi lo ta ba fe le poverty lo Nigeria is the poverty capital of the world ani lati fowo suwo po ki ka lu ko bere ambition lati le tinubu lo because
0: e si tun wa e tun Dubai na e jo du laarin ara yin eni ko gba fun kan
1: oni ijoba to represent ebi we no represent any ni Nigeria yi so a fe le lo ni
0: pelu gbogbo igbese ta re npe lati tun ile ito nigba o ti fe jowere wonu ibu oran ti
1: awon no ti bonu
0: eto oraje Nigeria nlo
1: ti baba gbe eto oraje Nigeria bi ki ora moto tokun bo ni bo ngba ti wa de be nisin mo ji so di aya purchase se moto aya boye bi mo ti lo aye baje eh aje ka lo bere oje da moto yen ko si nkan mo ti so Nigeria de be no to leader Nigeria ji fe fori sanpon tori ise joba ton fi aya ton fi ya je mekunu ngba ti ngba joba dollar 480 naira to a dollar ni no ni 1400 ni dollar kan
0: eh mo to sele ton fi di 1400
1: unemployment National Bureau of Statistics oni natural jig metrics one because unemployment in reality could have been like 68% or 90%.
0: The MBS in parole we
1: mo di jig mo so pa won recalibrate say log check e o
0: mo wa din ko tin
1: tin recalibrate because mo mo pe ta won ba continue with that principle chanlu eh you remember I'm a chartered banker so mo go say with principle chanlu by now egbe yan ti poju because unemployment in real figure is too high to be tolerated. It's more than 60% in figure.
0: Ni Nigeria.
1: Yes. To ba low old indices ten low. All indicators ten low
0: for all. Ida 80% ni o nise lowo.
1: To ba graduate. E je ka so ba je ka se statistics. Emi employ awon eyan. Half companies. Mo ni to ma ba awon eyan wa ise. Tell them about our graduate, teyin graduate in school. Here te ba graduate tell pe awon students tun wo wa. Here te graduate tell pe 90% of our intended your graduate rise. Ni ye yen. The second year pe awon ko ti ma gumo to nu won. Third year pe awon kan tin call mo tin fe yawo nu won. Now, awon students tan wo mi mo pe tawon student ba graduate nisin. Nkan ta fi mo ni local palace ni e o. Pe ti patipa neri inu 100 ni set kan. Patipa neri eyan mewa. Then awon yi rise. Sir, awon parents to pe mi lati wa se fun awon omo won. Tin ba si email mi fun yin ti mo type CV ro ba yin esa mo le si fi no re to kere esa so unemployment increase kan pressure ti wa to fi mu pe awon eyan ready lati sise 20,000 naira elomi ready lati ti ma lo ku mo kan sanwo moto hun lasan so unemployment figure o high ikata so pe ta ba de be o ani lati bere industrial up not your state so that unemployment would reduce every year ni university produces millions of graduates some graduates yi si ni se bi awon obi gan fura won se mo si lowo lati to awon omo yi law school
0: egbe oselu yin ADC leyin ti gbogbo awon eyan ti an ti lo si NDC bayi
1: lo nje be
0: NDC egbe awon Peter Obi oni ka meji
1: Niger Delta Development Commission Se Niger Delta Development Commission abi
0: no Nigerian Democratic Congress.
1: Okay, mo bi Niger Delta Development Commission na si wa.
0: Meji le awon ni. Nigba ti o ti di pe awon eyan ti ya lo be. Anu egbe yin gan o se are ile asofin agba ile yi. God's will apabio. Nigba ti o wo koda o so ni bawon eyan se nlo yi. Pe boya ki gbogbo awon to fe lo ki won kuku ko o ko won sinu iwe kan ki won o tojo kan farabalẹ gba iye awon ti en wule nlo jo tan ki gbogbo won wa buwo luwe un ki wa je pe we ni won gbe le awon lo ki se pe ke nikan kan ko ma mu letter wa pe mo nlo o ni ha anu ma se un egbe oselu ADC ma ti ku o gege bo ise alaye ni o fe ma mu mi je loju bayi
1: pa ni sisin o ba gbe bi e ba se legbo nigba ti eyan wa ni APC to ni iyawo president ni mama awon ni senate se ko e ka dawo bo ju ba ka si ma sunkun fun
0: iya gbogbo omo orile ede Nigeria
2: no
1: that is a separation o ju ya lo rojo
0: e ipo to wa ipo iya gbogbo wa ni
1: ko si nipo kankan she was not elected
0: iyawo are
1: ko si nipo kankan ko se to yan now that o mo odibo yan two-time governor two-time member of senate is number three citizen ko wa descend that low like an house help aba ko ye ka ma ti apa bi o ba so
0: o buru ke yin o bowo fun wa ya are orilede
1: ise pe bowo kon ju be be mama wa mama ma won ni senate e senate so bo so
0: ya yo ba loju
1: mama
0: lati pe aya babe ni ni mama wa
1: senate ta pe kan ta mi senate is a allo chamber is the highest decision making elective decision making of any country. That's why they call it a red chamber. Mo kan bi red chamber ri lasan ke se bi baba suwe no e kon ma ku sibe ke se omo lewo kegelewo no e kon ma ku sibe ke se kino ko re mi o fa layi na ke se won no lo sibe awon to serious pelu life e wa ni peyan 14 resign o egbe to je be the second the strongest opposition party in Nigeria. Owaje kamao so won kan sise baba suwe no je jaran ni ebi sisin na ilegbo na ni o gbe
0: en to wa sele yo ba yin awon te ti won te ti so pe bayi o ani ye asofin bayi ti o wa si mo pa le kini pa le keji
1: based on nature
0: oju won o ba mo fo rabaraba mo ni o mo wo
1: oselu Nigeria en to ba mo oselu Nigeria o mo pe ti Peter Obi o ba gba ticket Peter Obi gba ticket ke ja fun ticket won ma fe ki mo mu won ticket ni
0: e ma fe ki won fi ticket le on lo
1: won fi le on lo ni even ni bi to lo yen si lo ko le ti Jonathan ba si lo be nu to
0: eh
1: ai tun sa o tun lo bi mi tun po tun lo
0: yo tun sa
1: bo tun bo ise oselu to won pe won ko fe agbanjan ko fe kini e kan gbe ticket le mi lo kin lo dibo even ton ba dibo ton je ba tun dibo re eh ebe mo ti Peter Obi abi kin yen mi ni
0: eh to oda mo mo pe awon ara ile won ti mo gbowo genge lati so awon kokan abu mi lori Facebook e lanfani lati fi eroyin han e wa lagelu FM 96.7 ri lori Facebook ibe leti ri live video ti wa lo se lo fi eroyin sowo sibe fun eyan te pe wa lati le 09123708675 09123708675 tabi plus 234-8142-491006 lele fi pe wa lati le okere plus 234-8142-491006 kankan ni e ma se laarin iseju aya ogoji tara leyin oruko yin nte fe so hello
2: hello Mr. Musba adire mi ati pelu ni o
0: e seun
2: eni te e se po ile ise yin o ni baje o
0: ami
2: agba pa kin se ti adupe amo lori o
0: e seun
2: se re nte gbe wa yen oro gidi lo so o gboro mi sa
0: o gboyin o
2: ipinyo yo a go ipinyo yo ma o kaluku ti mo tin bu si lo o se ri ise ti se yi si en to ba fa kale lopolopo wo dibo fun o
0: oda
2: se be ni ti mo nso o ah fa won ti o wo ko re
0: ara yin le soro fun o e mo soro fa won eyan e pe eyin o e ni jubo kan lo
2: iyo yo ko ma be seta ni wa ko ma lo si waju ni
0: e se
2: o fe en to wa wa gbe o lo se do tun wa ko o wa
0: lo e se adupe
2: dai dai ìjọba bí kàkálẹ̀ báyìí náà yẹn gbogbo ayé ó dìbò fún torí a rí achievement ó ń kálukú wọn.
0: Ẹ ṣe.
2: Ẹ sọ̀rọ̀ achievement ni o. Ẹ tún kálukú bá ṣe ní ọ̀tọ̀ lẹ́yìn o.
0: Ẹ kò lákàyè.
2: Ẹ mú achievement kú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ọ̀rọ̀ ẹ̀yà, ẹ mú kúrò
0: ní òṣèlú. Ẹ ṣeun. Ẹlòmíì tún ti wà ń bẹ̀. Hello.
3: Hello, ọmọ olóògbé Fina Alayọ̀.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò orúkọ yín.
3: Ọlọ́mọ mu àmọ́fà lẹ́yìn tó mu àlọ́ àwọn aráàlú ti gbọ́n. Ndí kálukú wo sì ṣe lọ́wọ́ wa lọ̀kan kálukú ẹ má jà tara wa jẹ. Ọdún ọ̀nà tàbá ni a wò òṣò ló ń sèlú tó gẹ̀ẹ́sì ráìtì láti join láti 1999 tàbí ń bábọ̀. Àmọ́ sèlú tọ̀tẹ̀ yìí ẹ má jà tara wa jẹ. Ẹni tó bá gba tọ́rọ́kọ́ gbọ́ nítorí pé bá kó lóṣèlú kò ní bá wọlé ẹlẹ́dàá mẹ̀kú náà dà fún ẹ kú ètò.
0: Ẹ ṣeun, ẹ kù lákàyè. Èrò tiyín nu ni apá abẹ yẹn. Hello.
4: Hello, ẹ káàbọ̀.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí.
4: Ogun ènìyàn kù ṣe ẹ̀pọ̀ ètò ọ̀pọ̀lọ́ yóò ní ìjọba
0: àpá àmì.
4: Ẹni kò lè mọ̀ sọ́wọ́.
0: Kí lorúkọ yín sà?
4: Michael Oluadam láì ló ń sọ̀rọ̀.
0: Ẹ ṣe.
4: Pápákọ̀ ẹni kò lè sọ pé tí gómìnà Ṣèyí Mákindé bá ti fàálẹ̀, wọ́n ní làwọn ó dìbò fún. So ṣe rí lórí ìtẹ́mìíràn da ètò àgbọ̀n láàmú torí pé kò sí ideology. Ṣe rí ti ideology ọkọ ní political ideology. Tí wọ́n gangan tó jẹ́ aspirant or candidate tó bá ní ideology ti ẹ̀gàn kan ò ní kó ní from one party to another. Alápẹ̀rẹ̀ náà Iwam Zout deputy governor tó ń dẹ̀ ní ikú lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹwù gbà tí máa yẹn ti wà ń bẹ̀ tó ní kó mọ step down kó step down ó ní ideology ó lè bá tẹ̀gbẹ́ yẹn mu kò ní sùn gbà kan tẹ̀ fẹ́ falẹ̀ gan sí. àwọn èèyàn tó jẹ́ aspirant wá sí ta kájá àwọn tó wà sí di candidate wọn ní tán fẹ́ fi campaign gan ju pé kán dáhùn sọ pé sitting governor sáfẹ́ kó kúrò mẹ́ sitting president sáfẹ́ kó kúrò mẹ́ tẹ́yìn gangan bá ní tẹ́ gbé dání tó tangible làwọn èèyàn wò.
0: Ẹ ṣeun fún ìròyìn. Hello.
3: Ọ̀pọ̀ máa lè sọ́mọ́.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò orúkọ yín láti
3: mú. Nǹkan ní sẹ́ ni
0: àmì
3: ọ̀gbẹ́ni ọmọ ìjọba lọ́yọ̀ state bí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ṣe ń rí yóò dùn mímu inú torí ìlú dagundagun náà ni ó gbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní òṣèlú náà. Ẹni tí èmi ó kàn sọ ni pé gbogbo àwọn olóṣèlú wọn pátápátá pàápàá lórí ẹni tó wà lórí ètò yẹn ẹni tí àwọn ní ọkàn láti ṣe òun ni kí àwọn gbájúmọ́ kí wọ́n mọ wá ìṣubú ẹnì kankan torí ọlọ́run bá lóni déédé gbogbo bó ṣe wù kí ẹ̀dá ọmọ di ipò tó tọ́lọ́ bá sọ pásítọ̀ wọn tó àti wọ́n tó ni
0: òun
3: tí nìfẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nìyẹn. Ẹ kú ètò
0: ọmọdé. Ẹ ṣeun. Hello.
5: Hello. Ẹ kojú mọ́ ẹ kú ètò.
0: Yes sir, orúkọ yín láti bọ́ lẹ́ti pẹ̀ wá.
5: Wúlagí Mufta olórúkọ mi o, mo ń pè láti Ọmíàdì o.
0: Ẹ ṣe ẹ bá wa ṣe kankan gan.
5: Ṣe ẹ rọrọ tó wà lẹ́yìn, àwọn ọlọ́run yóò ṣàánú wa bí olóṣèlú.
0: Àmì.
5: Gbogbo apáta ni ká wá gbọ́n torí jọ́ta tí ń bàbọ̀ kò sẹ́ni tó bomi ìtura fún wa rárá rí. Èyí tó máa fo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́pẹ́ làpálàpá ló ń pa òun ló pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n ohun tá à ń fẹ́ nìsín ni pé ká sọ fọ́lọ́run kó fún wa níjọba tiwa. Ẹlẹ́pẹ́já ni ó ṣe é tàbẹ̀dù ni ó ṣe bí ìgbà tá à ń tọrọ wa ni. Ká bẹ ọlọ́run kọ́lọ́run yàn fún wa. Táwọn báyẹn tí ó débẹ̀ tí ó tìmẹ̀kúnnù rò tí ó rí tìmẹ̀kúnnù gbọ́ òun ni kọ́lọ́run fún wa. Tèmi nínú ìyá ọ̀rọ̀ ọjọ́ orí òṣọ́ ọjọ́ orí kò ṣèjọba o.
0: Gbogbo
5: eléyìí máa tọrọ wa gẹni kì í ṣe oyè ìdílé o.
0: Ẹ ṣe. Ẹ jẹ́ kí n mú ìpè ẹyọ kan sí kí n tó lọ wo táwọn èèyàn kọ sórí Facebook kí Amúdíẹ̀m bẹ̀. Hello. Hello. Ẹ kú ojúmọ́.
6: Ẹ káàsọ̀.
0: Yes sir, orúkọ yín láti bọ̀.
6: Adébọ̀ Alẹ́ Àdìgbà ní ìlú.
0: Ẹ ṣeun.
6: Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà ní ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ ní bàbá tó dójú ti ń èmi rò pé èèyàn gidi gómìnà gidi ni máa sọ pé èèyàn fẹ́ fa ìnìkanlẹ̀ pé ẹni jẹjẹrẹ ló gbọ́dọ̀ nínú kò jẹ́ sí tó ń fà á lórí gbogbo àṣírí nǹkan tí gbogbo wọn bá ti ṣe kó má bàa lè tú gbogbo ohun tẹ́lẹ̀ gbogbo ṣe yẹn kẹ́lẹ́ mi náà wá ní èèyàn títí kó tó wọlé
0: káyọ̀
6: tó náà máa ṣe ìyẹn ní ọ̀yọ́ tẹ̀ ń tẹ̀sí ń fọ̀ ọ̀ká máa ní èmi ni máa fẹ́ nìkanlẹ̀ yẹn máa fẹ́ nìkanlẹ̀ yẹn mọ̀ àlejò wa náà dẹ̀gbúra ọlọ́run máa wo ìtàn fẹ́ ọlọ́run jẹ kó fẹ́ ṣe ká máa máa kéèké sáyé pé ẹnìkan ó ṣe báyìí ẹnìkan ṣe báyìí nǹkan àwọn bá fẹ́ ṣe ni ká sọ fún ọmọ nàìjíríà àwa la máa mọdún tó yẹ ká tẹ̀ ká wa sí nígbà tó bá di ọjọ́ bò
0: ó
6: wá ti gbọ́n gbogbo àwọn tọ́jà ń pò kiri wọ́n lọ pàtì kan wà torí nǹkan mi ìpolí ní kálukú wọn fẹ́ gbẹ̀yìn oníkálukú wọn wà kò sí
0: ìdàgbàsáfẹ́dán. Tọ́ ẹ jẹ́ kí n wo ohun táwọn èèyàn sọ lórí Facebook. Ara ni Yaya láti Ìṣẹ́yìn Ẹ̀ṣẹ́. Abimbola Olúgbẹ́njọ́ wọn ni àwọn fẹ́ràn ti ẹni tó pè láti ilẹ̀ South Africa yẹn tí ó sọ pẹ̀lú àlàyé kíkún tó ṣe nípa nǹkan tí ń lọ níbẹ̀. Ẹ̀ṣẹ́. Bákan náà ni wọ́n ní politicians wọ́n ní I fear you, I know God will deliver us and send our Messiah one day. Lawa Jamiu ẹ ṣeun. Olúwafikayo Akinwumi Olúṣọlá wọ́n ní for a senate president to call first lady their mother in public is very ridiculous. Legislature is one arm of the three arms of government. Alaba Yusuf láti Olomi Ẹ̀ṣẹ́ Israel Olutayo Ẹ̀ṣẹ́ o. Adébọ́jẹ́ Yusuf Ẹ̀ṣẹ́un. Abídèmí Àdìsá Ẹ̀ṣẹ́un. Ọ̀sun Tọ́lá Ọlálékan Yusuf Ẹ̀ṣẹ́ Adúpẹ́ fún ìròyìn. Ayọ̀lá Ọládélé Ẹ̀ṣẹ́ Adúpẹ́. Ọ̀kan làwọn Ọ̀jẹ́bọ́lá wọ́n ní even in Oyo State ADC is accusing APC for the problem in their party. The blame game is interesting. Rashidat Adérìntọ́ Ẹ̀ṣẹ̀un Gbárígẹ́sìn. Wahid Akande Ẹ̀ṣẹ̀un. Honorable Latif Sugar Àgbáyé Ẹ̀ṣẹ̀un. Alhaji Ajenifuja Gani Adétọ̀nà. Prophet Olúwadáre Ẹ̀rí Àdìmúlà Adébọ́jẹ́ Yusuf Adéròjú Kọ́dìrì ti Gold Ẹ̀ṣẹ̀un. Búsárì Abiodun wọ́n ní politician is talking and you believe it, believe at your own risk o, lie people bí wọ́n ṣe kọ tiwọn. Síbẹ̀ ní ọ̀kan làwọn Ọ̀jẹ́bọ́lá Kanilénìyàn tell us the quantum of the damage done to the Nigerian Economy by David Mark, who bent to shoot MKO if the government was handed over to him. And Atiku, who superintendent over the awon oro ti won so sibi opo re o se gbe si ori ategun bi ti wu ko mo ka pe eko lona to rorun lati ka sori radio emi o ba ka sugbon koko ti won so ni pe ati mo se bo awon eyan ti won benu egbe yin pe o ku die ka to pe sawon o si ninu awon ti won se akoba fun ile yi eje ki awo boya le mu ipe eyo kan pe re si ki atomo ko lori eto ti wa lo se lo laaro yi. Hello,
7: hello,
0: e kaabo sori eto oruko yin ami
7: sai da ta kan ta ti ta gba ki ran yan
0: e se
7: mo ki alejo wa dada in coming governor sugbo e le ko wa so pe awon se lolu wi abi kina la won se gbogbo ko ko la le pa won se are pe be na ni gomina wa ina awon na be se
0: Botswana fun iroyin e ja mu ikan yi lati okere ka mo dagbere. Hello,
8: hello, le karo adelunpi lati alanda
0: ese e ba se kokokan. Hello, eh ojo opo ye ko to dada odun wa gan sugbon a ni le gbe ipe kankan mo ibe yen na ni a fi adagba ipe pipe ro si laaro yi lori eto ti wa lo selu ko to di pe a mo lo eje ka ki abileko oyin damo la ajadi aya ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo ni ojo bi won igba odun ojo kan ni o kepo lori ki e se opolopo e ninu itura ati igbega pataki la se edumare honorable Ajadi enu mi ago alagbe gbemileke eleniyan lati inu egbe oselu ADC oludije dupo gomina ni won je won wa lara awon to ti fife han bayi ninu egbe oselu ohun inu wa dun pe a pe yin esi jewa loni koni reyin lagbara lowo Olorun adua wa ni pe erongba yin Olorun Eledumare yo ba yin se amisi ekan dagbere fun awon orilede Nigeria ni soki tori pe ojo yen ti sari gan
1: e se o gbogbo eyin te ngbo wa lati le mo dupe lowo yin mo kan fe royin ni pe e je ka lo gba kadi idibo wa ka si ke ka fi pamo ka toju e nitori ta ba fe gbara wa kuro nu ibi ta wa yi kadi idibo wa o ni agbara wa e se gan mo ki gbogbo le o oju te fi wowo ni fo o
0: ami
1: te fi ngbo wa o ni di awon omo yin na mo yan ju e se gan
0: e seun alagbaraji Adebayo e se seun e ku ohun lataaro
9: e seun olotu eyin ara ile na akiyin o awa ni a ma wa eyin na la ma ba o tun di ose to nbo e seun gan
0: ope pataki lowo Ademola Aziz Asizo eni ti ajo seto yi ti o fi dun ti gbogbo fi kan si Ayomide Losin to nti awon eko e ni eka social media e se be ni mo ki plato ti won tele alejo wa si ori eto eyan wa onile oni awon na ati gbogbo awon iko eto yi loni loruko gbogbo won Oluwa Sina Alayo Ogoede ofomale so fan loruko ti emi nje te ba ni nkun te fe ba mi so 08059483093 08059483093 lele fi pe mi titi ojo mejo ta tun pade ninu ayo ati atayoto odigba
10: Lagilu FM 96.7.

ya ka tun ma kiri awa ku dede akoko yi iyan ni gbogbo bi te ti mo lanfani lati mo jegbe ladu eto yin eto wa je kan mo iroyin re daraja re lese kuku ni pinle oyo lorile de wa nigeria nile adulawo ati ka kiri gbogbo agbalaye ni bo ma ti lanfani ati ma dana gbogbo epo ta fi du si gbogbo afi kan si ikani ti lagelu lagelu na 617 fm leleji oke gajo kele to kale sinu gbale funfun balawo lagbegbe fe lele nile ibadan adu gbogba kan si losan tini to ra ti ko gbogbo ede fun igbaladu eyin ti ajake jado le agbalaye adupe lowo olodun to so wa lo lori eto iyen fun ti ose to koja ta de tun lanfani iyen lati pada sori eto losan tini lajo ati ni alaafia ba kan na gbogbo eyin lolufe kan yi eti te fi n gbo wa oju te fi n wo wa ikankanu mejeji oni yonu debi ti odin te mo nawo le logun olohun asis ademola ike gani saka o lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapo odo ti yin be yen oga wa tun di olawo ololotu eto yales fagusin ti jani oloko dana loko mi oloko ele to n dana royin re idagaja loge afefele de yoruba ti anti the sport actor actor ele to wa active e wo wa ni kan ni badi dore ti le se wa bi facebook lagelu 96.7 fm ke tun mo lanfani lati mo ba wa share e share ko lo fa ka mi yan le mo po tin sele lapa bi losan tini lose to koja e mo gbagbe lose to koja ka share a lanfani ati se koto gege bi nta o ko ta mo pe ra wa ni ikoni ikoni mejeje ati splash ati lagelu the integrity station so lọrọ enu lasan an sise eto ni ko to ohun a papọ mo teni ta lanfani ati yi e mu e wule gba gbe pe lose to koja mu ja yin tan ipe kini wi pe owo ta pin saturday o ti lanfani ati yato bayi to gi pe ni ibere osu ti edile ya cashport owo ti lo bi 50 million la lanfani ati pin to ba dile ya cashport yen eyan ko je 500,000 atagbo agbo to duro dede iyen lojo ta nso yi sugbon ko to ti sadide to koja yi ati teni a lanfani ati pa mejeje papo o di double dekanu opolopo ni o mo wo pe ni apply ka se apply as lanfani a lanfani iyen lati gbo pe eyi ko to lose to koja se gbo tiketi ati a lo na no ko lo bi kankan o a yi ti ose to koja a yi teni na papo bi nkan se ri lapa abe yen niyan *347*1004*2#*347*1004*2# tabi www.cashier.ng bi nkan se ri lapa abe yen niyan kin to lo jina ifigabaga ikọ ẹgbẹ agbábọọlù ti 3sc àti kọ ti bara fc tí ó mọ lanfani àti wáyé ìyẹn lọla ní pápá ìṣeré lẹkan salami ifigabaga ilé tó kẹyìn fún ikọ ẹgbẹ agbábọọlù 3sc nu lẹyìn èyí òkèta ni ifigabaga ẹyọkan tó kù wọn lọ bá niger tornadoes ṣùgbọn ifigabaga ò láhùn tíkẹẹtì wà ńlẹ o tíkẹẹtì ti ń lọ bí 15-35 ticket bá se wá se òun náà ni pé ìwọ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀hún tí a sọ pé ìwọ tí ìwọ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀hún tó sì jẹ́ pé ó lọ wo bọ́ọ̀lù kò tí ẹ sọgbọ́n tó fẹ́ dá sí pẹ̀lú ìlànà láti gba tíkẹ́ẹ̀tì torí stadium lẹ́ti gba tíkẹ́ẹ̀tì kì í ṣe lágilú ìwọ tó bá nífẹ̀ẹ́ láti lọ wo ìfigabága ọ̀hún tí ì ṣe pé ó fi slot ó fi ṣòfo a pin tíkẹ́ẹ̀tì ìyẹn lọ́sàn yìí ṣùgbọ́n bá ṣe a pin facebook lágelu lọ kọ́ síbẹ̀ pé kankan yes sí facebook sí orí program yìí bọ́n ṣe fi hàn ní facebook lágelu yẹn kankan síbẹ̀ yes kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kò ní the story kankan yes
lásán ni comment to fi be a wa wo bi o ba se wole si bo ba se wole si bo ba se wole si pe o ko ohun po lati ka o ko eyan mangun di logoji o ko ohun po o awon ti o ba message won ba tete wole daada si live streaming yi ni lagelu ni Facebook awon mangun di ni ogoji ti a ba mu ta ba mu ko won a fi ma fi o kan sori page temi gangan at tijani oloku dana sport actor ni Facebook tijani oloku dana sport actor ma fi o ko awon marun din ni ogoji yen sibe 35 ti o gba ticket lati wo fi gabaga 3 years lola e ti tete de stadium la go mokan la lola o asiko ti won bere si pin ticket nu ni adamasi gba nle ibadan awon marun din ogoji 35 to ba koko wole wo post yo ko won iyen si Facebook page temi gangan tijani oloku dana sport actor tori ta ba ni ka mo ka ko 35 lori eto lai se waka wakati meji la vi seto bi nkan sere lapa bi yen niyan mo si ri comment yen bo se nwole bo ba se wole si awon 35 to ba oko wole a fi o ko gbugbu won si page mi Facebook ibe le si lo wo tijani oloku dana sport actor bi nkan sere lapa bi yen niyan eje alanfani ati bere ni to ni se pelu ikwegbe agbabolu ti Super Falcons ikwegbe agbabolu ti Super Falcons iko ti Super Falcons mo je agbo si nbe o ti set bayi fun iko ti Super Falcons yo to ge pe won o te ko leti lo le gesi won si gba won fi gabaga olore sore lolokun ojokan iyen ni imura sile de idije Afcon Women Afcon 2026 gege bi nkan se lo lapa abe yen niyan o won ni won be se leyi ti an le gbaradi won idije ti Afcon ti o mo waye iyen ni Morocco laipe yi ojo 25 osu keje July 25 ti o fi di ojo 26 osu kejo August 16 ii ni o message bi WhatsApp o ii ni o message WhatsApp o ori mo tin ri message WhatsApp o ba lo message WhatsApp pe boya be lo ti gba ticket o kan tan ra re je ni in a ticket WhatsApp o fun gbo wo ton send message si mi WhatsApp ni sin o fe ge ni o in a ticket WhatsApp o ko ni ju ba un lo bi nkan se ri npa ti Super Falcons niyan ikwegbe agbabolu ti Sporting Lagos Sporting Lagos awon ni ikwegbe agbabolu to lanfani ati gba NNS Super 4 NNS Super 4 nibi ti won ti la ikwegbe agbabolu ti Inter Lagos pelu goal difference ni o goal difference ni won fi gba idije ohun lowo ikwegbe agbabolu ti Inter Lagos tabani ka si gbogbo ito jo wa nle fun won ami kan na ni ikwegbe agbabolu mejeji o ni o jo set fun won sugbon goal difference o na ni won jo lanfani iyen lati kusi Inter Lagos 6.6 lo jo set ile sugbon goal difference lo fun iko ti Sporting Lagos lanfani bi nkan se rinu lapa abe yen gege bi nkan se a lo bayi o na ni pe million 10 gege bi won se pe amo etele tele million 10 ti je ti champion ni o ti tẹ si owo waju pelu million 10 o je si pe gbo awon ikwegbe agbabolu mere rin ohun Sporting Lagos ni Odoma ni o Inter Lagos ni o Rancha Base ni o mere rin tin bo nu dije league agboje to orilede wa Nigeria ni sa tin bo nu bi nkan se ri lapa abeye niyan ta ba nso nipa NNS Super 4 ile to waye nkene *347*1004*2#www.cashshare.ng

0: le tin gbo nipa ba mi dele omo ade yanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina dele ade yanju agba ma lo so to mo yo so e ma jan pata ti mo yo so joso lo solo
1: mo ki yin le yi lode yi dele ade yanju loruko temi ti opolopo npe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni te tin gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ma ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pẹlu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mowo te ti ma n gba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage bage oye je komo je komo je komo je Dele Adeyanju agba man

0: Eka bo pada latoju oja. Ikoni lagelu lagelu 96.7 FM leleyi oke gajo oke le to kale sinu gbalewo fun balawo lagbegbe felele ni le Ibadan. Je ka mo leto. Igo yere daraya ile to du si gbogbo kan si. E wo wa Facebook. Lagelu 96.7 FM abi TikTok at Sijani Oloko Dana Sport Actor. Eh awon number ti an fi play ka se lo se to koja. A papo pelu number ile ti o fini je pe awon teni nikan laye ko to fun pe awon number ti ose to koja oni lanfani ati kopa nu ti ko tu ni ajo da ogbo number mejeje papo ni ohun laye ko to fun bi nkan se ri nbe yen niyan gbo mi dada Alaji Miki Miki oni bata baba lagbara Olorun gbogbo bi ti te ta we ni te ta gbodi lagbara Olorun ibaje oni debe ise yo ni dise mo lo oke ni e ni du loju kan aba se adupe o e se ti ko je kan mo lana nibi ti ko mo jade oba lamba afis mohammed kantuna egbon mi dada lagbara olohun omo ohun olohun o se lomo ologo olohun o se lomo alalubarika logo olohun e je alanfare ati sosowo waju leyin igba ti Vede Vavade won ati Orele Chuameni ta won mejeji ti tora foriji lowo ara won pe ma binu iwo na ma binu awon mejeji sun wa panupo won tora foriji lowo awon alakoso awon ololufe awon akiegbe won tojo je teammate inu kegbe agbabolu won pe ma binu gbo wahala ta dale o iko Madrid ni ati gbo sugbon ni lo laijiya won si ni ka awon meji san 500,000 euro gege bi fine ki se pe won jo pin san 250 o ire Vede Vavade o so 500 Orele Chuameni no so 500 sugbon won ni awon sise iwadi kan lowo nu ko ti Madrid ta ni gbogbo ohun tin sele nu ko bi agbabolu ohun ti lo so fa won ni royin awon o ti mo awon wa seku seye awon wa munafiki tin benu ko bi agbabolu ohun pe lati jo talaye ti daye ni kan be ti mo sele nu ko bi agbabolu yi sugbon tori pe ko lu jade ko jo di nla opolopo nkan bayi ti waye tele tele tawon agbabolu meje o jo niduku laarin ara won sugbon bayi ta ni lu gbogbo e jade won na ti wa gbogbo e o won na ti nwa iwe n towo baba yo ji ya yo jewe ya agbabolu fun iko ti Liverpool ta ba Manchester United tele tele iyen Wayne Rooney jo di mo pe ti ba se pe abosi wa nbe kini alaye ti oluko ni legacy to mo suko ki lo fe so pe owo alaye ti nbe nbe to fi de wi pe o mu Ben White agbabolu iko ti Arsenal wo national team o si fi Trent Alexander-Arnold ile lai mu e dakun se Ben White mo bolu gbaju Trent Alexander-Arnold lo ni ka ti e wa ni Arnold do to ko si form se bi egbe Ben White wa ni Wayne Rooney jodi mo pe ninu gbo awon right fullback ta won ni Jespers ni o Jare Kwanza ni o Tino Livramento ni o oni enta le so pe ta ba so nipa pe most completed right fullback ninu gbogbo won oni Reece James ni kan Reece James agbabolu ikan ti Chelsea o na ni right fullback ti Terry Lyons ni to n le so pe tan ba leyan complete tan yanyan o da ju Trent Alexander-Arnold lo gba won yoku won mo bolu gba o sugbon won le a le gbe won segbe Trent Alexander-Arnold pe sugbon nu won Reece James loga eje agba won ifigabaga ile ti o lanfani ati wa ilana atawon ti o lanfani ati wa ile nitori akoko wa La Liga ati EPL nikan La Liga ati EPL nikan William Bembi bo nikan si waye nbe ni inu awon ifigabaga won atawon ti o lanfani ati wa ile ni
1: Egudede atokun
0: akudede wo yi
1: idije Spanish La Liga ile ti o wa ilana Levante fi ajo Osasuna meta si meji ni yo ntesi waju loni Elche ati Deportivo Alaves to ba ti dago kan ni osan ni to ba ti dago meta le iseju mejogun yen 3:15 pm Sevilla won ati Espanyol ni to ba ti dago marun abo yen 5:30 pm Atletico Madrid won ati Celta Vigo ago mejo lasale 8 pm Real Sociedad won ati Real Betis ni English Premier League ele ti o ma wa loni iko Liverpool tin fi ajo Chelsea le ama kan so do ni to ba ti dago meta ni osan Brighton and Hove Albion won ati Wolverhampton Wanderers ni Fulham won ati Bournemouth ni Sunderland o ma gbalejo kan Manchester United to ba ti dago marun abo ni role yen 5:30 pm iko Manchester City won ati iko Brentford ni bi nkan se je ni
0: bi nkan se je le ti gbo nu awon ifigabaga ati sumo bi ati yi koto ti kashe o ati sumo bi ati yi koto kashe sugbon ka to lo jina PS Morgan o ni awon ti won dibo fun Bruno Fernandes ipe o mo ballu gbaju ipe o se daada po o lo se daada ju nu dije league legacy fun ti ami eye football writers association awon FIWA niyan pe igba ti won ba lo gobu ni se won wo season se half season ni won wo ni abi complete season ni won fi dibo pe se kini Bruno Fernandes se nsa yi to ju nkan ti declarize to se lo ejo egbo eja wo yato si bi pe bo ti awon eyan di interest lopolopo fi dibo ki se ball ese ta ba se gbe awon mejeji se gbe ara won ni ise to ni kaluku won jo se gege bi PS Morgan gege bo se so pe se Bruno Fernandes to ju declarize lo ni ti won fi wa ta won ti won dibo fi wa fi declarize le ti won dibo fun Bruno Fernandes
1: ko na lo di ti e abi
0: ko lo se kini
1: ko lo di ti e ko lo di ti e ta ba wo nkan to so ma ma ri pe te wa ri pe Piamos PS Morgan ten so yi ore si ao 7 ni so for my own look bo se je ore si ao
0: ololufe kini ni
1: ololufe
0: Arsenal ololufe Arsenal ni team ta ba so nipa club side don tele ololufe ti Arsenal ni sugbon o like si Ronaldo do anybody lo
1: ore ni so ta ba wo nkan kan o wo pe bi funa ba bi Bruno se je yen ko fe ke boya pe enikan wa boya o tu wa jo mo orile le Portugal to tu wa wa nu ko Manchester United pa Bruno wa daju eyan bayi lo but ta ba wo won ati pe Bruno ati Declan Rice o lo fa gan ni season yi di Bruno n gbe team funra re ni team wa ni apa Bruno
0: ko si team la pa Declan Rice nti
1: Declan Rice or my own collective work lo nse se pe boya ko ki se boya ko try o se pe boya ko se dada but for me Bruno
0: I want to be Arsenal
1: ko ti e will be Manchester United bo se ti down for how many for like season be season me lo nse to ti down Bruno nikan ni o wa consistency lati gbogbo season yen but ta ba de bi Arsenal ti ma talk as pe ile wa consistency ile wa consistency ile wa consistency but ta ba wo Manchester United am Bruno nikan lo wa consistency so for me Bruno ni
0: so I want to dibo gege bi to won so pe abi half season nikan ni won wo ni si won wo complete season ni don wa ni Bruno Fernandes ni o wa loke Declan Rice ninu iko egbe agbabolu ti Manchester City oluko ni egbe agbabolu Man City o ti so fun Phil Foden pe alaye o jo Phil Foden ta mo tele wo Bernardo Silva ko ko eko to po lara Bernardo Silva ko fi kun isowo gba bolu e ko le dabi fi Foden ta mo tele fi Foden ni sayi go mewa lo gba wole assist marun kile ro boya po fa ko de fun fi Foden
1: competition ti poju fi Foden o ti ni competition ada
0: ninu Man City
1: so nkan yin akoko ikeji player ma wa te pe time ma wa te pe o ma down parapata time kon ma te pe o ma pick so time to wa you down as again competition to wa fun ko je ko le raye npe time kan gbogbo te ba gbogbo time to fin play dada to fin se dada ko fi best competition show coach n lo dada lo fin se dada but once in to ba se dada within one game one game you ma gbe joko gbe mi si
0: lawon gba kan to lose form one lo be pelu form yen ko ko si competition
1: so nkan ti mo le re bi o pa fi Foden niyan
0: bákan náà nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Liverpool Mohamed Salah sọ nǹkan kan eléyìí tí olùkọ́ ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Liverpool tó ti wọ̀ mọ́ lọ́wọ́ bọ́ indirectly ló fi wọ̀ mọ́ lọ́wọ́ Mohamed Salah ni tí òun bá fi lè kú òun ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Liverpool yóò affect standard ikọ̀ Liverpool cause àwọn young players wọn ní ní example kankan nínú kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún lẹ́yìn tí wọ́n lè wò láwòkọ́ ṣe slot wa ń dá àwọn tí wọ́n bí lóhun pé ṣe gbọ́ nǹkan tí Mohamed Salah sọ pé tóun bá fi lè lọ ó máa affect ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Liverpool ṣùgbọ́n wọ́n á sọ fún pé affect bo bíi ti bo tó bá lọ sí àwọn tó kù sí wọ́n jẹ́ agbábọ́ọ̀lù kékeré ni pé àwọn náà ti won ti mature won ti toju bo to n ba lo ko si wahala pe nu ko PSG ngba ta won oga agba joki ni ana Messi Neymar ti won lo awon to ku nu ko bi agba bolu PSG won gbadagba gba Champions League se awon Mbappe Neymar ati Messi awon ni won ko won bi won si gba Champions League ni
1: daba wo kan to so wo ko so oro ti eni eni kan awon to tin joga te pe ti oga ba kuro ti oga lo ku team si mama oga tu ma ku ni nkan si mama pada ma lo na ni taba wo nisin awo be se shake be se examples ni party bi Kylian Mbappe Messi ati Neymar ni PSG
0: o na lo so be o ni ni wo PSG pe awon agbabolu ko Liverpool kan wo iko PSG gege bi example pe tawon oga yen ba lo
1: oga si wa nbe
0: awon to ku nbe won de gba Champions League
1: o le si dada so to won ba kuro nbe awon mi si lo ti ma pada ropo e lo ma gbaragba chance so ko ma ro pe boya pe Salah ba kuro nkan ma se Liverpool ngba nkan lo le ba pe nkan tu wa ma da fefe because aba wo Salah most lati bi gba to ti bere awon meta lo se dada to wa waju time yen Firmino Salah ati Mane Firmino lo Mane na lo wa ku Salah o wa da pe Salah nikan wa build ball lori wa build team lori to ba wa kuro nsi possibility wa pe ki Liverpool gan wa se dada ko ma si pe boya ile la fe build ball lori la fe build team lori so to ba kuro oga mi na se ma pada wa nbe na ni
0: ta ni number yi ogo ta ni number yi 25,000 oni ni number yi 8589 lo pari number yi o eto lo bere number ohun 8589 lo pari number yen awa ti sha si o o tin lo o lẹ́yìn ilé a yí 50,000 owó ètò ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà yẹn 8589

to ogo ogo mama so wo no fo oko ekan ta pe number ohun gege bi mo se so pe o eto lo bere number yen ta ba ti pe bi ogo ti wonu ara won nisin boya kan pe awon number ohun lasan last four digit ti won se boda ma gbo pe won to bi leyin eto yi bayi nisin eto tun ku ni non stop ni asa n pe number ohun na ni asiso ohun si n seju si a nisin pe akan si eto wa laago kan

to ko si ta se si iyun ba won ase so ti ni awa mo lo sugbon pe a n lo yen o tun mo si pe boya pe ko se n ti o gbowo number yi awon se pa so pe ko to awon number saturday to koja di saturday ni ada ogun number oko apo aye ko to 50,000 090 lo bere number yen 0395 50,000 090 again 0730 50,000 lara awon number ti o je 50,000 nu bakan na 8985 na 25,000 bi nkan se ri niyan ni apa abe yen bakan na 9503 na 25,000 le to tumo se pe 25 meji 50,000 meji nu mo kan sa awon number ohun mo kan sa awon number ohun bi nkan se ri niyan Aziz Ademola lo je ke gbo wa daada lapa abe yen nipa ti awon ti o gba ti ticket ko ti 3 years fi gabaga ola gbogbo awon to send comment won yen a drop ti jade loko dan sport actor Facebook awon 35 ti o lo gba ticket lo la ma foko won sibe e ma lo sibe Facebook bayi Aziz Ademola lo je ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa to di olawo no Twitter Alex Fagusi ti jade loko dan lo ko mi e se te gbo lagilu FM e se o dabo

ekule la nki ara le eriwa la nki ro ona mu ki okunrin obirin omode onile atagbalagba mu ki wa lona jiji ni to si lese kuku labule dabule mo wa ki wa nilu ibadan nipinle oyo lorile de nigeria ti gbogbo bi te tin gbo mi pe ekule aku opin ose ose yi eto ku ninu wakati to ku ninu ose ara o tu wa inu wa o dun ayo wa okun ibanuje wa yo si dayo loruko jesu mo wa so pe yo dara fun wa nipinle oyo yo dara fun wa nilu ibadan yo dara fun wa ni orile de nigeria ti gbogbo bi te tin gbo mi loruko jesu wakati majemun leto pelu lady evangelist bi npe olajide nibi ti olorun tin so ibanuje olori jori olokanjo kan omode agba onile atalejo to tin so ibanuje won dayo bibili pe bekun ba pedale ayo nbo lowuro ibanuje re yo dayo loruko jesu aba nbe fun igita age lori bo ba gbohun omi yo tun so jade pada kilo nba onuje nibo lo ti ba o kilo kolu o kilo nse e gan kilo ngbo mi loju re kilo to nfo mi re ibunsu re emi o fe mama nti mo mo ni pe olorun to nomi je danu ohun la ni ohun bo so wi pe he who laugh last laugh best amo en to ba rerin igbeyin erin to daju ohun lo ma rin bibeli wa so ti e bayi wi pe bekun ba pe dale ayo nbo lowuro akoko ayo re ti de lose ojo de ni ti o loruko jesu.

ko to di pe mo tesiwaju eje n pada sodo director agba baba mi to joko sorun to fayi sapoti ti se re patapata ola porogodo igba the hangover shift the pilot of our plane and the road safety of our vehicle the half and the home again ibere ati eni opin oluso agutan rere the good shepherd e seun tori pe dara si wa to ye kan ta kan fira tupa anu so wa de ni ajitana wo leni kekere ba de ni nla enikan wa di egberun e seun tori pe dara si wa oba ti o fi wa sile adani mu gbagbe eni afuni mo suregun abani mule tiki dani ni gba kokan abani da abani tan awon ti wa ma bayan debe e se o ada gbogbo ogo pada lati ojo mejo seyin e o le tun da wa pada loni it is not because we know how to do it but because of your grace and your loving kindness upon our life asope e se opo ojo lo ti ro ti ile ti famu amo tori pe faanu be wa wo it is not because we know how to pray neither do we know how to fast but your grace upon our life e se baba mi agbalagba oye aparu buruburu ni waju en to laye atorun oba to gbe koko aro aye lowo ti o ni pila ko si jabo ni ni waju re nigba kokan e se o tori pe yeye awon ni yeye ye pere gbogbo awon aye pere ni gbogbo adoju ti nipata awon na le doju ti erogun le ba tun gbogun mi e je gogun o bori wa amo riri yin o eni kekere de ni line kan wa wa de gberun eyin le yeye ni bukadinisari fodun meje ko ti ese ni ti o mo pe to mo pe ko si ni palace afigba to mo pe eyin na lo lorun e seun ni gbogbo ona e seun ni gbogbo ogba e se oran mo nse faya ti tori pe npolongo ara yin okiki yin kan we ro eternal glory for all the testimony e se fun igba lo kan awon eyan yin e se nitori pe nfi han enu ona orun apadi ko si bori ise yin ogo ni foruko oluwa tori po kiki yin o tun kan losan e jere ogoro kan sodo yin e se ogun e nu omi je edanu e mu ibanu je inu to tin baje e so di ayo pada e dun awon omo yin patapata ni gbogbo bi ton tin gbo mi e ma munu won dun ayo won okun ileri ose okan won balẹ inu won o si dun gbogbo nti o se se ni rere lo ma di sise se ni gbogbo bi ton tin gbo mi loruko jesu baba e se o tori pe gbo my mentor is doctor my great and wonderful director e se on tori pe tun wa nbe losan ise oba mi ti o se binu si ko se di temo be ni o se doju ogun ko arogun pogun mi asaju ogun lalo akeyin ogun labo e se tori po kiki yin o tun kan e tun gba ise yin se o pada wa so pe e se ni waju en to ni kokoro aye atorun lowo ogo ni foruko oluwa jesu oluwa wa

0: boulot, ton salon.
1: Mo ṣe n so lo nti mo n so ni pe ki wo fọkan re balẹ nitori pe awon to ye ko wa nbe fun e won o si nbe o gbo ni Psalm 27 wi pe nigba ti ya ati baba mi ko mi olorun tewo gba mi nitori pe oko sa lo nitori pe iyawo ti keru ko nle re nitori wi pe awon to ro po ye ki won o nu won lomi jenu won ti e si nbe rara ki lori to wa banu je olorun o fe ki eda eniyan gbogbo lori aye re ni o ni ogo ohun lohun o ni fi fun enikeni tabi ohun kohun era na ogo to gbe waye lo ran mo na se le duro sinu aye re ma banu je mo ma bokan je mo olorun o nomi je renu yo si mo egan re kuro lenu won gbogbo araye mi o fe mo to ti kuro ninu aye re mi o fe mo awon to pa oti mi o fe mo awon to ti ro opin amo nti mo nso ni wi pe gbo mi gbogbo bi to wu ko ti ba o ekun re o ti dayo losan ibanuje re dayo loruko jesu

0: kaburo ton sa lo iwo nikan le mi mo o ti ki ko ni o
1: arabirin kan ni gba kan ri o ni won o ni oju ti ki se iru oju ti wa bayi o ni oju yen ni blue eyes lo ni o blue gan o ko se blue kekere o blue gan oko wa ro wi pe ele toju re blue bayi ko se mu yan gan ko se mu jare wo wa keru ko ku o le mi tori ko ti e ye mi si ni o ba le danu amo gbo gbogbo n to wu ko sele si e olorun ni idi to fi faye gba ki lo to wa fe sera ile se ko to di po go yen buyo ko to di po onitan lati ko for every successful person that has a story in fact a bad story to tell so ko kin si aseyori lai ni itan leyin bo gbon para re ko le duro ko itan yen ko le so kawon yen le so pe ro lo n pa ko possible ko mo dan bayi ko de laru nkan bayi koja gbon mi you have story to write you have story to tell relax your mind ma sera ilese opolopo nkan lo ni lati se nu aye olorun fe fi e se testimony fun opolopo ti o laru nkan be yen koja o lo se dabi pe ti e lo leju o si wa ni o de ma lo aban be fun guitar ge lori to ba gborun omi yo so jade pada nitori na fokan re bale obirin jade nle sugbon laipe laijina ni won ba gbe nitori ila koja re bakan bakan won sa gbe lawon eyan ba bere si ni donate owo fun ka to dupe o ni connection pelu iyawo gomina ipinle ti mo nso nigba na won decorate e won ko le fun won dabira o di se mo ko to Toni rara pe oju re bulu ko se mu yangan ini an ba bere si ni gbona ekule ona eburu ona waju won pada bi arabirin pada o gbo mi gbogbo bi tenu ri o ti toro tori pe o gbo ohun olorun ninu aye mi losen God will change your story you decorate ayi pada ma de awon to fi ose yeye n pada bo wa ba o sa yeye awon to ni po ti tan fun awon pada ba bo wa ba o lati bere lowo re pe ko saanu awon mi o fe mo bi tan ti ko sile gbogbo eni to wu ko ko sile won pada wa tu yo ba ti jebi to je wi pe abuda aye on lo kolu o to je pe o fe kawon eyan kan ki won o fi o se yeye ko won o to gbogbo fole so o mo ye eyan to yeye joseph ko to di pogode so o mo ye odun ti won fi arrange aga ogo fun gbogbo dile yen loju te lo di dabi dile nigba to olorun ba bere nitori pe o tete bi mo lo se ro pe o ti tan pa won kan omo won ti wo university rara olorun o se be yen eyan le bi mo loni leni ki olorun o si ko si gbogbo fole re ko mo je won omo latori be lati delivery room ko bere si ni je lati be lati ojo ti o ti gbi ti an ti gbe ohun atomo jade ni labor room ko bere si je won omo kilo to wa fe sera ilese kilo to fe pare kilo to ro po titan kilo re to ro wi pe opin irin ajo re niyan the downfall of a man is not the end of his or her life ibi to de ibe ko lopin re olorun a mo fun yan labala titun ibere titun fun odidi odun merin lagbako o ni onku joseph se wa nu prison ti ko sagbejo ro ko dis ko si solicitor sugbon olorun de loji ni o ba gbe lati nu prison lo so doba a prime minister in a strange land God had to cancel the protocol in the land of the Egypt for Joseph to become a prime minister relax your mind God is coming God will touch your life God will decorate your life God will make you laugh again and things will turn around in the mighty name of Jesus

0: torí náà nǹkan sórí gbogbo ohun tí mo sọ yìí gbogbo ohun tó wù kó mọ làkọjá ẹyọ kan ṣoṣo tó fi lè dàrú tó fi lè bàjẹ́ tó fi lè kó mọ̀ ṣe ni pé kó o mọ̀ padà wá fi ayé rẹ fún Jésù the great is around that will not never disappoint you only surrender your life to Christ 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says if any man be in Christ a new creature all things are passed away and all things become new and the Bible says we should not be equal a yoke with unbeliever and it's also said there should be difference between believers and unbeliever to ba lo jọmọ ọlọrun ki lo yi pada anu aye re kini awon nkan to le so pe nigba kan ri mo le se bayi mo le se bayi to si se mo iyen lo ma mu ko lorun o dunun si o psalm 24 verse 3 to 6 so pe tani yo gori oke oluwa lo tabi tani yo dun ni bimo re nto ni owo mimo ati aya fifun ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bore eton ni yo ri ibukun gba lowo oluwa to ba ti gbegbe aye mimo eyan to je kikoko ati gbangba re ko ri bakan na eyan lo ba tan olorun o ba bere si ni decorate re nkan to ro pe ko le se ni o wa bere si ni se yo wa nomije re nu yo si mu egan re kuro lenu gbogbo ara ye sugbon ti o ba lo faye re fun jesus sugbon ti ko gba nkan kan sonu lowo re o ti se tan oni wa si kan ninu nilu ilorin oni baba ro gbogbe ka mo ran ti okunkun to wa nu boji nitori ko si ba bomi darling sweetheart ko si amo mi ile mi lojo ti won ma gbe jade ti oni le se nkankan lojo ti suba ti ina ma dile leyin asusu je lojo ti won a pe o ti apa enu ohun koko ohun ko ohun to ni se gbe mo lojo ti awon gbogbo to sweat le lori to fi ogbon to dun to fi kojo e to fo ogbon alumokoro ikojo lojo ti won ma gbe eku onu re ti o de si nkan to le se si o se ma diju wo ko ma wo pe lo ma sele nigbati eni to ni e to le wa ko wa bi adie nigbati o ti o ni le si eni ti ebe ti o ran ti o ni le bribe e to ni le so pe fun me time iyen lo ye ke je ka ma ro ni odikeji lo nigbati won so po ti ya gbogbo to wu ka ma sare re ta ba tin sare aye e ja sare odikeji lo e ja sare orun e je ki koko wa ati gbangba wa koda awon nigbagbo so wi pe ile lo lo tarara iya re le re ile lo lo tarara eyin le so be sugbon nigbati ya ba pajude to denu jilon to denu koto to ku won ateni to da wa saye e mo boya le iya nikan ni o mo boya le lo nlo abile ko awon muslimi o so pe o nko le lowo ni ku wole de o nsalu wa laiku gbe mi re iya daada ni ya wa eyin le so be sugbon to o ku ya atinu koto o ku baba atinu koto o ku won ateni to ran wa saye ti won o jo mo fa laarin ara won nitori na nko ale ni yo pe ko lo ya ale ni yo ya ko pe sugbon gbogbo to ye ko mo se ni pe ka ma gbe bi pe iseju marun lo ku olorun aran wa lowo lo ko Jesu ma gbagbe papupale aye re mo gbe aye re le olorun lowo ni pipe ni mimo ni koko ati ni gbangba je ki olorun ori o ki o mo wipe looto omo mi leleyi oju oni ti wa loruko Jesu mo so tele sinu aye yin lose yi ore ofe lati ba olorun rin olorun ko yonda sinu aye yin lose yi ore ofe lati gbegbe aye mimo olorun ko yonda sinu aye yin isoro to ri yen wa o si ni ri mo it will be like a dream psalm 126 oni gbati olorun dai ko lo si oni pada o dabi pe won lala ogun to ri yen titi to fi gbo program ile ni opin de ba loruko Jesu en to se ni gbe ti mo ba tin ku lori program yi ko pe mi lati se lati pe mi gbadura so mi tori ose yi omi la ma lo wa si pe mi leyin ti mo ba ku lori program ma wa so bo se ma lo mi yen bo se ma lo fun e bottle water ni o owo to fi ra bottle water ko ni won e wa pe mi ma si gbadura si dandan re ni ko leri loruko Jesu e je sare gba eri nitori wipe lose to koja mo ni ka awon eyan se nkan kan pe kan we ta ba ti pari program ki won si wo so tutu kan yen olorun opolopo testimony lo ti be wa sugbon mi o lanfani ati ba yin pin eri yin bo ti e je eyan meji si meta pere e je ki n sare gba testimony lati le oju oni ti wa loruko Jesu ori akoko wa ti lo number studio line wa ni te pe si lati share testimony yin 0912370 8675 lati oke okun plus 2341 81 42 49 106 plus 2341 42 49 106 oni ke pe si ikanni lagelu o le tin gbo mi hello e ka san sa o e se omo dupe sa mo n gbo yin God bless you sir mo n gbo yin ami jesus ami ami loruko jesus ami
1: okay
0: ben
1: ben
0: ben a mo sira wa leti na ni e seun mo dupe sa
1: because
0: be ni be
1: ami
0: ami.

0: ma worry ele te ba gba ni ke gbe wa e mo gbe testimony ibo mi wa bi o n te yan ba se ni o gba e te ba ti gba lori eto wakati majemu lati ago kan sa ago kan abo ni gbogbo ojo satide iyen ni ke mu wa e mo gbe testimony ibo mi wa please e de ma gbe ti wakati majemu na lo bo mi e ja pe ka se a testimony wa hello e ka san salafi alewa yes ma mo n gbo yin olu iyen ko lo kan n gba eri bayi ni eri awon to ti gba eri tele e pe mi leyin eto awon to ti ni testimony seyin tele o buru gan te ba hide eri yin san 119 verse 46 oni emi o ma so eri re niwaju awon oba emi o si ni tiju e ja se a testimony wa hello hello 0091 237 8675 e ja se a testimony wa Olorun aran wa lowo loruko Jesu ojo ode ni ti wa ileri ati majemu Olorun yo farahan ninu aye wa 0912378675 hello hello hello e ka san ma yes ma e se mo dupe mo n gbo yin ami Jesu kini testimony bawo lo se ri lara yin bawo lo se wa ri o tun yin lara inu yin dun god bless you all right ma e se o yes ma o da number mi le kan si te ba pe mi ti mi o gbe afoju di ko ero le po loju opo e pe mi titi won fi ri gbe ni 0703252478 0703252478 ikeji lele whatsapp number ni tori awon to wa loke okun 0808387-7439 0808387-7439 lady evangelist bring pe olajide wakati majemu ni gbogbo ago kan sa ago kan abo lojo satide ini yo o tin waye yo si tun tesiwaju lagbara olorun lati ma waye mo so tele sinu aye yin e lo kore e lo gbari gbogbo eni to n sa isan pata be tin gbo ohun mi ara ko tu yin loruko Jesu the great physician the first guy ni ko gba sese ninu aye yin you have your testimony and it shall be well with you in the name of o buru o te ba mo si a testimony te n gba ki je ko olorun o se mi te ba ko lati fe mi mori oju oni ti wa titi dojo mejo oruko mi ni lady evangelist bin pe olajide wakati majemu leto god bless you money for you it is well with you
1: Lagilu FM 96.7

Lagilu FM 96.7. La Lagilu FM. Jagaba Bobo Radio.

0: pé Ọlọ́run nìkan ló lè gbà lówó ẹ̀ tọ́lọ́run bá ti gbà lówó ẹ̀ ẹ já kúrò lórí èèyàn
1: ká kúrò lórí ẹ̀ ọ̀dà
0: ẹ ṣe ẹ já kúrò lórí èèyàn
1: ẹ jọ ta ló ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí
0: Adékanye ni Mr. Adékanye láti ọ̀sán gbadé ní ìlú Ìbàdàn
1: ẹ ṣe gan Mr. Adékanye ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tẹ́lòmíì máa sọ Mr. Adékanye wọn ni ọlọ́dún lọ mẹ́jọ ló máa lò gbogbo ayé ló ti gbọ́ igbó ṣe bẹ́ẹ̀ ni ṣé báwọn ènìyàn ṣe wá ń lọ káàkiri yẹn ṣé túmọ̀ sí pé wọn máa ń tán ṣe ni hello.
2: Hello, ẹ ká fẹ́ pé tòṣà.
1: Yes, ma.
2: Láti Ogun State ni o.
1: Ta ló ń bá wa sọ̀rọ̀ láti bo Ogun State?
2: Suliat la
1: wan
2: lati
1: Ogun
2: State. Kí ni ẹgbẹ́ ìmọ̀? Suliat la wan lati Ogun State.
1: Okay, Suliat, mo ń gbọ́ yín ma.
2: Ṣé ẹ rí bàbá yẹn máa wọlé lóòótọ́? Kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe.
1: Kí ni ẹ rí?
2: Torí ọmọ gbogbo àyíníke gbogbo òṣèlú.
1: Ẹ̀ẹ́
2: ọ̀ ṣàánú wa ni.
1: Wọ́n mọ àyíníke òṣèlú.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ bọ̀ tẹ ebi ń pa àwọn aráàlú. Ebi ń pa àwọn aráàlú. Ṣé wọ́n wà máa wá fi ebi mọ́nú?
2: Èmi gan tí mò ń sọ̀rọ̀ ebi ń pa mí. Ogun tẹ́lá ń ṣe kò sówó kò sí kankan àríránà wọ ìjọba àráàlú ìjọba kankan. Èmi gan tí Ogun State títí ẹ̀ wọ́s. Ṣẹ́rí Ìbàdàn tiẹ̀ ṣì dáa.
1: Ẹ̀mẹ́kìdé
2: tiẹ̀ sẹ́yìn Ìbàdàn. Ṣẹ́rí Ogun State ó wọ́ ti àti ẹ̀ ránfààní kankan ìjọba rárárárá.
1: Ẹ̀ ránfààní kankan.
2: Àrọ̀wọ́ ìjọba kankan ebi ni.
1: Ebi.
2: Ọmọ tí mo ní lọ́wọ́ tí mo ṣe wà yìí. Mo ń ṣiṣẹ́. Kò sákòjọ kò sí nǹkan kó ń jẹ ló ń bá lọ. Àríjọba ràn wá lọ́wọ́ Ogun State. Àrí kankan àràǹfààní ìjọba kankan jẹ. Àwọn APC kàn ń ṣe wá bó ṣe wù wọ́n ni.
1: Ìbọ̀bọ̀
2: sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà, àgbàkámú náà ni.
1: Àgbàkámú ni. Ìkan nù àwọn ọmọ ọ̀hún ló tún ń pariwo. Ṣé èpè bí ń pọ ọmọ?
2: Ó ń pa wá o, ó ń pa ọmọ
1: ọmọ ọmọ ọyà. Kódà ẹ pẹ̀lẹ́.
2: Ẹni tó ọmọ ń ké.
1: Ó ń ké o.
2: Ó ń jẹ nínú ìyàdé pamọ́ fún ọmọ ló ń
1: jẹ. Ẹ pẹ̀lẹ́ ọlọ́run á ṣe ìyanu.
2: Ìyá jẹ wá, ọ̀nà ń ṣàánú wa ni.
1: Ṣèyí
2: Mákindé ń sẹ́yìn Ìbàdàn Ogun State kò ṣe nǹkan kan.
1: Kódà ẹ ṣe gan ni
2: o. Ọ̀nà ń ṣàánú wa ni.
1: Ẹ ṣe gan, ẹ ṣe àǹtí Sùlẹ̀á. Èrè Àsálàtì o. Abdulkabir Bukola Alayande. Hello.
3: Bẹ̀rẹ̀ mi ń já bàbà lọ láǹgà.
1: Àfo ọ̀rẹ́ mi dáadáa.
3: Bẹ̀rẹ̀ mi ń já bàbà lọ láǹgà.
1: Àfo.
3: Bàbá mi àtúbọ̀ tán rí ọ̀dà.
1: Àmì bàbá.
3: Gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe lórí ìnáwó ò ní jẹ́ lórí ìdùnnú rẹ̀.
1: Àmì àmì.
3: Ọjọ́ alẹ́ rí ọ̀dà o.
1: Àmì àtẹ̀yìn náà.
3: Ọjọ́ ọkú rẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀
1: wà lọ́wọ́. Àmì Jésù àmì.
3: Olúwa Ṣẹ́gun Afọlábí látọ̀mí àjò alágbẹ̀dẹ.
1: Yes sir.
3: Ẹ̀jẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀jẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà àti Mẹ̀kúnú àti Tálíkà àti gbogbo wa tó ń ṣèjọba ta ni ọ̀lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ẹ sọ fún mi. Ta ni ọ̀lọ́wọ́ ń bẹ̀. Mẹ̀kúnú tí ó ta gàrí fún mẹ̀kúnú ẹgbẹ́ rẹ̀. Tí ó ra gàrí ní Kóńgò Bẹ́tà Láìfù lóko. Tí ó sì délé tí ó ta ní 200. Gbogbo akájọ lọ́wọ́ ń bẹ̀. Èyí tẹ́ wá béèrè. Ọwọ́ Ọlọ́run gbogbo eléyìn wá o. Ọ̀rọ̀ lọ mọ́ ṣe wá lẹ́ni tí ò ní dọ̀la.
1: Àmì.
3: Ìdósù mẹ́fà.
1: Àmì.
3: Ẹnìkan ni wọ́n pè mí síbi mo jókòó sí kí n tó kọ́ọ̀lù wọlé kókú. Ìjẹta nǹkan kò mú ìjẹ́ nǹkan kò mú o. Òun náà sì ń pòun náà ó sọ pòun rẹ̀ ọdún òun ó ṣe lé yá. Ọwọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ wá o.
1: Ìwọ
3: tí ìrìnàkọ̀ ọba mú bàbá àti èdè 2027. Ìyàtọ̀ sọ̀rọ̀ ṣe sọ̀rọ̀. Yọ wọlé o. Àbí káwa Mẹ̀kúnú ọmọ pariwo ta bá fẹ́ ká máa ké fún wọn. Ọlọ́run bá fàánú
1: wa. Àbí kán máa ṣe fún wa.
3: Ọlọ́run bá fàánú wa sí akúnké náà ń gbà wọn wá dá wa lóǹkọ́. Ẹ jáde dìbò ẹtí ọ̀wọ́lé ọ̀wọ́lé. Ẹ jáde dìbò ẹtí ọ̀wọ́lé ọ̀wọ́lé. Wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan wọn. Ọlọ́run ṣáà fàánú wa fún wọn lójú.
1: Àmì.
3: Ẹ kú ètò.
1: Ẹ ṣeun.
4: Tí mo bá ṣe ṣẹ́gi rere tó pọ̀ ẹ bá mi sámi.
5: Àlùbáríkà náà rẹ̀
1: o. Hello.
6: Ló sá.
1: Yes, ma.
6: Ẹsẹ̀ ẹ̀kú já mẹ́ta.
1: Ìjọ kan pẹ̀lú máa o.
6: Kúbà àkọ́kọ́ lórí prógámù yìí.
1: Olúwa ṣeun ta ló wà ń bẹ̀ yìí o.
6: Yẹ̀sà. Ṣé rí ìbéèrè ṣe ìbéèrè Yẹ̀sà kálá ń tàn.
1: Kí lorúkọ yín?
6: Orúkọ mi ni ìṣiṣẹ́ ilé ìsan mi.
1: Yes, ma.
6: Kálá ń tàn.
1: Kálá ń tàn.
6: Bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́jà sọ̀rọ̀ àwa ọlọ́run kan ni kó gbà wá lọ́wọ́ ìjọba dúró lọ́jù. Ṣé ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn tó fẹ́ ṣe? Ẹ jẹ́ kẹ́dùn àgbà ọpọlọ ló lè gbà wá because mo ti fẹ́ ṣòkan láwọn ìbò parẹ́ ju òní lórí òdù. Nípa àwọn olóṣèwọ́ kan tàn wá ni. Wọn ò ní tiwa rọ̀ ọ̀jọ̀lú lókùnkùn sóṣèlú mọ́. ìdájá yẹ àwọn tó ti ṣáájú mi ìgbẹ́jà orúkọ lórí afẹ́fẹ́ arígbó ṣe ṣèjọba wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ ká wọ́n bẹ́ẹ̀ ká wọ́n bẹ́ẹ̀ ká ẹwọ́ ìkọ́kọ́ dùn mí sáà lákòókò ta wà yìí mò ń sọ láàárọ̀ ìjọba wọn la sì ní ìjọba tẹ kó tẹ lọ bu rẹ kan kan dáko rẹpẹtẹ ebi ń pa wà ó pa àwọn ọmọ wà àwọn ọmọ wa kọ́ bẹ́ẹ̀ kó bẹ́ẹ̀ wọ̀ ní tẹ́ fi ṣe àwọn ọmọ lọ sáàjì ìjọba ọmọ olówó mọ́dún kan má ti dá sàkárí ìtura máa rìn káwọ̀ ní tẹ́ wọ̀ ní tẹ́ ṣe àwọn òbí inú wa ò dùn kọ́ńtò tó lọ́ kó gbà wá ni lọ́gbà tó lọ ọdún kan fẹ́ ṣe ìgbà fẹ́ ṣe kí lọ́ fẹ́ ṣe àpò wọn ni wọ́n dùn gbọ́ náà wá gbà ọlọ́rùkọ jésù kristi
1: àmì
6: àjẹpọ̀ nàìjíríà náà máa ó máa wẹ́ ní bí ọkọ rẹ̀ fún wa
1: àmì o
6: èmi ò rí inú wọn báyìí o tó ṣe mi ò rí o mi ò rí o ẹ máa fẹ́ tó bọ̀ sí.
1: Ẹ ṣe gan o. Hello.
7: Hello, Brodinga.
1: Yes, sir.
7: You're there for you.
1: I'm you.
7: It will tell you what else I'm not going.
1: Yes, sir.
7: Oh, Jerry, Bobo, you want to say sorrow, yeah, or only?
1: Talon sorrow. Ah, team, and to mba wa sorrow. Ah, team, and to mba wa sorrow.
7: Ah, Baba Soja, I'm going to ban you.
1: Baba Soja, yes, sir.
7: I'm going to ban you, Lulu Gweru.
1: Mm-hmm.
7: So, oro ti baba omi omi ayin omi ayin ti baba yen so oro gidi lo so o so eyin so ma di bi o di eni je wole won ti mo laarin ara won
1: e ro be sa
7: ba di bi o je ti me je wole laarin ara ko lo gba wa me to gbe me kunu ni o
1: mi
7: n pa wa si se ko sabo emi ti mo je ti mo je baba soja igan je ki na fun wa ni gbe bo lo o je soja ba pari se ba ile ofe egun ofe ni ofe be ni si to mo jana wa do jana wa do mo do mo do mo se ti won ba fe ejo so ko lo gba wa ni o ti pa wa iwa la wa lati poju
1: oda
7: olojo ko lo gba wa o
1: e se baba soja lati bo pa
7: owo yin le fi gbeto yin o
1: ami baba mi e seun sa o yes yes sir
7: thank you
1: àwọn èèyàn ń sọ wípé wọ́n ti mọ bíi ti ẹni tí ó wọlé ẹgbọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni kí làwọn ń dìbò fún kí làwọn ń wèsì owó fún tó bá jẹ́ pó rí bẹ́ẹ̀. Hello.
8: Hello, Fẹ́rọ̀mídà.
1: Yes, ma.
8: Ẹ ká san
1: máa o.
8: Yàtí Adéníjì ló sọ̀rọ̀ láti Fẹ́lẹ́lẹ̀.
1: Láti Fẹ́lẹ́lẹ̀ nítòsí wa ń bí mò ń gbọ́ yín mọ́ mi ni.
8: Àwọn tó ń bẹ́ kiri kan máa bẹ́ káàkiri.
1: Ṣé
8: gbogbo wọn kọ́ ló ti ṣòṣèlú? Gbogbo wọn kọ́ ló ti ṣèjọba? Gbogbo wọn náà ti ṣèjọba. Kọ́ máa bẹ́ ẹlòmíì sì máa bẹ́ sórí ìgò inú wọn. Kọ́ máa bẹ́ káàkiri. Ìtọ́lọ́run bá máa ṣe ló máa ṣe.
1: Ìtọ́lọ́run máa ṣe.
8: Ẹ jẹ́ kọ́ máa bẹ́ ọ̀yà níwọ̀n ẹ jẹ́ kọ́ máa bẹ́ kiri.
1: Ọ̀yà ni.
8: Èyí tó ti ṣe sójà tó ṣe gọ́vnà wà nù wọn.
1: Èyí
8: tó ṣe kinní ti wà nù wọn. Kí náà ń bẹ́ káàkiri fún.
1: Ọlọ́run nìkan
8: òun ni kó gbàkóso orílẹ̀-èdè.
1: Àmì.
8: Ọlọ́run nìkan á gbàkóso.
1: Àmì.
8: Ìyàwó kan sọ tiwa ni. Gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ Ọlọ́run.
1: Gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ Ọlọ́run.
8: Ẹ̀mí tí ò ní dọ̀là nù wọn tó ń dóṣù mẹ́fà. Ọlọ́run mọ bó ṣe máa ṣàyè wọn.
1: Àmì.
8: Ẹ kú ètò.
1: Ẹ ṣe mọ́ mi.
8: Ẹ̀rí
1: mi ṣe o. Àmì o, ẹ ṣe máa òun. Ìyá yẹn nọkàn ń bẹ káàkiri ni. Béèyàn dẹ̀ bẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ló lè mú yàn bẹ́ sínú ọlá bẹ́ sínú ọlà. Ìyá yẹn náà lọ́wọ́ má jẹun bẹ́ sórí ìgò. Ṣé ọ̀pá àdúrà wọ́n tún gbà fún wọn. Hello.
9: Hello.
1: Yà.
9: Ringo.
1: Yes. Yà.
9: Àfọ̀àwọ̀ àti ẹ̀yẹ́gu.
1: Yes, sir.
9: Yes, nínú mẹ́dọ̀ mọ̀. Final decisions, ìbẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run náà. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ owó kálukú ló ṣe fún kálukú. Ẹlẹ́kẹta ẹ̀rí tí ò ní dọ̀là tó wá ń dá sí ní.
1: Kò
9: pé bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n lé o ṣẹ́ntúlẹ̀ kìrìtì rẹ̀. Ẹni tí wọ́n ní lọ́lọ́ àlẹ́ fà gan ẹ̀rù gan bá òun tí mo fi ṣòjà sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
9: Ẹ̀kan mọ́ nínú.
1: Àwa gan ti àwa mọ̀ pé àbámọ̀ wọn ní 32 governors ẹ̀rù tún sì ń bà wọ́n.
9: Gbèsè gbogbo ta sùn náà ló dìbò. Gbogbo wọn ni. Àní jẹ́ ẹ̀rọ̀pẹ̀sẹ̀ ń ṣùgbín. Ìgbín gan mọ̀ pé kò ń ṣe ẹ̀pẹ̀sẹ̀. Àmọ́ ẹja bẹ lọ kọ lọ wa gbàjọba jamani wa gẹgẹ ẹja kò síwájú lọ ìjọlọ kàbúyọ ọtọ.
1: Bọ̀dà ẹ ṣe o bọ̀dà mi àbú láti ẹlẹ́bú àbú láti ẹlẹ́bú ẹ̀ẹ́dẹ̀kún kì í ń búyàn ẹ̀ ẹ́ sọ pé ẹ̀ ń búyàn ọkù bàbá mi ọlọ́run àbùkún yín. Ẹ wo ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí agbọ̀n ìkéde lẹ́ẹ̀kan sí a tún ń padà bọ̀ ẹ má yí kúrò tá a bá ti padà dé ó mì gbòòrò títì abala yẹn la máa bọ́ sí pẹ̀lú ọmọ yín dáadáa tó sìn Adélọ́wọ́ the dynamic presenter ẹ ṣe tẹ̀ ń gbádùn wa.
10: Hi, Ariansan. Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
11: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
10: Bros, you want turn to salary? Okay, spell turmeric.
12: T-U-R-M-E-R-I-C.
10: Yes, so
12: turmeric.
10: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
13: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
14: Ló máa ríire ìdáǹdè ìtúsílẹ̀ gbà látọ̀dọ̀ Jésù Kristì Olúwa lórí àkànṣe ètò àkókò ìtúsílẹ̀ lórí ìkànnì yìí lágẹ̀lú 96.7 FM. Ta ni ẹni náà tó ní òní rọ́nà lọ tó ní okùnbi tó gbégbà darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò àkókò ìtúsílẹ̀ ní déédé àgógó méje kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún 7:15 PM títí di àgógó méje àbọ̀ 7:30 ní gbogbo ọjọ́ Monday. Prophet Isaiah Olúrántí ni Ọlọ́run yóò máa lò aka Abami Wòlíì láti inú ìjọ Temple of God Prayer Ministry Christian Church aka orí òkè àánú lẹ́yìn ètò àkókò ìtúsílẹ̀ ọjọ́ Mọ́ndé ọ̀sẹ̀ yìí lórí ìkànnì ìlàgẹ̀lú 96.7 FM tèmi kò ní ṣòro ṣe àmì lórúkọ Jésù.
15: Thank God. Since I enrolled my child at Pathfinder College, he has improved greatly, become more confident, and excels in his studies.
16: Pathfinder, we are the success models. We are peculiar students.
17: Education is the key that unlocks the door to endless possibilities, shaping minds, building futures, and empowering dreams to soar. For an excellent educational background and robotic knowledge, Pathfinder College and Junior Academy is the way to go. A school with a proven track record that validates our achievements through academics and extracurricular activities. Pathfinder College and Junior Academy is equipped with modern educational and boarding facilities befitting this age of technology. Admission into JSS 1 and 2 and SS 1 and 2 is ongoing.
18: Examination dates are May 9, July 11th and August 8th, 2026.
17: Register your child today. For inquiries, call 0803-324-0047. 0803-324-0047. Pathfinder, raising your child for a greater tomorrow.
16: We are the best.
19: Lagelu Apata Maja Pato Jamakuta. Lagelu FM Akaba Faratile Faratile. Adun badu opo makamuso Lagelu FM kakaki ile ise agbon safefe tin farere idunnu fun gbogbo loja to nta imule ogugun ni so wonyan wonyan secret midungbe owo fun gbogbo en to loye to damo sibe yin na ngbo sibe en rise re ni gboro afa ibawon do wo ko lai roguru kawo
20: owo ni kon lo le se o
19: ma doubt e Lagelu FM 97 gbagbo gbaju gbaja gbagi oko won ti gba yera bata nle yi lawujo le se to npun safefe to moja se polo oja ti o ta gbera nle darapo koja wa gbogbo ara Lagelu FM 97 iki walahi alubarika polo oja nbe kerin ope ke
21: Sonia Tomato Sachet. Yes, it's true. I love Sonia Tomato Sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia Tomato Sachet makes meals delicious.
22: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
23: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
24: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
0: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
22: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
2: Lagilu FM 96.7.
1: Hello.
3: Hello, I'm Akweto.
1: Ejeba mi gbọ nso ke sa.
3: Akweto sa.
1: Eto ni Olorun lo nba wa to ta lo wa nbe o.
3: Ramani ade agbo lataba bi jara paja.
1: Arapaja, yes sir.
3: Seri mo fe so nkan kan fun yin, seri bi won ba oro selu Nigeria lo. Labe rodun marun si befa asipo yi. Yo nera ko lo selu kan lati gundi kan ko ma pere lo lo selu. Nibi ti nkan lo ni isin. E ri pe mo ma tenu ma fun yin. Oto nibi ti awon ara ilu lo, oto nibi ti joba apapo n lo. Tori won o fe mayin pe boya ya nje nikan kan. Ta ba wo ta ba n ba campaign ka ga ni se ri pa ga tin fura. Se be yan se n tele leyin tabi ta won eyan ri ati an juwo ti an be ni won se ni isin. O kere opo mo ra won olotelu bi marun mefa je se run pe awon fi ara ran pa fe se gbon fe ta wo. Se ba n lo loju ona ba awon eyan se to se an la ni.
1: Era
3: won de tun an continue lori pe pelu pe bi ya se n ja yan na yan tun fo gba ya pe bi a se ma fi ya je won lo ni. Tawon lo Olorun ni, tawon lo Olorun to daye.
1: Abi o. E se o.
3: Ni la wa Nigeria jo, se gan se n bo se ilu lo ni.
1: Ah, oye mi na lenu o. E se baba mi o.
3: Ja mo wo, e ja so gbogbo en ti eyan.
1: E se sir. Ah, eyin eyan wa e ma wule pe wa mo ni agbon ta abade. E je ka lo si abala omi igboro titi pelu tosin. Ade lowo
4: eyin ti wa ye ka ma ki wa pe a ku asiko yi iroyin to mi gboro titi gege ba se mo ba se ma mu wa wi pe awon iroyin to ti jade ninu ose yi le to je po wa se re awon le to mi gboro titi nnu e to ti di agbo ma le menu kuro oni ka loko ti gbo oni ka loko ti ka ona la ma nko wa labala yi nigba ta ba ti jo se akojopo e la fi n pe ni iroyin to mi gboro titi akoko nbe won ni pe tabanta ka ma to ona lo difa fun iroyin akoko yi lara to mi gboro titi nitori pe ni ose to koja ni asoro nipa iroyin kan to jade o wi pe oruko ogbeni Joseph Tegbe ona ni won ti fi ranse si legbe ma sofin Labuja gege bi minister ti o tu wole pada sipo ti Adebayo Adelabu to ti kuro gege bi minister ti o mo ri si eto oro monamona nile yi lose yi ona ni Tegbe iyen Joseph Tegbe lo farahan ni waju legbe ma sofin ni gbati won bere bere lowo re lo to ke so nikan lo farahan ni iwaju awon igbemo yi nibe na lati ri ogbeni Sola enikan o laye nigbati ohun farahan lati je minister ti o mo ri si eto ile okere igba keji labala be yen sugbon papa ile to ni se pataki ona ni Tegbe Joseph Tegbe nigbati won fi oro wa lenu tan bi lere bere ipe to bo lo se se si ki la won kan ti won o mu wa sori tabili ti eto ina ile yi ti o tu fi yato won ni pe to o na fesi o oni won o gbianju aje o sori sugbon ohun o se leri wi pe ohun gbogbo yo tubo pada bo sipo gege bara lo se fe o oni sugbon o sise takun gege bi Olorun ba se fun ni agbara lati le se to tenu e alaga tori si igbemo yi alaga to je igbemo tori si oro eto ina monamona lorilede yi senator eyin naya abaribe o wa so kiki oro to nti gbogbo oro kan fun Tegbe yi oni pe ko mura o oni ko gbara digidi gan ni oni tori pe to ba ti depo ti bere ise gege bi minister ti o gba ise lati ma ri si oto oro ina nile yi oni yo koju awon isoro kokan oni kini isoro na oni so mo wi pe awon kan ni won wa ni agbon generator ti won ko wole ti won ta oni generator kaba o la npe won o oni yo ba won pade o won se fun ni tough time gidi gan ni senator abaribe o lo nfi eleyi lo fin ki tegbe lo fin ki laya pe mura o nitori pe o ba won eleyi o ba won kan ijogbon nigba ti asiko ba ti to o tun kuro nbe o so fun baba tegbe wi pe ko mo mura o oni ko de ri daju wi pe gbogbo awon ti won pinna eyan ajo ton pinna lori lede yi oni ko mo fi aye pe won jo rerin le rara rara oni ki won ri pe won se on to ye ki won o se gege bi ofin ele iwe eri ti won fi le won lowo ki won o se be oni to ba ti di pe won ri ajo ti o se n to kan lati se oni kan lo ofin lati fi je kiru ile ise be ko mo bo ti se lo oni ton tenu e oni agbara ti won wa fun awon ipinle lati le je ki won generate ina ki won pin ina kaakiri ko tan kari ile kari oko oni ka mo tara wa je oni ni oko to ngangan ti wa oni ka mo paro ko si transformer nbe o oni nigba ta won gangan gbiyanju ipe eja lo ra transformer lawon ese wa pe ijoba pe e ba wa fix e oni be gege o na lo se lo oni ki tegbe ko dira o ko mura ipe ise po nle ti o se labala oro to ni se pelu ina lorilede yi mo kuro nbe lara won yo ti o megboro titi nibe yen o lara iroyin mi to tun megboro titi nibe lati ri agbejoru kan le toruko ti en je John Mary Jide Olu nibe lo ti wo are nigba kan ri lorilede yi lo sile ejo o je ki loruko are na je iyen Goodluck Ebele Jonathan ona ni jide olowo lo sile ejo o oni kele ejo kan gbe idajo kale ori nitori pe opolopo awon egbe oselu oni won tin tana kaakiri lati gbe Goodluck Ebele Jonathan ko wa dije dupo gege bi are lodo 2027 nibe ona ni agbejoro jide John Mary yi lo ti wa nbe ile ejo gigale to wa Labuja pe ewo egbe idajo kale eje ko mo wi pe ko leto mo labe ofin lati dije dupo mo oni se ko mo ni wi pe o pari sa ti oga re won bura fun ohun gangan tu dije o wole won bura fun oni nibo lo wa labe ofin se won tu wa bura fun lele keta ni oni ki ile ejo kan gbe dajo kale o kan je ko mo lo ni pa pa pa wi pe Goodluck Ebele Jonathan ko le si lara awon oju to pawo mo o beyan ba so pe on fe jade dije dupo gege bi are lodo 2027 lara awon royin mi to tun mi gboro titi ona jure o nibe ta ti ri amugbalegbe pataki lori oro to ni se pelu ofin ati ibanisoro iyan special advisor on policy and communication to the presidency ona ni se Daniel Biwala nigbati o nfi oro lede o nitori pe on tan gbo ona ni pe opolopo awon oleselu ona ni won tin tatapuro ninu egbe oselu kan bossi mi pelu e lati wa gbo nipa ti Peter Obi won ni pe se mo pe o ti rinrin ajo to po gan ma ni nigbati Daniel Biwala to wa nsoro oni pe se ti mo wi pe ogbeni tan pe ni Peter Obi yi ko ni kankan to fe mu wa faraalu oni se ni to ko to je pe ko le fi aya ran ko de le dojuko awon isele to nsele labele ninu egbe oselu lorisirisi o kuro on tatapuro o rinrin ajo kuro ninu egbe oselu kan bossi mi oni sa ti gbagbe ni pe se bi egbe oselu Abga on lo ti bere rin ajo re gege bi oloselu o kuro nbe o ba se egbe oselu PDP o kuro nbe o ba se egbe oselu Labour Party o lo kuro nbe o ba se egbe oselu ADC oni te ba gbagbe te ba ntele bo ti se nlo o mo ti kuro legbe oselu ADC o ti bo se egbe oselu NDC se yen lo nje Nigeria Democratic Congress oni se ti wa ri wi pe Peter Obi ko ni nkan kan to le offer wa o fe yo fa ni to lara awon iroyin na o nture o nigba ti Daniel Biwala to tute siwaju o ni pe oto ni tegbe oselu leyi ta so pe ko le fayaran o ni je le mo wi pe ko tun le yanju duku to nje awo to wa laarin awon obirin meji ninu egbe oselu ti e gangan leyi to je ko jo fe dije dupo fun ipo kan na lagbegbe kan na iyan FCT Senatorial District nibe lati ri awon aja fe to mo niyan Yesufu Aishat ati ireti kingibe onise mo wi pe awon mejeji yi igun kan na gan lati jo fe dije ninu egbe oselu kan na woni Peter Obi ko ri yan yanju o sohun ni o wa so pe o n se tan lati yanju orisirisi ibere ati tara ilu fe lorisirisi iyen diverse interest awara ilu won ni ewo e ma ja tara wa je Daniel Biwala won lo salaye oro yi o nigbati o fi lede to mo kuro nbe o lara ro to tun me gboro titi ajo to ni se sisowo ilu moku lorilede yi ajo EFCC won ko iwe pe a nwa won je ta ni won wa o won ni won wa arabirin kan leyi to je pe o je minister nigba kan ri fun oro mudun mudun araalu ati idagbasoke eyan social and humanitarian development leyi toruko te nje Aishat Umaru Farouk won ni pe nigba ti won wo lo ti won wo bo won ni pe o lo office re lati fi sowo ilu moku moku lasiko gba to je minister labe isejoba are leyi to je pe o ti papoda yen iyen Buhari gangan fun re President Buhari Muhammad won ni pe lasiko gba na won kefin we pe Sadia Farouk Umaru yi o si office lo nitori pe owo to ye ko lo gege bo ti se ye ko lo lati fi se idagbasoke fun awon agbegbe ati fun awon araalu ni agbon ise to ro mo office re won ni ko se o ni se ni o se owo ilu makumaku ni agbon beyen won ni pe en to ba wa ri awon wa o won ni pe tele ile to n gbe tele won lo wa ni agbegbe ipinle river won ni titi de asiko yi won gburo re won de n wa gidi gan won to wa kan ajo EFCC nu julo ko ju wi pe laarin gbogbo awon minister lasiko ti are Muhammadu Buhari se ijoba lowo won ni pe se mo pe on lo kere julo won ni so wa ye ko je pe won fowo danwo sugbon o ja opolopo araalu o ja won tan mo o je iroyin to mi gboro titi ni agbon odo yen titi ose to nbo ta fu won tuntun labala yi oluwa to sin ade lowo dynamic presenter loruko mi
1: adupe lowo olorun olorun to gba fun wa olorun to n ba wa se awon iroyin to mi gboro titi kakiri orilede nigeria o na le gbo yin ewo bi o se je ka bo si papa china nbi ta ti ma n soro nipa ire idaraya ti bolu la ma n saba n ye ewo sugbon awada keri keri kan mo ro ko waye bi ose kan si meji seyin won lo mo lami ibe ti mo portable han lo lo bo yo gba le baba ologun lo lati lo gbagbara won na lana baba afi bi mo lutu kan gun si fulani won na de bi pe olorun ko sanu wa adupe e je ka lo si bi MPFL yen league orilede wa Nigeria ipele alakoko a ri pe ta ba wo ri tabili yen ati ri Enugu Rangers gbogbo won parapata na nu gba awon idije merit ni ogoji ninu e lati ri pe ami ayo e ton pe points ti Rangers International ti won ni je 62 le ti o mu kunju ofo Funka Champions League. Rivers United, no. It is a Mary Dini Ogoji Laona, ba. One is 61 points. Cav Champions League, no, Laona. One can Joshua Fun. Ikorodu City. I want 58. Miji Dini Ogota, yeah, point to one. Cav Confederation Cup, Aulaoma Logba. Suiting one bad up suited upstairs. I want to be married in your goji. Goes difference one query. I want to equal point to one OJ meta to me. Ogota. I want marry a Lushiwa or Waju. Should want to bad deal la. I want a DJ to wa yere. I want DJ to wa yere. Abia Warriors at a kun. Khalifat Elkanemi Warriors versus Niger Tornadoes Enugu Rangers at Bende Insurance Canopilas at Warri Wolves Kasira United Ikorodu City Kwara United Eyimba Nasarawa Plateau at Plateau United Remo Stars Bayelsa United la ma bagba 3 years ya wa fi di mo lu Ibadan bi pelu Barau ona ma jogba nigba ti Wiki Tourist awon ati Rivers wa ni ipo keji ti won ajo ma wo yaja to sin ta ba bi ni lere awon merin to wa la kokko en so se career ti yo tun ja kuro nu won sa so se se hello
4: in to wa be ni pe ti won fin lara won ojura won lo nigba die
1: ni 62
4: yes
1: 61
4: mm. 58 57 mm. So any ti o ni lo point winning o na ni o ni kaluko won ni lo un to de wa be ni pe won koju ara won ka ba ni ke boya a so pe boya ireti yen slim
1: okay
4: opponent won ko se lara won top 4 yen so o si sumo o de si sese ki won ri 3 point mu jade
1: iru enugun rangers nsin to lead ile na lo ma wa ta ma lo ti bend insurance
4: so opportunity ni yen lasan because ile tan ti fe play yen awon yen si ma ni opportunity awon fans lati po wole lati wo lati fun won koriya
1: Wiki Tourist awon ti lo ba Rivers United to wa ni po keji na
4: to wa ni po keji so o no kalu ko na nilo
1: Rivers to de wa po keji yo lo ba Wiki Tourist nle ni
4: nle so o si awon yen si o si o sunmo ti ta awon yen si fe sunmo sugbon awon merin ka so pa awon meta to ku yen opportunity si wa fun won lati re winne gbogun akoko nbe iru shooting stars nsin yi awon wa nile lati gba match titi won
1: so olorun ba je win ni so kwara wa boju won jenjo kan nbe
4: eh ko ye ko je bi Barau FC yi
1: Barau
4: ni won wa je ko wa lo je ko lo gbe nkan si won loju
1: lo jadi na gbo oku
4: ehn nitori bi ngba ti won ninu sa yen ngba ta se bere won ba kun Khalifa play afoju di kun Khalifa yen gba yen ki won se de ni won de na won nigba yen so won gboro futu foju di Barau FC na won gboro ri pa won se gbogbo tan ba ye ko se according to the rules and regulation of the game
1: ki awe roro ko wa nkan we mo nkan
4: ko le ro dada ka de ri pe won gba normal game ka ma lo je pe won lo se
1: so fin
4: ire daraya yen debi ti won fun won card
1: gbogbo awon politics oselu ninu ball to e kan se na
4: kan se
1: adupe lorun e wa je ka lo si ilu ni Europe
4: okay
1: ibi ton tin gba Champions League
4: okay
1: ari pe Arsenal ati PSG won ti kun Joshua won fun final kini ka ma reti
4: o sunmo ni woye temi
1: ibi one legged ni won n se pe mo gba alakoko
4: one legged ni
1: ehn ibi kan won ti gba
4: ibi kan ni
1: ora bi
4: one legged
1: boya Turkey abi bo no ti eran non tin lo gba final won sa lo gba nbi kan
4: ibi kan ni so o sunmo pelu ti Arsenal gba ninu rin ajo yen debi ton bade o sunmo ka Arsenal gba idi ni wi pe teyan ba wo awon ifese won se won ti won gba lati league format tan ti bere Champions League season to fe pari yi won really gbeyanju nigba to je pe merin na nle tele o ja si meta o ja si meji so wa lo bi tan wa wo ko awon wa bad day wi pe so awon le debi tawon ti e day ko se n toro kan de wo final yen gan because as I gba ti won gba boya se quarter final semi final ta ti ko lo gba 1-0 against Sporting CP lodo won nigba la ti ko pe so si sese sugbon won pada gbeyanju un tan wa ise tan wa se debi tan bad day mi fe mo nti mateta mi fe mo to fe se gbo to ba gba
1: lo ye ko fun
4: lo ma fun
1: bo awon se PSG la npe yi
4: PSG
1: awon omo oro kan ma wa nbe
4: o wa nbe lo to
1: si won to je pe won ri go loju o lo to won leyin won o da
4: ko da be
1: eyin Arsenal gbona girigiri emi wa o pe ti Arsenal teyin e ba gbona ti waju e na ba tun saka nibi ta ti ri saka
4: o ma le
1: diye kan le saka ma ki awon eniyan
4: o possible idide ni pe PSG to je defending champion encouragement kan lo ma je fa Arsenal wepe eyin fe delay mu ni ko tu sese I wanna know that Arsenal ni last season yen so pelu e
1: o ma di pale kini pale keji
4: bo se wa yen motivation kan lo ba ko je Arsenal ni pe awon ti ko wo final yi o
1: akoko ade ti wa gba pound of flesh ti won pada ni
4: o ni yi so won ma gbinyanju
1: ile atawon kan ma wa nbe
4: Usman Dembele na won wa nbe won shine lo to Arsenal na won nbe won lawon o se nbe
1: se arin awon Arsenal yen ni yokele pe
4: ko won pe yokeles ibe na lo wa
1: bo se yokeles yen se o ma ri eni yen bi alada ni kan jopon eni to je pe ohun lo ma nsha nfe score ti o re
4: ni woye
1: Messi ma nbe lohun
4: be ni woye temi o fe ri be even ninu last match won ti won gba semi final second leg yen o ye ki won si score more than just a goal ti won score yen sugba won attempt to pour o na de ra won afani kokan to e ko ti pass ball so emiri ni ri pe o wa self centered in that match o wa le ma se be won le ti ba wi o before the final ta fe gba o but ni match ojo yen o ta ba fi lo as a case study o o wa self centered
1: o wa self centered
4: yeah
1: iyan de le ko ba team
4: o le ko ba won if not because of that single goal yen o ta so ko la ma so
1: ajo won de la fi so ya ko pon dan de ni to score ka se ati score ka se
4: win it's just the glory of the team ogo
1: lakuton odo Arsenal yen na ni
4: okay
1: Premier League ni lu London. Won wa nwaju won be about 5 points
4: yes
1: ni won si fi gbe Man City but Man City ni outstanding kan e je ka gba pe Man City ti win outstanding yen awa je
4: 2 point difference
1: 2 points oda bi pe matches won ni simi ro boju meji meji lo ti league yen a fi pare abi meta
4: ni koto meta mo
1: oda iye kiye ti ba wa je ki Arsenal le se ti kini yo tun ni bo mo won lo
4: pelu bi ti won ba de yi akoko na ti EPL yen o sumo kan ti koko pari EPL before final yen won ati wo bi ti oro yen fe wu se ni EPL so to ati pe won ti pari gbogbo matches won ni EPL yala boya Man City won ati pari gbogbo awon league yen ni oda league ti won gba yen so won ati mo bi toro yen wu si yala boya Man City ti kan le gba EPL o abi Arsenal ti gba o Arsenal ti kan le mo wi pe last challenge won is Champions League final and to ba de ti pe ba Man City ti pada gba to ba ti pada gba EPL yen Arsenal kan le ti qualify for Champions League next season so on to ku ti won lo ran ri mo o na ni final ta fe gba ni May 30 yen on to ba gba o na ni won lo fun be so da ko ni je pe season yi to lo without any trophy pelu bo ti se bere rin ajo yen debi tan ba de
1: to ba je Africa ni won ni pa ye kan lo nse ateda ibe o le yo se ma wo final wo ti o wa debi ko jawe olubori ni o ba jarele eyin pe eje lo fori fun emi ri po dabi pe o ti gain confidence yato si tele
4: o ti yato
1: mo ri pe bode se n gba bolu yi tele ti o ti fe ku to bi ari ho o se lo n fine si
4: o ti yato
1: so ti wa se won ti ajo e lati bi ti won ti n wo ni
4: o ti yato spirit yen na ti gbe awon players yen wo nigba tan to ko ti pe won ti gba Carabao yen tan ti ri bo se ri tan ti lo borele lo waju Man City na ti wo wi pe won de ti ba won ki lo n se yin eyin ta ti debi ta de yi ma di pe won ma respect opponent ju to ma ti respect opponent ju won ma bo si won lara lo ni
1: won
4: gbo do jo ri won ki awon jo wa lori papa ni 12 player awon de jo gbe wa so ko ju be lo
1: adupe lo olon ki wa ni ka ma reti lodo shooting lola
4: shooting and Barao FC o possible gogo ma waye be mo gbe fun shooting
1: o gbe fun shooting Manchester United gan tin ba Sunderland fa lowo lowo nsin won si 1-0-0 Fulham ati AFC Bournemouth awon na 0-0 Brighton laarin iseju maran amo ti bo si Wolves meji sodo ki lo wa de ki la gbe ki na nju
4: oni ka lo ku ti dira
1: Eche ati Deportivo Alaves awon yen ti ni 1-1 lowo lowo o lagbara kolon ko shanu wa e ba mi dagbere pe ka pade lose
4: e se tan gbo wa yin ti wa oluwa to sin adelewo loruko mi lekan si

0: Hello?
1: Sir Ominga?
0: Yes, sir.
1: Ekuse mo kini gan.
0: E ma se baba mi.
1: Aruwan lo wa nbe lati se yin.
0: Lati ilu Cheyin, mo ngbo yin baba mi Aruwan.
1: Ah, Sir Ominga, awa ise yin ti e fe ma si je, awe soro be yin soro yin.
0: E sa e wo e ba nda oda e seyin e ka san.
1: Baba lo langa.
0: Ora.
1: Me ti se e ma tesi waju.
0: Ami.
1: Seri akori demi le fun oro yen ni pe eda e wa rora si. Iyan ogun odun ma njo yen lowo, o ma njo ni lowo.
0: Iyan ogun odun a ma njo ni lowo.
1: Be ni gbogbo ipo kipo ti eda ba wa laye ko se pele pele. Eh la lori alagbara kan ni e lori emi mo to yi ni lori la la to roke. O mi wa le o.
0: Ile na ni nbo tele.
1: Eyin ogun odun a ma jo ni lowo eku eto aruwan lati teyin ma beto bo
0: aruwan lati lo teyin iseyin oro hello
2: hello sir
0: yes ma
2: e ka so aku ese
0: eto ni mama mi o ta lo ba wa soro
2: o ma teyin ti wa ji ni ogun deje ni lati ya ni ade
0: o lati ya na ade oyo nbadun
2: Adeoye
0: Oribio.
2: Yes, ma.
0: Ka ma ni suru. Ke yan ma ni suru ko ma fori ti.
2: Eh ko ma fori ti ke yan ma. Ni ti pe lati de ti bere wole.
0: Hmm.
2: Pe ti bere program akoko.
0: Hmm.
2: Ju pa ti Oribio.
0: Hmm. Bi ani kan fitinu bule ko sodun mejo e

0: kama foriti gbogbo nti abanla koja kama foriti. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes sir.
1: Ekweto.
0: Eto ni Olorun lo nto ta lo wa nbe o.
1: This is the one lati Akala Road.
0: Yes ma.
1: Akorite mi o fun ni.
0: Hello ma, Mrs. Idowu. Mama Idowu. Ora pe mo mi ti ko nbe.

0: mo ki oyun nu a se di mo ki yin ah e di mo wi pe leyin ti ba mi fere mi nga babalanga ani e mo seyin so daada aru yo lagba po aru ko si gba te ni ko baba nseyin aye aje pe kemi na yo bairo ati we ke mo ko le iseyin iseyin oru omo ebedi bawo ba gbo iseyin a ti gbo tipe tipe tori pe aba tori ola Emmanuel aba je aba mu ape gan gidi gan ni gbogbo bi tori ola Emmanuel bi se mo so iseyin to bi se n gbe ti otun wole ni gba to si jade Ọlọ́run gan ló yá. Ọ wa yà lẹ́nu bá a ṣe wá jọ jẹ́ best of friends. Àdúpẹ́. Bíbà mi bá ti ń parí láago mẹ́rin lèmi mọ́ tẹ́wọ́ gba àpèrè ìṣàkóso ètò lọ́wọ́ wọn. Adarí ètò tèní ìyún ọlọ́wọ́ bọ́tì ni wa. Àṣìṣó Adémọ́lá Azeez ni bàbá lónílá. Ibi ta si fe ya po le ni o e wo eja se bayi ka se papapa aviana ti wa nbi sugba ba ti aviana a ba wa le ni e ko wa aviana e ti mo pe ododun la mo se todun yi o tun ko ba wa layo laye dera international conference center icc ni ọgbà fásitì nílẹ̀ ìbàdàn yóò tún gbẹ òbítíbitì àlejò ní oṣù tó ń bọ̀ bí ògo ti ń jẹ tọlọ́run ọdọọdún sápé rúwé ọdọọdún lè rù wá wà ọdún òní dun ká mọ̀rọ̀ mobi lórí àtẹ ọdún tuntun òní yí kíyẹ aviana ọmọ wòde ẹ̀wọ̀n tún ti ń gbáradì àti wá òde tọdún yìí naipoli expo àwọn náà ti ṣe tiwọn kọjá enyo e mo pe ati aviana ati naipoli ati oba lagbe fonto fontos oba lagbe globally awon ekan ti a ma nse ipejopo awon agbe ta mo ni southwest nbinu se gbagbe pe green touch initiatives awa na n gbe ti wa kale 2018 farmers day ta oko side re as in 2018 as in 2019 ẹja àrọ wa ó tún mùkún lọ sàlẹ̀ pé kó wọn lọ sinmi díẹ̀ a tún fẹ́ sẹ́lẹ̀rú lọ́dún yìí a ṣe gbogbo ti ń jẹ tọlọ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ Maize Association of Nigeria man ẹ mo ti bá alága wọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ lénìí ẹ̀yin àgbẹ̀ àgbẹ̀ alágbàdo mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé a ti ń ṣe àkọsílẹ̀ orúkọ àti oko àwọn àgbẹ̀ alágbàdo tó wà ní gúúsù ìwọ oòrùn ní southwest a ti ń ṣe àkọsílẹ̀ wọn tá a mọ̀ sí data kì í sì ṣe pé ẹnìkan yóò gba àkọsílẹ̀ orúkọ yín yóò ní ẹ mówó kan wá irúfẹ́ owó kan bẹ́ẹ̀ ò ní dàbújá rárá o mo ti bá akọ̀wé wọn àgbà secretary general ní ìlú abuja mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ lénìí wọ́n sì ń fi ọwọ́ ọ̀dánilójú sọ̀yà fún mi pé lọ́dún 2026 yìí ọ̀sán ó so dídùn fún àwọn àgbẹ̀ alágbàdo bí ògo ti ń jẹ tọlọ́run mo sì ti sọ fún wọn mo ní àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwa oníròyìn ẹ̀ka iṣẹ́ àgbẹ̀ National Agric Journalist of Nigeria pe àwa a fẹ́ mọ bí ṣe ń lọ lẹ́ka iṣẹ́ àgbẹ̀ pàápàá jùlọ ní gúúsù ìwọ oòrùn wọ́n sì ti ní òsì nǹkan kan ká fọkàn balẹ̀ ẹ̀yin àgbẹ̀ alágbàdo bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi dáadáa ẹ bá ń sọ fún Mr. Wálé Àjàní ẹ pé mo ti fiṣẹ́ wọn jẹ́ lórí ètò ẹ̀yin o láàrin ìṣẹ́jú péréte a gbọ́ ohùn láti ẹnu wọn àṣìṣó ja di ge meji a rara daduo temitayo oye ladu aboro ni olotu eto yi e mo gbagbe pe abala ta tin fi mazavita tore o na si wa nbe ope pataki lowo ile ise mass food industries limited won wa ni restonic building ni orita egbe ile epo wat nbele ba wole oni be ba fe ku e le kesi mi e ti ma gbo ipolowo won nikan ni lagelu eyan marun ototo latun lanfani ati mu lati wa gba mazavita 22 kg latun pin fun enikokan ben to ba si are ju lori eto nu otun gba meji ti e ba se nse ngbogbo ose nu igele so ni mi olohun ko da mi lasan gbogbo ero tin lo tin bo eya wa je nu eso wa sugbe ebe kan la beyin o e ma se ti wa subu eyin te ti je le meje meta e foju opo le fa awon
1: elomi
0: e ti gba mazavita le meje e foju opo le fa awon elomi
1: enikan je ki le fe
0: be ni ore yin omo yin ololufe yin okun joseph ajoko bi en tin fe na lo ko temi nje e jo ibi kibi te ba wa e ba n gbo adura si oye kola ola mi lekan pastor jeje e ba n pe ko lohun fi lokan bale ago kan koja iseju belenja lowo oru oni mo ri atejise re pe abro nkan si alaisi ah odo mi jojo olohun ni jariru re e mo ba n pe e mo banki ke le fi lokan bale ara ba tin so paye pe gba abala ye kan lo tun sele ohun a ni foju sukun eyan wa e je n polowo oja n gba n ba pada de alanfani ati pe secretary general egbe man ni ilu abuja a gboro die bi iseju marun lenu won leyin e ni pe ogbeni samuel oyedele ni pe won wole a fe soro ni belenja nipa osin elede awon nkan pataki to ye ka mo beyan ba nsin osin elede nje osin elede ti e lowo lori gan a ri pe a fe ri elede gan ba se mo ri ki mo ko mo je kiri tele mo sawun eyan ti ensin elede gbogbo nkan won yi ni won ba bi asiko ba se gba wa ona la lanfani lati gbo lenu won be si re iseju mewa to ku ajara store la fi lanfani ati gbo oro lenu won asiso molowo oja
2: sa beyan lowo loro bi kokon yokoto bala fi o ba si ko da abi so wa da ni airo runsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma re ko ge ko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan man kia ni pataki lati de gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pele oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo join lo la complet iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 enter tadu are lo ma toni toni
3: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
4: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
3: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
5: T-U-R-M-E-R-I-C.
3: Yes, so.
5: Turmeric.
3: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you. Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: Daddy me.
7: Yes.
6: Mo fe dupe lowo yi pe se go se mu mi lo si Pathfinder College.
7: Ki lo ri my dear.
6: E ti do wa e ka ti neko wa ti jade. Gbogbo se mi patade ni mo pass.
7: Wow, irun yen lo lele ike. Ajepe ani lati wo eniyan o.
6: Yes, daddy.
8: Pathfinder, please go.
7: Iwo na
5: fi ese omo re le oju ona ojo waju rere lati pass eto eko to ye koro Pathfinder College and Junior Academy ni alagbada eko owe to ran igbe aye awon akeko fun ojo ola to dara eto eko lori sisi to fi mo ti robotic tan ko awon omo lo je ki e ma tayo lawujo awon akose mo se oluko yara ikeko to wuyi yara iyawe kawe laboratory ayika to mo tonitoni to fi ma awon ilo ikeko igbalode ati ti ere idaraya lo wa ni se pe eto igboma wole si GSS 1 and 2 ati SS 1 and 2 lo lowo
8: ojo keson osu karun ojo kankola osu keje ati ojo kejo osu kejo odun 2026 May 9th, July 11th, and August 8th, 2026.
5: Little Dawa Waye, Furuko Maresi Leloni, ni Pathfinder College and Junior Academy. Fuala Ilekurere, Usuri, 0803-324-0047. 0803-324-0047. Pathfinder College and Junior Academy, Tito Mare, Fujo Latunadu.
9: We are the best.
10: Eyika mama o to kasiara EasyBuyQ2 promo de ma je ngbo po lojulowo ero bare ni soro ti o fere ero bare ni soro tutun line na owo pupo le kan soso Q2 promo ni idahun fun ibere re wa ra ero bare ni soro pelu ida 20 asan le pere o le gba ero bare ni soro re lo si le lese kese to si mo se ida pada line osu beta si mefa o tun wa ton sibe o tun le je ifa 6000 ati 6006 edinwo ninu ida pada re losu eyi to tun wa mu dojo ti gbagba fi kan si ni pe screen ero bare ni soro re ba baje laarin osu fa akoko ofe ni won ma tun se iyun labe ori ofe ti Q2 promo ti EasyBuy tin lo lowo lowo yi
11: ikede ibere latojo kini osu
12: titi di ogbon ojo osu kefa
10: odun ta wa ninu re yi EasyBuy

0: ekaabo eyin omo Nigeria mo binu pe mo ge mo ogbeni Oyedele Samuel mo ge mo won lenu alejo mi kan tun ti wa lori agbagbe lori ero e ba nki awon eyan le e ka so
1: e kuro le awon eyan wa
0: yes sir
1: da le wa asiko yi o
0: oruko yin
1: oruko mi ni onimo ero Joseph Sunday Bamidele akowe agba awon egbe agbe alagbado ni Nigeria patapata
0: that is manunu maize farmer association of Nigeria
1: ben maize association of Nigeria
0: lori nkan kan ni mo se wadi ti mo gbo elesese pari ipade gbogbogbo fun egbe man iyun maize association of Nigeria ni ilu Abuja ti eden soro wipe e soro nipa ti ise agbe lasiko orinrin yi iyun wet season farming 2026 e wa so pe e fe ki awon agbe alagbado ki won se nkan kan papa julo awon ti wa ni gusu iwo orun southwest kini nkan te fe ki won se
2: bato
1: e seun olotu egbe alagbado Maize Association of Nigeria Oyo State gan ni won ti da kale ni 1991
0: okay
1: and nkan ta fe kan se fun igba die to ti re koja bayi a o se be dako agbado to be o se ye sugbon ni odun ta wa yi mo pa la mo pe nkan da ka ma so mi
0: ben
1: awa lito awon eto kan wa ta ti se kale ti joba wa pe wa fun nisin ati pe ta wa na ti gbe kale pe to awon eyan wa o kankan mo di pa kawo fanyin gbogbo ẹnikẹni to ba fe darapọ mọ wa to fe gbadun kini yoo fi orukọ kalẹ nkan ta n pe ni registration
0: okay
1: and registration yi ta n sọ yi 5000 pere ni
0: okay
1: ọba de ti se online ni kan mọ fẹ nikankan lowo o
0: kan mọ fun okon Joseph lowo
1: kódà kan mọ fẹ mi gan inú mọ ẹrọ Sunday Bamidele lowo
0: kan mọ fun yin lowo
2: online ni
1: bẹẹni online ni
0: ẹjọ àkọsílẹ tẹ ni ẹ lọ forúkọ sílẹ online ṣé láti forúkọ sílẹ lásán àbí láti jẹ ọmọ ẹgbẹ manu ni kí wọn fi lè mọ pé ọmọ ẹgbẹ man ni wọn.
1: bẹẹni kán lè mọ pé ọmọ ẹgbẹ man ni wọn torí nǹkan táwọn ìjọba ń bèrè lọwọ wa nísìnyí pé àwọn ọmọ ẹgbẹ yín gangan dà ipe awon ti ki se awon agbe oni portfolio
0: awon agbe alagbada awon agbe oni office
1: be ni so awa na a wa so fun pe ete kini ete e lo si website ba ke ta adegbenro your state but bo se won report to adegbenro
0: onimero onimero se mo pe ipinle oyo la wa tin soro ikanni lagelu ni ipinle oyo
2: nibadan
0: loyo state toje abro fun ikan ni splash 105.5 fm loyo state ikan na ni nle tin ibe leyin e tin gbon safefe ti won gbon jake jado agba nla aye bayi se pe abuja leyin wa oyo state le mi wa oso mo lore osun ni odo ti e se to n ba fowo ko sile lori link yi
2: losun
0: temi na fi le loyo state yo han labuja
1: da koda bo yo han lu oba
0: yo han lu oba
1: be ni tori awon kan na ba wa soro lati lu oba gbogbo nkan ti won fe ni pe ani e fun wa ni link yin ta lohun kan le o te na ni kan le ri eri to foruko le
0: nbi aba ti te link yen o ko yen o jade
1: dagbara lohun
0: ti si se pe o so mo lo wa duo nbi kan ti o wa mo ni e mo ti da okon lohun o to ni ke kokko da lohun
2: mi ni e kokko da lohun o
1: ko si nkan to jo be
0: ko si nkan to jo
2: o ni loju saju nu
1: ti mo je akowe agba won gan o ni be mo la fi ni pe kan mo fe nikan kan ni ten kobo eyin e sa won fun won ni link e sa se be ba tin se ba ni gbogbo step e o mo jade
0: onimero
1: koda bẹẹni
0: nta fi nda wa loju ni pe link to te mi

0: kaabo pada yo ba bo won ni ise agbe ise ile wa ni iwe kiko laisi oko ati ada ke ipe he won tun fi owo kun sugbon ise agbe ti koja ala nfi oko ati ada ala nfi ise be si re yo ba bo won ni eni ba moju ogun le yan je oda binire eni ba mo na gba nle yan je le yan tele oyoye yin pe baba nsise agbe anilo irinse eleyi to to eyi to tona tori wi pe ise agbe ti irinse to pe yo ba wa bi igba ti eyan mo fi mu gbole ni o orun omo layan ni ori oko be si re ojo na o fe fiyan ni dande idire ti ajara store ti won fi wa nbi awon asoju won ti wa nbi e ba n ki ara le ke de ba n da ko yin
1: e kuro le eyin ara ile oruko mi ni Yinka Oladi pupo asoju ile ise ajara store the number one online farm to store in Nigeria
0: e se un
2: oya oruko mi ni Usman Opeyemi ti emi na je asoju ile ise ajara farm to store
0: e ja ki n bere lowo yin bayi ajara farm tools ta ba nsoro npa farm tools pe orisirisi awon farm tools wo nla le ri ni ajara ka to so ilana ba se rin ati gba
1: be ni e se won a e se ngo ni orisirisi farm to store farm tools la ni ni le se ajara nitori pe ati ri lakaka awon agbe papa awon agbe alabode tori e ni ajara farm to store se wa pe awon irinse orisirisi eyi ti o ran won lowo lati san ton fi ma san oko eyi ti alagba se fi won pa opolopo elomi lo
0: wahala alagba se e ko wo fa won elomi e mo le kiri ni eyin le fun won lowo ti won isan ko etun fun won lowo nje olagba po e mo boro yin bo
1: so aniyan to je pe ton ba ti lo bai gasoline la pe gasoline brush cutter ton ma fi san oko papapa won ti san ko ton
0: gasoline brush cutter
1: be ni atun lawon mi eyi to je pe en to ba fe gbin en to fe gbin ogede en to fe gbin ope en to fe even en to any ile ton ba fe gbe to je fun soil drilling earth auger la npe eleyi o ma ya to
0: o le gbe ile to bi feet melo
1: o le gbe ile to bi 4 feet
0: fi 4 feet le se mo pe baba fe gbin ope o ni ye feet ta gbe baba si fe gbin ogede ta fe logede ta ti fe ko gede won mo da wo lasiko igba ti ojo ba fe ta tegun ba fe oni ye feet ta gbe nta n so fun wa ni pe etoga yi yo gbe iwon feet ta fe
1: o ma gbe
0: ti o si rorun lati lo
1: be ni en to fe se opo na gan won lo lati fi bele fo opo na yato si jiga ma so jiga aye o se yen mo
0: jiga pa melo leyin o fi wa gbe te ma so jiga e je n wa bere pe planter nko ta pe a fe gbin agbado awon ti o si ba wa gbin agbado nsin be ba ni ki an ta ara bi ki an gbin agbado won kan gbe ile lasan won o ju agbado le ati daye pe bo wahala ni awon eye ati kun omo saje ki si isa agbado nikan iru awon irinse ti an fi ngbin nko
1: ani ohun la pe
2: ni
1: ani seed planter be ni don le fi gbin agbado won le fi gbin epa won le fi gbin soya ani lo si lori si si ani
0: eni lori si si
1: o je ko rorun lati gbin anything ta ba fe gbin lai si wahala
0: yato sawon ite menu bayi awon wo le tun ni ti o tun wa
1: atun ni awon to je pe lori irrigation water system because especially lasiko
0: atun ni awon facility irrigation na
1: be ni papa lasiko to jo sesegesege yi aye ti koja gbogbo yen a ni won lori sirisi to je pe o ma je ko rorun lati spray oko won boya chemical na fe spray ni o boya won te o fe spray omi si nkan to ti gbin to ti
2: lo
1: ni ogbo e la ni lorisirisi ikan tun wa wa nbe e ta n pe ni rain gun se ri yen
0: rain gun iban nu ojo ni
2: se genu
0: okay oya je e je mo ngbo bo ni
1: iyen ton ba gbe kale bayi pelu ose ati gun won ma achieve 150 meter
0: se ki se ti a ri mole ti o mo se tutu ogun wa le nlolu e je ka sare gbo ipolu owo oja lati ile ise ajara farms mo n pada bo e mo ti ko kuro e mo ti ku o se pa ti mu en to pin eto yi ju loju opo Facebook awon asoju ajara na ti wa nbi e ti mo gbo pe won ni irinse lolokun ojo kan iru awon maize planter gege bi iriri temi ni be ba ti ru awon agbado yin si bi igba te mo ti lokan
1: be ni
0: be se nti e ti program e boya meta meta ni o mo ju be boya meji
1: di
0: o mo gbin lo nti e oda e ja polowo oja n pada bo
3: eyin agbe e ma je e ma yo iro ti de o bi e bi ba ti ku ninu ise ise ku se ko se bi a se fe so nipa onje ayo tagbe seyin ajara farm to store ni opolopo awon agbe gojule ti won fi nire ise wo won je irinse igbalode ti agbe le lo lati mu ki ise agbe ya kia kia ajara farm to store ni awon agbe gojule lati mu kon gbogbo ko won ni di se agbe papa julo fun eyin tan ni lo
4: ero igegi ero ifiko ero igeko ero igbele
3: gbogbo re lori sirisi lo wa lodo won e pe lati order ibikibi ti e ba wa won ba yin gbe wa e ma to ni kan si won
4: suit 9 ncwc complex samanda ibadan 081-4905-3154 tabi 091-6229-8344
3: whatsapp ti won
4: ajarafarmtwostocks.com
3: ajarafarmtwostock
5: better tools better farm better life
3: isi agbe a lo ti di rorun
0: e ka bo pada e ti gbo beyan ba nirinse nda o nda won agba sese ti won o fi oju eyan ri ogbo nkere mi e je n so bayi pe bo la se rin ta ba fe ra irinse ni ajara farm to store
1: be ni fun awon to wa ni badan won le kan si wa ni ile ise wa ni suit 9 ncwc complex samanda ibadan
0: samanda wa yi kan na
1: be ni
0: ni teyan ba n lo bi ona ui
1: be ni egbe titi de lawa egbe titi lawa bo papa awon eyan ti won te wa si ni ibadan tori ajara farm to store mo so tele pe number 1 online farm to store aje ko rorun fun gbogbo awon eyan to wa ni ile ilu nigeria lati order lori website wa ajarafarmtostores.com ton ba ti order ni be a ma ba won gbe wa a ma deliver fun won
0: ti si se pe e fi owo gbigbe wa e dun ti si po mo oja te ta fun won
1: awon
0: ti ni oro asole
1: oro asole ti ma nwa bo awon kan wa to je pe free delivery lo ba de awon kan de wa to je pe won kan ma san token
2: lati
1: gbe gbede ibi ti won wa
0: iru awon tan ba order online yen se awon ti sanwo le abi ngbe ba gboja de be ni e mo yanju yen
1: o ni awon oja kan to je pe ton ba order won ni san 1 naira
0: sile
1: bo o lawon oja kan to tobi awon bi brush cutter now awon bi tiller machine awon oja yi o tobi ju pe kakan gbe jade be yen pe ya ma lo just so won ma ni lati san commitment fee kekere la kan ma ni kan san ton ba ti de ohun toja ba ti dohun ton ti ri nkan ton fe ra igba yen na ma ise san owo to tabo atoku
0: okay kini nkan pato teyin fi yato si awon yoku te fe ki awon agbe ki won mo
1: e se olotu ara awon kan ti a fi yato si awon yoku ni pe awa fi oju wa si online won le ri wa pe awon eyan bayi ni a de ni physical office to je pe awon eyan ti wa lati just wa tan ti wa office pe mo sa fe wo bi ti mo ti fe ra oja yi
2: so
1: a de ma make sure pe a fun won ni nkan ta pe ni after sales service ti o si ru e
0: kini yin after sales service
1: iyen ni pe ton ba ra awon ero yi lowo wa ti anything ba se won leto lati pe wa a ni engineer to ma ba won service e and service is free to ba ti je service but to ba je pe be ni but to ba je pe party e lo ba je won ma sanwo party e but won si ni sanwo service
0: e ba n fi number ti an le pe yin sita
1: won le pe wa sori 081-490-53154
0: Eto mu
1: 081-490-53154 tabi 091-622-98344 lekan si 091-622-98344
0: Eseun Are ni yaya lati ilu Seyin o ni opon ifamu pe o share eto yi ju loju opo Facebook Are ni yaya lati ilu Seyin o ba n gbo mi pe mi be se gba Mazavita yin e ma gbagbe pe idanileko nipa osin oyin on the 22-23 osu yi ni o ye ki o ye o be ba fe kopa e pe mi 0703019562 akanji ikoyin re eyinju olodumare ti o se figigun iyoku di ijo mejo okon joseph ajoko bi en tin fe na nlo ko temi nje
6: ajibola adebisi na re baba osomalo lagbara olohun awa pelu yin ni lojo mejo
0: e ba nfi adura sowo si pastor jeje oye kola samuel be mi ba tin dide o baye shola re o ni o mo gori eto gospel gbedun la pe

Ayọ̀ Arọ́ mọ Arọ́ mọ láṣẹ Arọ́ o mọ láṣẹ Sorry about that.

0: talakun ju skelebe lo to sin lele te loke pe eda to wo ba rogun si lowo to jogun faja ti se kari mi ko ma gbagbe pe brick meji go kan ni o abe mo owo tin ba faji lo okere
1: oni temi 1 million naira to promise mi lana nko
2: baby mi mo ti dile fun e erure
0: ah pelu atotonu mi se o 1 million naira owo le lodo bosun king kini wo fa fi se birthday fo birin I like as se igbesi aye re o
2: ah igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
0: ori re pe o lo ni maran gidi ni ni mi taye lajude to ni kaluku tin ra eka eka ile da ko kole ise aroye ko so nje lilu o nje won ni bosun king toro lebe ti bi ntale leka leka fun gbogbo eni fe fi dako fe fi kole ise fe fi sodo eja sin kan sin bere lati ori plot plot 1000 acre 2000 acre 3000 acre 4000 acre 5000 acre 6000 acre 7000 acre 8000 acre 10000 acre ti bebe lo lo ni luji lu lo ni le si kari kari ewe borale botale borale tale kasun won ni chris bob building mobi bus stop odo na pata nbadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kasi baso king ko donile Bonile Jabrata.

0: La Gelu FM. Jaga bagu bulit lu. Maro wanso.
1: Eku dede wo yi eyan a. E ka bo si ori eto wa.
2: Oyo fe fun iye pada. E ma gbadun pe oko mi ni Aderia Adedayo lati ni ijo ni Mana Baptist Church. Nje eyin fe be okan ni na ajo wa wo. E le fo aso ni number won yi 070-65-83-27-42. Lekan si 070-65-83-27-42 tabi 070-55-30-74-92. Eje ki agbadura baba olorun wa adupe lo yin fun your fair and day fun alin lori tete ni olu agbope wa eko temi je ko je buku fun wa ran wa lowo jesu olu wa amen. Mo fe ba soro leni lori akole ti mo pe ni awon nkan ti ye ka fo yepere mu awon nkan ti ye ka fi won yepere mu eye ka si bilu wa ti iwe oba ikeji iwe oba ikeji ori kerin ese 21 o wi pe o lo si oke o si te omo na lori ibusun eniyan Olorun o si tilekun o jade lo itan ni ta obin to ti dagba ti gbo di Olorun Elisha to dagbadura fun nigbati o gbadura fun ara omo na o ya nigbati o gbadura fun o si di olomo bo se dagba to nigbati o se die to n dagba lo omo na saisan nigbati omo na saisan lati bi aisan na o saisi o wa wa woli lo leni mo ni mo fe ba so lori akole ti mo pe ni awon nkan ti ye ka fo yepere mu akoko awon nkan ti ye ka fo yepere mu ni ilera ara wa boya ilera ta wa ni o tabi tomo wa awon nkan ta gbo fo yepere mu ni opolopo a ma so pe oni ki ma mo ti oni ki ma mi le se bi kini kan lo ma pa yan e wo so wa ye ko tete ku so wa ye ko so yawo re do po so gangan so wa ye ko so awon omo re na omo alai ni baba ah opolopo awon eyan nigba ti mo wasu yi ni le jo si wa awon eyan wa bo mi pe ito sugar ta won ni ko ye ka won ni ara ti so fa awon pe sugar won ti poju tabi ni le wo ati ni le wo san gan o so fun won pe e ti wa prediabetes e sa fun awon kan te nje esa fun awon kan te mu amo kechiku soro na an gbo ma fo yepe mu ilera re o se koko so gbo ta yu ba ma so pe ilera loro alafia ma tayo ma fo yepe mu nigba ta isan ba nse o ke jade nigba to ba sa isan to ba jowo to ku lowo re ni be ni o fe fi dajo koko lo ogun na ta ba ku wa si jeran to jirin lo ara omo yo ya o ma bu mole eja fi robu palara eja fi wo laya aisan mi le ju be lo teyan ba tete logun teyan ba tete logun gba mi awon kan to nse yan agba awon kan to npa yan ta tete moju to tan mo lo si ile iwosan awon aisan mi wa te pe o se se ko ma pa yan yo ba tete ma so pe ba se pe jopo ta soku ta ba pe jopo ta wa laisan be o se se ko ma ku ma fi ago ara re sere o ma fi agogo ara sere ni ara ma fi opolopo lo opolopo awon eyan lo n pa won lara pelu ago ara won bi oti mumu bi siga fifa edo ise ti siga se lara gan mu wa mi ti ri ma fo wa ara sere ara iwo to ti lewa boya olorun da eleyan dudu ni o da boya olorun de niyan pupa ni o tun wa ni mo fe pon si orisirisi cream ta gbọdọ ma so lori afẹfẹ lo ma lo o wa bora o ijo ti mo pe teyan ba bora debi kan o se se keyan ni jejere ara ah ma fi owo yepere mu ilera re ma fi owo yepere mu ago ara re wo boya wo kan ti ti o ti se ase ma se sara re o ti se nkan ti o da sago ara re nkan to da ju na ni pe o file wa mo ti mo ti ju ti mo mla mi le file ah imokumo no mo ra re ti fun yo fi ge dodo yo fi lo o je ja won be awon nkan ti ye ka fowo ye bare mu akoko mo so pe ilera wa ekeji ni pe aye wa ma faye re sire owo re eni lo lati bere nkan ta ba se leni a ka kun la na ni odo la kin to se o mo po lo le tan lai lai ole opolopo awon eyan gan mo tun tin lo so pe odo n to bo kin to se bayi ki lo sodun o ti ni oni se mo ah oke ohun to loke o si ta sogbe o ma fowo ye pe mu aye re opolopo awon eyan nkan to ye ka ye won wa loju kan nkan to ye ka ye won na si waju o wa ara e lo fi ka awon ni school o san school awon ni ko lo kose o san ni kose ise o godo wa fe se je laye bawo lo se je eyan o je pada si ile iwe wo to n gbo mi o je pada senu ise iwo to n o dagba lati kose o o je pada o ran mo re ni iwe o je han omo ni no leni on faye re sere to ba ti faye awon omo re sere aye re do fin sere yen to iko mo re o wa kan ti o do wo mi jawo nbe o ma jawo to ba ti le na mo to ba ti dagba jo gba lo o le ma gbadura fun mo be o ma fi aye re sere akoko mo ni e ma fi ago ara wa sere abi ile ara wa ekeji ka ma fi aye wa ka ma fi sere eketa ti ma fi ase ka gbe loni ni pe ka ma fi ise wa sere ise won ta o e je ka ma fi ise wa sere ibi se da ma ti mo bo nse mo se jo ni wasu imu tun ni sowa ti mo se ti customer ba ni ojo ola rigba to ba ye kin ni rigba Thursday ma ni Friday ni o amo se se kun ma to Friday nkan ki nkan to wa re baba to le se gere bi ise se dada ko se loju ami be le so pe en ti o ba sise ko bodo jeun iwo ni wa ti fe ri o ti dabaju en to le se o wa ti so ara di tog baba baba ke trali baba ah ojo o lo fe se yen da Olorun so pe ohun o bukun se owo wa sese ni ko ma kawo soke ko ma jese mole o je jawo nbe ko lo wa se gidi ko o je jawo nbe ko ti ebe lo boya eko agba ko won na mi owo ika ma fi se re sere o ti be oliba fi le so pe Olorun yo bukun se owo wa njo ise ogan ni wo ni lowo ti bibeli so pe ohun o bukun bele pa wo ni aba won mo yawo yawo jawo nu apon ti o yo en ti ba fe fi le agwa re sere ara re aye re sere tabi ise re o ni noran lowo emi o le ran yin lowo o amo fe darin loni se to le ran yin lowo ti se jesu jesu ni emi ni ona otito ati iye ko se to le wa soro baba bi ko se nipase emi nigbati abirin e na omo re saisi o lo soro woli olorun ipe e ran mi lowo nigba ti wole olorun gbadura fun o gbadura loruko olorun abi ko gbadura be eyi naa fe dari e sodo en to le ran lowo jesu amo jesu ni towo gbe o to ba ti di omo re enikeni to ba fe di omo olorun o ran patapata gba satimo pe lese ni o ma so bo imo se so jesu elese ni mi jesu wa dariji mi mo fun mi le gbara mi la wa sanu fun mi elese mo gba yin gbo le ni gege bi olugba la mi e se tetu tetu si wa le ni boya yin ni ibeere tabi e fe be okan ninu awon ojo wa wo e le pe wa sori nomba wonyi 070-65-83-27-42 070-65-83-27-42 tabi 070-55-30-74-92 070-55-30-74-92 e se o di gba kan na
0: La Gelu FM, Jagaba Gbogbo Radio.

0: Lajelu Oke Gajoke.
1: Da Olorun re mo. Da Olorun re mo ni eto iwasu. To fi Olorun o fun gbogbo eniyan. Lati enu iranse Oluwa, Ajirere Matthew Igbekele Oluwa Mosebi, Oluso Agutan ti Ijo No Your God Chapel. Awa ni plus 7 and 8 Ayoka layout ni ile fofun Balao egbe Algon Hospital opopona to wa leyin Ibadan Grammar School Malete Ibadan akoko tun ti to lati gbo eto da Olorun re mo oro fun gbogbo eniyan lati mo Olorun lati enu baba wa ninu Oluwa Ajirere Matthew Igbekele Oluwa Mosebi ki Olorun ki o bukun yin bi e se n tati si oro na
2: Global para re mo oni sese gbe oni siwawu oni bi somo dikeji o le mi dariji bo se de mi taji lati gba wala bo se ba ni bo lati gba wala ife to ni wa lati gba wala ni pe se ba gba ngbo bo ba pa ore mo baba mi yo feran re o ati baba o ma ba wa gbe igba ti baba atomo baba wa gbe ara tuwa ati wole ogbon ati wole imo ati wole oye ati wole agbara kosi beru mo kosi paya mo nitori pe oro ti a pamo ni salakoso wa oro ebi ta pamo ni to wa sona agbe ti owo pe o lo so pe bo ba je pe emi olorun lo o fi le emi awon esu jade ijoba olorun de bayi bi a ba gba kristi baba feran re bi a ba poro na mo ibo ni wahala ti fede bo la se ti fede hallelujah ibodi idabi fe de bolu akolo ko fe de baba ipe fe ran mi no te mi ati baba gbenu yin emi ati baba mi to gbenu yin te ba poro bi mo emi esu yo jira se wa agbara satani yo wole awa rogo baba ni bo si lewa to awa ri fere bo ti lewa to awa ri to bagbara ni owo de na owo nitori pe abuku ti jina si o ati le emi ti ta ti rajade kun aye re igba to poro olorun mo ti bo gbe ti bo ji ti bo su idagiri ko le je ti omo ina ko le je ti omo aso ko le je ti omo se aporo olorun mo sa fere kristi ijabire lo wara wa bo ba gbe orilede tabi nigeria bi ise bo ti po ni nigeria bo ba gbe afere olorun aporo e mo o do se ko di se le ni ijoba ta ye da gba kede a tele ijoba olorun bo ba ye pe atele ijoba olorun olorun yo ma ba wa gbe aporo re mo akiyesi anani re mi ni re oje mi ni wo yawo re wo ni wo ko mi ma ni te olorun a ma de fun olorun ara ni ki si wa o fe ro wa o fe mi re dede o le empty ta jade olúwa jáde bó bá jẹ pé èyí pọ̀ ọ̀rọ̀ mi mọ́ bàbá mi èmi àti bàbá mi á fi ọkàn òyìn ṣe ibùgbé alẹ́ ejò kò lè bá gbé mọ́ ọ̀dà kò lè bá gbé mọ́ ìfẹ́kọ̀ọ́ kò lè bá gbé mọ́ níbi tí ìmọ́lẹ̀ wà òkùnkùn lè ráyè bẹ́ẹ̀ mọ́ níbi tí ìmọ́lẹ̀ wà tòdodo wà ogun olùdá ìgbòrá ìgbé bẹ̀rẹ̀ wọn ẹnu bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n nígbà tí a gba ìjọba ọlọ́run láàyè idea that it will. Bo ba gbo ni soro yen gbo o ti poro Olorun mo. Bo ba gbo ni soro o si jago so fero Christi so poro no mo la le le mi ni jade. Iwo ti gba isoro laye odimowo. O mo pe gbo ba be lodo Olorun. Odo fere mi o poro mi mo imi ati baba a fi okore se pe baba ke se pe ije ni soraye edope lama edope banje edope ari ja ti bo se kini odope tori pe emi olorun en ti gbere yo se kini odo ma to esoro yo ma fodo han odo ma fodo han ara to pamo yo ma fodo han yo ma shodi lati gba de gba o ma da po ninu ogbon o ma da po ninu mo o ma da po ninu oye ijoba olorun ijoba olorun se agbalaye se ati de lati tun se ba wa gbe se ba wa wole sa ro ogun na tari bala na sara yo na iga bi lo wara wa o da ho lo o so ni aye se o poro lorun mo so fe ran re bo ba fe ran re o se wa gbo bi aja o jo so bi ala ni reti ta lo gba kele ta lo si bile igba to ba gboro olorun mo a ma keni a ma raun ni igba ta ba fi sise a ma keni ma raun ni nitori pe oba ni rodi olumoroko olorun ta nse baba jolo to se olorun baba mi yo ba ni wa pade baba jolo to se olorun baba mi o ma toju wa baba jolo to se olorun gbogbo ona irajo wa yo ba samana wa oyo se kini yo ma samana wa igba ti a ba gba oro na mo emi mo yo ma sa turn off wa lo sa ti loru ibi ajira se wa idamu ajira se wa wahala ajira se wa pe ku ojiji ajira se wa igba ti ijoba olorun de buti e lati tun ya bere lowo ara bayi se mo feran Jesu se mo pa oro re mo ise o le mo wa se ninu aye re ngba na baba gba mi baba pa re mo o ti gba o o ni si wahu o ni si so o ni je ba ye o se fe ku fe en to ro mo ni keji je en to ni fo mo ni keji ko fe ran Jesu ko poro re mo emi satan ni ba joba ijoba yo tele ki se joba olorun oloyi kokoro joba ye ni sugbon oni fo omo ni keji o fowo omo ni keji soke so pe bo ti fo omo ni keji soke be la ma fo te na soke o ba to omo ni keji je jesu wa lati ba to omo ni keji je gbogbo e mo lo le jade emi wa rafa lo le jade emi ba ro le jade e ba fi lo je jade e ba si o joku dide gbogbo iṣẹ́ ìwòsàn tó ṣe àdè kọsílẹ̀ tán ó fi fẹ́ hàn jẹ́ bí èmi àti ẹ̀yìn pápápọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ mọ́ kẹwàá bó ṣe máa ṣàlàkóso ayé wa mo gidi àbá jìnnà sí ẹ̀ṣẹ́ àbẹ́rẹ́ ìwé kúfẹ́ fún ìgbàlá rẹ ni ko lo to ye ni wo ko to bo agora sile gbogbo ah mo ti mo bi ti mo lo e ma suku ti pe ba de ko seko nitori pe mo ti yan eye mo ti jesu ki to bo agora sile John 20:22 nigba to wi eyi tan o mi si won
3: to si wi eyi tan o si fun won pe egbe mi mimo
2: nigba to gba oro re nigba ti o gba oro re o mi si won emi mo wa wonu won isobo ba le won egba emi mimo ti o ma jolu ko fun yin ti o ma foye ye yin o mi si won nigba to we to o mi si won wi pe egba emi mimo o ti o ta fun o gba o ti di tire ki se wa ya lo mo afonso ati we gba ijoba yeraye gba itoni re gba ijo fi omona gba ijo fi soye o yo mo bo gbe ati di kan nigba oro olorun o gbe ni won egba emi mimo iba to gbe mi mo ori ni orita e mo yo ma shamanu fun o ko so bo lona to ati ri oluwa ba satani wi to pe ijoba olorun o be ni aye re emi mo o sa la ko sa aye re olorun ko fara pa fun mo lati gba na lo lati gba ti o ti gba emi mimo to ti gba iwe eri bi pe a ri pe o feran baba oro baba o gbe ni re na pe o pa ro mo wa gbe pe mi si won o mi si oko to shoko paya o mi soko to pa lo oko re mo o mi soko to saferi re ki na ni pe boko yo mo mose o ti bo se lo fi mo o si si design ti bo se lo mo pe oga o mo se e wole e bi le mu be e mi mo lo do pa for me o lo fe ye mi igba ti bo pokopo sodo olorun
1: da olorun re mo oro iwasu lati inu ijo no yogo chapel bi asese boto awa ni +7 and 8 ayoka layout ile funfun balao egbe argon hospital opopona to wa leyin ibadan grammar school manlete ibadan e darapo mo wa ni gbogbo ojo isegun tuesday ni oju opo ibanidore ti facebook at matthew omosebi laarin agogo mefa si mejo aro nibi ti o ti ma gbo ti o si ma wo wa kedere ninu ipade adura ti ijo no yogo chapel awa ni adaba fm akure ni gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday láàrin agogo mẹ́fà àbọ̀ sí méje ìrọ̀lẹ́ àti lágelu 96.7 FM Ìbàdàn between 7:45 and 8 PM àti ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin agogo mẹ́sàn òwúrọ̀ sí méjìlá ọ̀sán fún ìjọsìn tó níbùkún tí ẹ̀yin bá fẹ́ ìmọ̀ràn tàbí ìrànlọ́wọ́ àdúrà ẹ pé bàbá wa nínú olúwa ajíhìnrere Matthew ìgbẹ́kẹ̀lé olúwa ọmọṣẹ́ bí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 003-471-9805 tàbí 0905-666-6266 dá ọlọ́run rẹ mọ̀ ìpàdé tún di ọjọ́ mẹ́jọ.

ba n so fa lara pa ti de o e so fa dero pade si omo to so ti tun pada sori eto lale idejo la ndagbere pa nlo ambo be ni pa lagbara ati lobo olorun nikan lo olorun lo lagbara ko fi sile fe nikan rara pinrin olorun ni o ke ise eyan a lo abo abo moje a lo abo abo moje o a tun ti de loni gbogbo ti mo ti surajo a tun ti kura wa dori eto lale ite tin reti gbogbo omo ti ere ko wo epo nlo ti ko pada yo aka pe bi o ba wa lo didi isu aka yo wa ni ewowo atewowo ataka ara nta ko sinu epo la kode o e kale e mo ku le o ade soye omo tosho ti de o taufik omo tosho ti de o okan la won ni lale bola tahiru na ti de ta ti mo tun ri le skelebe tontolo tontolo na ti de nje lo bere soro soro ti e ma gbo pinkin safa ola itan o wa lona o se baba pupa na le wa lona ojo ni o fi mu wa fan fere ade dola po mo tosho ajo kura wa wonu odun sa sare sare ade teji teji to fun mi lawale o na wa laarin wa team ti pe eni ta ba ti ri a le so birin ajo seri ojo yen ro gan so dodo yin sojo dodo tin na bi o ba dodo yin o ro lodo ti a o ojo tura ojo tura ro lodo wa sanu mama yo wa o a fi ko wari o ruwa se ojo a ruwa ya ngba tan bo yuwa ya idara ni o ya se to ya tin se ya gbo ba se nbo o mo lagba mo ni ruwa nla fia o yuwa ya idara o ya idara o e se mo ki mo dupe lodo yin tori bi o ngbe o ba gbe ko se nti o nwo wo to nwo o ba se wo kin lo nta fe ta o nta ta bon ra o ba si ati ta on ta yo lagbara tori pe onra wa ni onra ra lo se bo mo ta on ta atonra eni won je ko nje ore nje gbon ta si je patapata na lowo Eledumare Oba a da pada sile tori pe erupe ni wa erupe la se pada si eni o se ni se baraje ju nigba ti won pe mi pe Gabriel ona furume ta jo wa lori eto nigba kan ba ise iranti teyin dide ran lowo fun ogba ye dide ran lowo fun a fe ko lo gbogbo wa la gbianju patapata Gabriel ona furume ti dake ina le lai wa ina ile iroje o gbogbo ana la lo ka mo kene ko mo forun yen ni kokan wa di jo kan le gbo pe deso omo tosho na ti dake be ni ebe temi Eledumare ni pe ko mo fa isan se mi ko mo je kin finira lo mo ba sun ti ba ji mo foro ri ku ni gbogbo wa o ku njo kan Gabriel ona furume ti dake o e se mo dupe gbogbo eyin te dide patapata gege bi eleran ara a fe ko lo ila se nsare soke ta nsare sodo ejo Nigeria gbe prince gbianju awon le radio to gbianju po ani forum kan platform kan Gabriel on forum my friends everybody gbianju ama gege bi yen lan ara la se gbianju bo se wo Olorun ni o se woni mama saba somo tori pe o wa thought provoking o wa thought provoking
kẹyin o wo pe olohun mo pe yo lo njo bayi bayi lasiko bayi bayi o se fi ale un wa ran ta fi nsare kiri agbiyanju gẹgẹ bi eyan ni bo ti wole tu mare oba ni sola e kale kule ta lo ye yin tun ti de lale yi irin ajo ma wa odun mi ti won ni eni le re wo te ba re ni ti o ba wa wori lori nkan to ngbon to palpitate to ngbon were gbe kini ise mi gbogbo te ba ni lagbara ati ran lowo lati gbe ku lokan e gbianju aro ana ni won pe mi pe ki n wa lagbegbe kan mi fe tori won be wa pe ka mo gbe sori eto sugbe mi mo po ye ka se fi kogbon pe pe arakunrin kan mo wa ori igi lo wa o ko doke ko dele mo ni kin lo sele ba ni mo pe number oko to anu won pe number oko to anu ta o fi ko mo toso gbe ko se ba nso nkankan rere on ti fori libe so ni nta le se lori esa ko si o omokunrin ti sokun marun o ti fobo latari egogi o ti bo sarin afonifoji egbogi ati agogi loke e mo tun e o pokun so kini ba je ta be ke se mu nkan sa ta wa ta le so lori e e ma ke a eyin family te ni ka mo so kan ka mo fe ka mo eyin o mo pe kan be ba se ti family a ni soro family animation family n to sele nikan la so pa ka mo eyin o le ti be kogbon ale na ni lori eto o se ti o koja yi na ni won pe mi pe ara omo kan o pe o foju ko riran mo ro pe bi o ti fe foja na moto tin sare bo eke o moto hite o si wa ni usage bi a se nsoro yi taufik debe o si murin ajo wa yo salaye ntori lohun omo to foju ti oriran ti moto tun gba ta wa le bi e bo la se mebi enikan kan o mebi awon alaro awon eyan bi desoyo motosho toju anu ti fe form fun won sare giri mo won bere si gbe kiri jala hospital ti awon ko gbede won ni ko a ko le work in bisa sorry ma ete waju won gbo mo yen de usage igba tan de usage ni a ori ofe ti pe abo ba wa nle bo wa lowo se wa nle atoko ti won fi gbe o gbowo hospital tan gbe lo won gbowo egba won gbe de use won mo gbe nkan won lo nkan wa ko amori sugbon yen leran ara bi ti ania arabirin to sun asunmoju nijo ijo tuesday kon niyan anu e se mi o san gbogbo se be ba tin ba soro bayi ni nsun o lohun le forun fojukunrun lai mari ko meye to su afẹ meye to su afẹ ma won eyan e o wa usage ko sowo usage o se gbowo won ni pastor kan kokko de arabirin yen o ni wa ni se ba ni ko wa aje mi o usage o gbowo won soko to anu tian oko to anu ti le sun ko le wo a mo ba ti serin bayi a si se lori e to ba se se tori won ti bere won ti ntoju lo amo won ni ti iwon owo to wa nle to ba ti deposise tan won ni yo require owo ti o ba ti sowo e wa gbe ibo wa la gbe lo ta family eda ibo la gbe lo ati mo a gborin ajo yen
Taufik Omotosho náà ni ó ṣiṣẹ́ ó ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ó lọ sí UCH wọn ti ó ní wọn ti wọn kọ́kọ́ dá yín padà nígbà wá tó sọ yẹn fún mi wọn ń wò pé á ṣe béèyàn làwọn ti wà ń bẹ̀ náà iṣẹ́ ọmọnìyàn là ń ṣe iṣẹ́ ọmọnìyàn là ń ṣe kì í ṣe pa àmọ́ rí àmọ́ bí tó ti wà àmọ̀lú ó ti nú ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọ́n ń tírèsì pé àdúgbò kan ó dàbí pé wọ́n ní tún ní àdúgbò yẹn náà òpin tún ṣe ìbàdàn mọ́ bó ló ṣe dé ìbàdàn sí mọ́tò ṣe gba àmọ́ àbí wọ́n wá jálẹ̀ ni wọ́n ti rò pé ò lè wúlò mọ́ ha olúwa o ọba tí mú rírí jáde inú àìrí yóò ṣèyanu nínú ọ̀rọ̀ ọmọ yìí o n tó fi bá débi tó dé yìí ó ní n tó fẹ́ yọ jáde ni ṣe bọ́lọ́n ni ìrìn àjò ẹ̀dá kò yéèyàn ọlọ́run nìkan ló yé òun nìkan ló mọ bí ṣe é ṣe gbogbo ẹ ṣáà so mára wọn ṣọláre òkú iṣẹ́ kí ló kọ ọ̀rẹ́ mi ogun ṣe kínní mi gbọ́ williams kínní fẹ́mi williams àjọ wa náà kúlù ni àwọn èèyàn wá wà lójú facebook lọ́hùn mo bá a ṣe lè rí dọ́gbọ́n wọn ní a lè gbé ti ọmọkùnrin tánrẹ́yìn ló lò okùn ẹran ló lò mo mọ̀ pé ti fẹ́ wo bó lo ṣe ṣe àmọ́ kó má ba ṣẹlẹ̀ mọ́ la ṣe fẹ́ gbé ta bá ti rí ẹni tó wà tó ti wà yìn kíni wọ́n máa ń pè kíni yẹn ó ti wà depressed tó ti ń rárò kan gbogbo ohun tá a bá ní lágbára ẹ̀jẹ̀ a ṣe ẹ já lọ jà kábọ̀ tá a bá dé àtẹ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ètò ẹ kalẹ́ ẹ sọ yọmọ.

0: Lagilu FM 96.7.
1: O bale bage, o wole pelu steez, bo pita yo, bo bia. Steez Peters, jagun la bi okunri ogun. Gentleman on the body system, ogun tarigi. Akanse Peters, ito ba orisirisi aisan bi a dota ninu agu ara wo ya ya. 50 Peters, besti gbogbo obirin to dati e mo. Imule awon boys to fe pe lori e, to fe se normal ra. 50 Peters wa fun gbogbo sisi ologe, omoge to sexy, bobo ati baba to fe wa fully active in the other room. Tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal. David, ta sise sise ki ati son ton wa fe dogun. Ewo, aye gba yen ti koja o. Step up pelu 50 Peters, ko sun ra. Go for baby eto nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kuba. 50 Peters is produced by the 50 Waves Limited. Es le rira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to joju lowo. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Peters, Navdaki Jolunte.
2: Se nda owo fun ero obare ni soro be na lo na ori eni o ba son ni gbalawo re ko ni ti o ti e mo pe o le re ero obare ni soro ki o ma so we die die pelu Easybuy be ni Easybuy lo fun ni ni anfani ati ero obare ni soro pelu ida ogun asanle o si ma san yoku die die logo to ba ti san ida ogun asanle yi lo ti mo mero obare ni soro re lo ti o si mo se ida pada laarin osu meta si mefa yara tete lo si ile ita ero obare ni soro ti nbe ladupo re o lo ja anfani Easybuy.

0: ejo e ma binu ise pon le ta ba ni e o ku mo pe atari idite e labo ade soye o ni wa lai dira eto into wa le po amon ta ba nle ipo ninu ofin sire won ni nta je lagba nta se nta se le mi se nta je ni Sola re o n lo gbadumo nti e kiri advert nkan kan gbodo o da ojo aro ni Friday
1: aro kutu kutu
0: owo daji ki mo jibo oni phone do gba mo je fe mo sun ele ki leyin gba ti mo se prayer tan mo fe yin le kini lo run bere si fe mi lo ye gba ti o fi di bi mo kan gbo kan kan a phone ewo ni do kan kan mo ji mo gba lo hello sir hello nibi odo wa ni ibi kayefi kan ni ari o ni ale anan ni o ti sele aro e la sese ri kin le ri omo ko nkan ni ba nro di odio latori igi so fa location ni rara o ki wa lo sele won lo pokun so mo ni so si wa nbe won lo wa nbe e gba number mba fun won ni number okoto anu 090 mo tin te 477 mo te 08 mo tin te 999 yen se mo ti ri te emi se yun mo dake orun ba si mu nlo mo sun dago mejo abo si mesan ko to le pe mo ji ngbo kan gba ti o fi di bi se mo pe ojo ni o aremote iye bla bla bla la ro ana o ro lodo ti abi o ba ro lodo tin inu ojo oni bi ranran ba mi ase mo ti sun egba ti ma fi ji o tin lo si bi ago mesan ku seju melo ye omo fun mi se kan ti an ni omo kan mo ro diodio mo ba pere si pe number okoto anu ohun o number o ba lo mu a mo setan je mo ri awon people get number yen bi ranran lo se mi egbon gba ti o fi di ago melo lo pe mi na
1: omo to bi o to bi role ke to pe yin tori mo se kuro ni uc
0: number okoto anu owo taufik omo tosho lo wa igba won pe ohun lo gbe igba won pe o gbe
1: bẹẹni
0: bo lo se rin
1: emi na sun lowo ni ko yen wole mo se wa pe mi na so bye okay mo ba gbera wa mi mo ba dide mo
0: o to ri bojo
1: inu e ma gbo mo we tan ke de wonu moto mi o ba bere ma lati pada sinu ile emi le to ni appointment kan ni high court so igba to je ma fi da ojo ti lo ko da mi wule gbe moto mo bo kan gbe bike ni ko le ya
0: iya
1: so won ko lo si high court yen bo se wa kuro nbe mo tun wa si la mo npe mo se lo mo npe woman yen to pe mi mo ni won se eni yen no pe o ti fe kuro nle o nkankan mo sa de be igba ti mo kuro high court igba ti mo de be mo ba won ebi yen so mo bere
0: awon tan wa lori Facebook mi mo boya rogbon boyo se blow boya kini kan kawon yo ti e ri nkan wo to ba se se
1: to ba
0: se se
1: so igba ti mo bere ti won call aye tan se won lawon na ti pe olopa pe awon olopa ti wa won ti wa wo omode won de ti lo nje kini nti e ro po fa won to sa je koko be won ni di
0: so ba lori igi ni
1: mo ba lori igi o
0: o ba lori igi
1: o ba lori igi awon olopa na wa awon na o le yo bo sa awon na wo lori igi nbe won pada lo wa lawon kan na ma wa yo won wa yo jade ni
0: ori ko lori igi
1: ko se teyan kan le dede yo ege bi
0: nkan ni o fa o ko le sa dede bere
1: be ni
0: yo ti ma su yo were so re ni ba soro
1: mo re ni ba soro ṣugbọn won bebe pe awon o fe pe awon ti gba fo lohun awon ebi na mo ba so koda mo ri en ti won bi eni yen le na bi tele ori ba soro o lo si wa sodo ni Tuesday ko na si seleri fun pe won a yoju si lojo Friday ṣugbọn ninu alaye won ni won ti je ka mo pe nkan daru die fun omokunrin yen so igba ti nkan daru fun se mo awon ebi toro ti niyawo ti bimo awon ebi yawo lati pe yawo sodo pe kan ma ba won toju atomo egbon re na ni lati pe o na so do pe ko si wa lodo un na sugbon mo ro pe aroju
0: en tin ben tai po
1: aro depression
0: ejo e ma mo je o wa lopolo de be
1: so on ti emi kon
0: eni ti o ba ku lo ni gboke o
1: be ni
0: eni ti o ku lo ni gboke o
1: be ni
0: en to le o dero ejo be your brother's keeper anything kan ba nse to ba ngbe loke loke be to ngbe ngbona nte ba ni lagbara ti ba mu wale ejo ese
1: ese ohun
0: awara wa darira wa o ma toro lo
1: ko si si bi ba se le to ti eyan o ti emi o ba ti bo en ti o ti
0: ireti wa
1: oko oke ohun so ko si bi nte o ba teyan because bi lu se ri sin nkan luku na lo to leru ṣugbọn ko si bi ba se ri keyan ma ro pe a si overcome so won ni awon okunrin yi pe ise daru mo lowo awon bi yawo mo yawo sodo atomo
0: ton
1: ma tojo e egbon titi e na mo na sodo ninu alaye tan se gan won ni
0: egbon re okun abebin
1: egbon re obirin
0: obin
1: be ni so ninu alaye tan se won ni owe ohun gan pe o ka iwe olohun lowo
0: o nka bibeli lowo
1: nibi ago mefa
0: nibi egbon re yen lo ni church gangan
1: won kan ra se church yen mo le ni
0: segbon egbon lo ni be
1: oko egbon lo ni
0: okay
1: so won wa lo dana ounje fun o si nka bible lo won te gba ta won dana ounje tan won gbo je de ta won ba won wa ro pe boya o kan stroll out pe kan fe se
0: pa pe boyo ni ko gba tegun
1: tegun won gbo ounje le o wa to de kode o to de kode ngba ti o fi wa ma di bi owo ago mejo abo si mesan le nikan wa pari eyin ile yen na ni gi yen wa
0: eyin bi ile ti church wa yen
1: ni ile ti won gbe yen
0: ni awon eyin o le ri ni abi ejo eyin te wa Facebook so logbon kan ejo mo fe ka awon eyin ori nkan wo ni o tori ta o fi kiri nkan ya o ya o send e si mi mo ro pe boya in to ri toju ti e ri lohun yen boya ina le wo kayin ko ya ina foju to
1: to
0: ba se se
1: sugbon to je nkan to je kini be na ni pe ki awon eyan sajo enikeni ti o ba te ba ri pe boya ohun to nko sokan ti fe ju lo ka ma ba se re ka si ma ba soro otunu pe teyin o ba koda keyan je gbese ti o ba ku asan so tori en to ba ti ku o ti tan niyan o je nkan ba lo je to le mi na o foju kan ru e ri
0: o ese ri raye ni
1: foju kan lenu
0: iru e o nwo to ro di odio o nwo
1: eru olohun ba
0: awon eyan o de le ri
1: eru olohun ba mi eru olohun ba mi koda mi se je bi won ekun gbon mi ekun gbon mi tori mo ronu pe o tan na niyan so gbogbo ti
0: e je ki n se bayi e je ki n promise yin te ba ri wo lori lagelu 967 lale e lo sori com media to ba daro la before 10 to ba daro la je ka pade e lo sori com media ma fe ke ri en to wa nbe emi ri mo fe ka yin na ori ni mo fe ka yin na ori ni ile aye mo lagba oja na ni awe orun gbon fun mi mo se nkan o da lo da ka pada de

0: re nikan lo kon se gbogbo eni te rin pade ni opolo won pe o kalukulo ni nton di mara kiri ele fi re lomi to rin lo titi to kon da soro ami fi kini se o titi an gbo phone to we rin won gbo abi nkan ere lomi ti o kan saide mo dajo e kan tin ben tai buru depression is real depression lo fati omokunrin to lo sore lori igi o depression ni o o ropin a ropin a ri pe a jesin emi a tun wa ma wo from spiritual angle ngba mi abi edi ni e fun bedi abi edi ni in to se tori mo beyan o se ro pe tin ba fi se kini en lolaji tani gbojo ku e ti oni yeri keyan wa dede ronu pe mo fe ku won lo nka bibeli eyin so si sister ti to lo fara pamo si won lo nka bibeli sister to nka bibeli sister ndana lo se sadana tan logbo nje de lori a boyo gba tegun lo ere ti mo ri lariwo to seyo pe e mo wa wo enikan ti mo nro di odi e ma e wa o ta lo mo te won yin te wa nlele kule yin o e ma bo e gba won yoju se kule won ba lori igi to tin nro di odi o e mo build up Sirun to Sheleun, Emantioti, go to 0912370 8675. Tari plus 23481 4249 1006. Ejakan soro lori nye, boyan to le na wa lo wole, jeja de nwe. Kolon wo shanu wa. En kan kan o, me wan shele la ye, me wan shele ndunia. E kana ni ti, ti olopa ti mo fe menu kan yi kon se gbo olopa te ri tin koja lori pe o mi wa to je pe won ti cross won ti koja ye ara won ti so ka ma ro pe boye o nronu bi eyan mo baba
1: o ma ni baje fun yin
0: elomi o ronu bi eran ko ni sa ko jo yan mo
1: I
0: don't know ni.
1: Okay, you,
0: yes, sir.
1: You're working. That's your papa.
0: Yes, sir. So si o ti ni point in time kan te ro pin patapata pe iku ya jesin ri
1: baba o ro pin ni o e ma je npa ogun yin o te ba ru bi country si i mo ye kan ti sele best ten yo gbo te gbo ise gbo ti niyan
0: e kan se ni ju agbo letile
1: ise gbo ti niyan baba
0: ara le gbo won mu won ra ni
1: gbo jo se wa ba ru onu ba bi binu para wa olohun ni je sele ju
0: ami
1: Ami
0: o ba mi e seun.
1: Olorun ma so wa ka ma wu e ti ri ka ma ro.
0: Ami baba yeru.
1: Lagbara o.
0: E se po. E seun mo dupe. Won ni ka ro mo won. A ni ka fi kogbon ni. Ero eni toro e sele si. Won le iyawo atawon omo e won wa lodo family ti won. E ma ko buru de level pe ati provide on de le ba ngbe kini o ati provide on de le so ka le ma ri nkan je e ma lo sodo mommy abi ti daddy e ma lo sodo mommy ati daddy ntin emi na n wa bi se setu ara mi se ri bo se le to hello hello baba
1: e ma kale bo so afu kan
0: le o weekend re Ake kaka. Kini o se?
1: Ake kaka
0: Se joba na ni?
1: Joba na Carpenter
0: lo mo kunrin to pokunso.
1: Carpenter ni. Olagbade o. Asase aye ko ni bi na se yin o.
0: Amisa.
1: Asase aye ni ye.
0: Ni
1: se oju la kokon.
0: Bo
1: bo to wa ti ba na e ma jama mu de lo ara wa.
0: Mesa.
1: To ka ma ka gba fo lo.
0: Ina ma le usiri usira
1: ni
0: aso. Wa ina ma le usiri usira. Irorun nbe ba mi la fa gba nkirun. Afa medium le mi. Irorun nbe leyin nira.
1: Engo
0: lati wolimo bayi. 19 kini mo se wolimo yen na 70. Mo ti se wolimo 70 kini kan. Baba e lo wu kini le. Hey. Olorun sanu wa. Mo bo e je kin sare ojo imo ni. E je kin sare fi olopa yen ara depression tin wi. Olorun lo mo to sun debi to dey. Ko se gbogbo ti an gbe mo lo e lori won pe tan o. Awon kan wa ti ri o pe rara. E ma gi o. Ti an ba ti mu pe yesa. E mo se yesa na ni o. Pe your paper is not good. Yes sir. Well kini kan 1964 32 lori kini yes sir. E ma ba olopa jiyan o tora me tori pe ame tori o pe o mo fe ke lo sori Facebook e wo nkan kan ni olopa yi oni bo olon lo ni to ba ni bon lowo ka do imagine kini o le jade lati be igba ti won se kini junction ti won se tan si shop ti ibi shop ti sengi die wole nkan kan lo yi koi kuo lara laarin awon iyoku e tan jo wa nbe bi iseju melo won ti en wa onda o tin e lo sori Facebook laarin bi iseju melo ti o fi pora mo loju igba won wa ibi ti an ti ri re e lo sori Facebook mo fe ke foju kan ni e lo sori olopa re o eh onu
2: ejo mo lu mi yen mo
0: Ma ko lo ba wa mole ni run mo ra bi eni ti o kan gi abe se ri ni eyin te lo sori Facebook se abe ri ti mo ri ni o re
2: eh odidi olopa
3: ni mo bi ti
2: odidi olopa ko abi close eh o lo fa o
0: Won jati ma bo eh oro ti UCH n jati te bo je kin sari dodo Olumide awo lowo ba mi koko ja iyen sina ami dasi tolu mi dia wo lowo ba mi dasi ka ite mu ye ku lo na na ni mo pojo ti lo to yi
3: Idante iyara ikeko WhatsApp group awo lowo Olumide tin fi anfani sile fun opopolopo eyan lati ma le fi aye sile fun wiwo video tabi art iyen video ipolowo da lai gbowo lori ero ibanisoro won tori o ye ka wo video wo art pelu data wa ka ma gba owo goboyi ni dollar losoosu o ya o ori irede to le mu ki eyin na ma pase irorun ninu owo latara didarapo won yara ikeko WhatsApp group awo lowo Olumide kikida ke ni data nikan lo bade e wa gbo o fun ti popo sise ojo ibi ambassador Olumide Awolowo ninu osu me ta waye 50% discount promo fun enikeni to ba darapo won yara ikoni na pelu sisan 7500 naira yato si 15000 naira to wa tele fun registration leyin osu me owo na yo gbera so kuro ni 15000 naira to wa tele lo si 25000 naira bakan na niru re mi yo tu seriyo to je 4500 naira sefu number ye ko ma te ateranse si ni WhatsApp 0818 029071 happy birthday to you sir congratulations

0: Olumide Awolowo iwo loye o abi oye o eh ko ye wo na ah e to nse iye e
1: ah ba mi e to nse iye ro
0: mhm
1: a ti pelu ara nkan ti mo se ti aro eyan ale ti won ni lati ti make owo so that ko ni ti pe won ronu se fifty bo ba won to wa no group we to ni awon ipenija bi e to ba pe ma so won pa ronu pa se re mi se ko mo to de o
0: mhm
1: nitori pe ta gbe dani confirm ni o I just think you want to know that you don't want me. If you talk to one way, you talk to one way, you know you want me. So, really, people who want that for women, don't want to say that no. So, we will be on the Facebook, YouTube, Twitter, we can call Instagram. You want to get me? Oh, come on, you got to get that no. We will be on the Facebook, why not on the video? Nínú Christmas ti táwọn kan gbé kalẹ̀ tí mo ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìdájọ́ lóyún nítorí pé kì í ṣowó ló máa fi ṣe ọ̀fẹ́ ni ṣùgbọ́n ìpolówó tó ń gbọ́ kì í ṣọ̀fẹ́ ìjẹta ni mo ti wà ní síbẹ̀ láti ìjẹta àná tó gbogbo nǹkan yẹn náà kì í ṣe eré iṣẹ́ ni kò sówó ọ̀fẹ́ lórí internet you have to build yourself towards what is coming up. Ah, see, I see in Kakan. You want that, you just go on.
0: I'm you.
1: Now, any of that will be you. Know social media. So, what is it? If you want to go on, you know, I'm not going to get you my speaking here. But you will go on, that's no issue. Because if you have a woman who wants to make a call with you, because what is it? You're right. I'm not busy. Cabinet, later, it's 0.5, half of a dollar.
0: Amiu. Thank God. Ona to wo jati po gan. E to ba kuku aluku ni o kan gba ni. Olumide Awolowo ti yamutere o ti mu yen kuro nbe. Efrebo.
2: O le ri.
0: Ah, Efrebo Logun.
2: Ah, yi Logun.
0: Legbe mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bo lo se deyin.
2: Anu lo gbe mi debi.
0: Ah, okay, moto to wori lekan.
2: Anu lo lo gbe mi debi. Era sa.
0: Efrebo.
2: E kuse na.
0: Bo ni.
2: Dada mi.
0: E pele ku yanju o.
2: Eh.
0: So, ise nlo.
2: Olorun de lade.
0: Olorun de lade.
2: Se won ni agbede to ba nrin loju ko.
0: Eh.
2: Oni to fe mu jade nbe. Eri pe lajo mi bi daruko lese kankan. Yato si multi stream.
0: Yeah.
2: Isi yaruko ogu kaka yato si jinja.
0: Jinja.
2: Abeko.
0: Mm-hmm.
2: Hmm. Tutumo si kwe oni tuma.
0: Si alagbe de nlurin loju kan.
2: Oni tove muja de mbe.
0: Si alagbe de wa lodo in loke lona.
2: Ah. Onbe lodo wa.
0: Eh.
2: Mbe o si mbe mbi.
0: Tana ba nlurin loju.
2: Kwa ti kwe on konju mwabi kwe ibi.
0: O fe yon kwa konbe. Kini prebo fe yon.
2: Fwa mpani ya ite mbo mi nigba koko. Eri kwe ibi ti Nigerian lonsi. Oúnjẹ wọn lójoojúmọ́ epo wọn kini kọ wọn ṣe ri tíyàn bá jókòó sojúkọ tí o wá rìn kún ìrẹsẹ̀
0: o gbọ́dọ̀ wá rìn kún rìn
2: ṣe ri ilé iṣẹ́ tí mo sojú wọn yìí wọn yẹn multi stream tm limited tó gbé egbògi tí wọn pè ní jinja herbal extract jáde fún àwọn èèyàn kún máa lò kún sì máa lálàáfíà tíyàn bá wá lálàáfíà tọ́ tí o bá sówó lọ́wọ́ èèyàn alafia on ti o ba sora yo pada sonu mo yan lowo ni
0: ah ko mo sonu o
2: mm ti o fi njo sonu mo na ni le se fi ni pe ki yan ni ilera atoro mejeji lo papo
0: health and wealth
2: ke ni mo ma so fun mi pe office mi te ba wa si idanileko a ma to yin sonu awon isoro te tin ni yala pe boya fu apere en to ba ni ulcer yen ogbe enu to wa ji laaro ti o tete jeun to wa lo mu oso sinu
0: la ti jeun yo tun benu mi eni
2: ah wahala lo nda sire lorun
0: iya
2: ata won kokon to ro mo wa ra nkan to ma nko wa ni bi dan leko wa niyan elekeji pe ma so pe te ba wa se office wa ni bi seminar e la anfani ati lo jinja ta an paru e la anfani ati lo lo fe na ke le won ni bi to wo bayi lati ma du obe leyin na mo ma so pe ona temi ngba se t'olorun fi ngba fo temi fi ri owo ni friday ni ojo jimo jimo mo ni ta ba ngbo jimo oloyin odo wa lo nje be tin ba wa so re e ma bo mi e ma cover mi
0: ti o
2: ba ri be e so pe ko
0: ni I always wait for Friday to come mba ti jila ro mba ti mo koko ma fi t'olorun si waju
2: ta ba gba so ni
0: mba ti ma
2: so ri phone ni laaro
0: ba kan lo so ri phone mbo mo ri 19 the same account 19000 kini mo ri 19000 kini kan
2: igba
0: to ya igba to ya mo tun ri 3780
2: bi bo ba se po si ni owo si ma wonu e se ri ngo ba ya ngo ba ya ma gba millions billion lo sose
0: amen
2: o n sele
0: eh be jo da ko se amen fun mi e sanu mi
2: eh te n gbo mi e ma ko boya mo wa bi wa mi so asodu
0: oh my beer fe se
2: ti ba ni ke wa te ba so office wa nko ti ba ni ke se te ba se be te you know ba ti rowo e wa e ma bo owo te fi da o te fi ba ile se do po ma da wo yen pada fun yin o da mi loju to be
0: mbo
2: so ti ni ola sunday tori emi fe ka won yan kun mo fe ka won yan
0: oni 1 2 Friday
2: ni.
0: No meji ni o
2: meji
0: the first one 19,944
2: okay
0: multi stream
2: okay
0: but ni kini ni e 257 ni
2: e ma ore seri
0: 350 another
2: seri tin ba so seri be se so en awon e mo ke iyan le bribe you ka wa so nti o sele
0: ni ni se
2: so be mi tele record le wa bribe en ko wa bribe
0: ni se
2: so now to ba di ni ola sunday ago meji oso 2 o'clock mani seminar ni office mi to wa loki ado legbe ile epo dove te ba tin bo lati mo le te bi gba te lo soke bola te ba kojo ojo oke ro si wa e ko ri ile epo ap lapo to eyan bole e ko fodo sodi keji e ti ri signboard wa gbagada to ko jinja si
0: 2
2: o'clock ola ni loso ola ma tu se seminar nbe lola ma to yin sona be ina se le di oloro be se le wa ni alaafia pipe ke ma tu je ke lomi se ri mo ma nbe awon ejo nitori to olohun ipe to n wole soro mi ti n poju ejo kaka te fi ma aduro pe ke ma lo si bi fidawu adura ko adura ojo kejo awon eyan e je ke fun oni jinja kun o lo kun o lalaafia
0: okay
2: e te gbona
0: e mo n ro kini kun
2: oda
0: ti oko to anu ojo wednesday yen
2: okay
0: a se a le schedule e si ojo monday Monday morning.
2: Monday.
0: So ati awon loyin to owo moto ni nba mi leru owo moto kan we yan wo. So aro Monday. Se ka fi si Monday. Ah okay.
2: Agun mi ka pe.
0: Agun mejila ni.
2: Agun mejila.
0: E pa pa ri program mi 12.
2: Ojo Monday. Le ba wa si ni to la to. Ba di laro Monday. Ni agun mejila e je ka tu pade ni KS Motel.
0: Aha.
2: Bagede Okotanu.
0: Bagede Okotanu.
2: E je ba nbo ni oke adolola. Number te pe mi sire.
0: Okay.
2: At 2 o'clock la bere mi ki lo ju wakati kan bo lo.
0: Ni Sunday.
2: Ni Sunday. 2 o'clock ma bere. A number te pe mi Steve Anbo ni 090-260-9074-1 ti okotanu lojo Monday.
0: Ojo Monday ni bayi
2: ni ago mejila emi go ma wa nbe
0: inu mi
2: akuro lori eto bi ibe mo nlo.
0: We need to
2: number te pe si to okotanu
0: 070-8160-7443 thank you. Health and wealth. I'm a padding by Monday, I Monday.
2: Ben, 2 o'clock.
0: Or
2: last Sunday.
0: Yeah.

0: Baba, e je ki awon eniyan o mo yin.
1: Oruko mi ni Muslimuddin Alamode Yakin. Ti gba imo si afa la lopon.
0: E dakun, kin le mu wa gege bi imoran ti o je anfani fa awon eyan wa.
1: Iti mu wa fa awon eyan ni oro nipa bi alijanu se mo yo awon eyan lenu.
0: To, bo la se mo pe alujanu yo eyan lenu.
1: Ba se mo pe alujanu yo eyan lenu, en to re ba tin tasi. Tan wi oro sunu omo tin soro yawo. Oro e tin tasi to yato si gbogbo eyan tawon eyan na ri pe oro yo bara mu mo. Iru eni be alijanu lo yo lenu.
0: Ti a ba ri eyan ti n da soro ti n sa paper sa kankan e da ko se alujanu na ni o yo lenu
1: nigba mi o mo janjanu tori pe orisi meji ni e to je tarun opolo wa bi awon mo to mu kolo bi awon ti won se afato latara pe to le kolu opolo ti o bo opolo je iyan na wa loto so mejeji na la n toju sugbon e to le je talalijanu ninu isesi e ri pe yo yato ninu isesi bi ko mo da soro bi ki o mo fo so re bi ki o mo we en to ti dagba to ti to yawo nile ti o ni we ko ni fo so ta ma ni o fo so yo ni ko ti ya bi ko mo sun to je pe won gbiyan ko ni jamun yo sun loru o le sun lasan sugbon loru ko ni sun lati ko to je ka won yan sun won ni sun e mo mi da won yan lamu
0: ti eyan ba n jenu wuje wuje ti kan da soro ti o se kankan iyen ti ni owo alujanu ninu nu
1: nigba mi a ma lo wa alujanu nu nigba mi a si ma janu opolo sugbon iyato laarin mejeji tan ba ti gbe dodo wa wa mo so mejeji na la n toju
0: egbo awon kan mu enikan wa nijo oni mo ni ki won pe number yin pe omo won to n se gangan gan won si pe number yin nigba ti ma ri eni to ni eyin bi ose meji mo ri pe ara re ti yato si bi won se mo wa do na se o mo ya ba na ni
1: telemi amo ya bolon ba se ni ki nkan ye se si ni telemi amo ya ale lo mi to lo ose meji ti o gbadun elemi osu kan elemi le osu meji osu meta sugbon bolon ba se fe si ni koda ti le to lojo marun ri
0: se awon ti won wa mo imokumo to mo mo imokumo kankan ye e ma ri ona abayo si lodo yin
1: olohun amo ni ka ran won na toju pelu ondo olohun
0: ka ni omo mi ti wa mo to ti fe bo sori ki wo Olorun ma lo ni sababi na
1: Olorun ni kan ti gbadun
0: se awon nkan mi wa na te sin se to tun ni lori abi loro alalujanu ati onigangan gan de nikan ni
1: so oro anjanu oro to po ni anjanu amon fa ifori ti won wa oju to eti gbogbo gbiyanju ni won se won ni riyanju anjanu amon fa ara riro ti o lagbara to je pe koda won ni riyanju gbogbo gbo ara riro ni oloko ni lo anjanu amon sababi e ajanu amọ sababi ke yan ma rorun sun gbogba yo sun won ni sun o riro ti ni daru ko ni sun o mo ti lan to so fun mi pe won o sun fo di odun meji o di odun meji olohun o sun fo di odun meji olohun ya jule ba inu ti lan ma se loru olohun mo wa nkan si ni o riro ti ni daru tori pa ajanu ni dalamu ibi san oju re lo duro si ko ni je o sun bo ba diju bayi ko ni sun ati rawon mi na to je pe ajanu ti won o fe won ni left man rawon obirin ti o wo 40 30 40 years 50 years ti o ni loko yo si fine
0: ti wo si fokunrin lo ti o sa pe ohun o ni fi
1: yo ti e ma ba won okunrin se to ba ku dede kan yo ju le won na ni won ni ri fe to ba debi pe a fere na ni won ni ri fe
0: alujanu ni yo le
1: no ni o nfe ni ko si ni je lomi o bo nfe ta ti pade imo ye ru e to lo si pada gbadu awon tan loko ko da ta lo bi marriage won pelu anu olohun
0: eduna eni to wa to ti loko to wa pe ti o ri omo bi eyin na to ma nda si e to ma ni gbaran lori nkan ba o
1: sababi ko ma ro mo bi to ba pa njo lo sababi ko ma ro mo bi gbogbo ogun tan ba lo fun ko le sise afi tan ba pada toju re di lan to e kan gba toju e
0: e dakun e ba mi dakun number yen fa won eyan kin wo le mo bi tin wo pe si
1: so number mi 08 2527 5864 08 2527 5864
0: le kan si baba
1: 08 3527

0: eku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanni ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo ju oja na leyin igba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oluda ile ise ma gbe won wa
1: ti won ba lo rayo wa nitori po lowo lowo ti won ba tan po rayo wa nitori duki ato po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pi ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atejese mara bi korosin Veniton cleanser kiki degbogi ti o lotinu la fi se o ti wa kaakiri le taja ogun dake jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ilese M1 naturalist care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
0: e ka pada lati oju oja yawa oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese n gbo wa fun gba akoko e ba n daruko yin lekun rere ati oruko le
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin Joy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ile ise M1 Naturalist Care Limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mo ma se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: bo lawon yen gbe bo na wa bo na se ba ewi ategbo osise
0: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo boju tu e
2: lo fun awon kan ni mo mo se le lo ile ise M1 Naturalist Care Limited aje okan ninu won
0: lara awon o nimo nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita Orisegun Adekunle ni to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited
0: won e jogun ba ni o yato sawon ti mo gbe ni
2: akan mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
0: gbe mejeje papo
2: o wa se
0: ono fati ti emi won to fi yato sita mo yoku to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi o da ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re
2: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le mi ti mo le so nipa
0: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa je amu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
2: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
0: isan ati egungun ta ba si ni ka egungun to gbara wa ero
2: ninu eto teni e ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tumo si pe gbogbo en ti esi atapa won ti isan ati egungun o se dada
2: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati isan
2: awon isoro wo lo n ba isan ara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti isan ara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: elomi infection lo fa pain si ti a ni eyin ko n ro ohun ni gbogbo ara n ro ohun gbogbo ara n ta ohun a de pe ina o n rin kaakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le se ojuse ninu ta question na ni
0: tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agba ara won aba won aisan mi na ona wo won to ba won wo sese ti won fi dodo yin
2: won so pe ka ma fo to ndu wa
0: bonu aso
2: won tun so wi pe tino ba tan laso
0: eje o
2: tan le kan na tori opopolopo lo te ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa eje oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
0: oje nle ibadan oje o pe meji nle ibadan
2: emi won Naturally Scale Limited. Ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
0: owo perete na
2: e ba ti nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu resort e dani ta ba yin wo ki se shan ate gugu
0: ni oje ni bada tabi ke ma pe ero ba ni soro ti won fi le e wo a to ma pade won to a to di ni ojo mi ojo re kunle fagbele ruko olope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewe ate bo se toju ti won e ton yato tori won ton fi mo ti odi oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo
2: 533
0: e ba pe le kan se 080 340 340 51 51 533 533
2: e pe lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe
3: la la la gelu fm jagaba gogo radio.

0: de fun iriran omo eniyan awo ka inu isen o le mu owo ma kuriri tabi ki ese ma kuriri owo le ma kuta itai tabi ki ese ma kuta itai ti awo ka inu isen yi to ba pe lara a ma se akude de bi pe onito a ma seyo eyo yen a ma wa ni ore kore a si ma muru eni be ma ru a ma gbe igba mi atelese a ma gun e bigba won ba fi so be abi ko ma ta bigba tan ba fi atare abi ko mu owo ma kuriri abi ki owo ma gban ki gbogbo ara o ma gban awo ka inu san ni a ma fa ki ese ma royan ki apa ma royan ese awuwo o ni le rin lati ibuso kan si ibuso keji wa ti ma wa ibi to fidi le gbogbo eyan a ma ru e abi o se akude fun wo omo okunrin to le se dede o le fa ki ese re o wu ti o ba te a lo nu ti o ba fi sile ko ni tete wa sita pada a fa ki gbogbo ara ma wu won pe isan kan ni vascular resistance o wa ni apo otun ikan wa ni apo osi to ba je pe titi apo otun lo mu ni ati oke ni bi ori wa ti ese o le pa ki be ma sise mo to ba je apo osi lo mu o le fa ti be ko mo sise mo wa gbe apa apo ni se gbe wa gbe ese ese yen a wuwo igba mi ati e ma mu ahan dani ti o ni le soro dada aisan inu isan yi o buru pupo taraf sasa dide wa ba emi baba kufo olo to awoka mo wa ni ibuso kesan nibi ipate alaafia to nlo lowo lowo ninu ogba obafemi awolowo stadium ti a mo si liberty stadium iso kesan ni mo wa number oba ni soro mi 08066767209 bere baba kufo iso kesan ni mo wa a se ayewo fun o nigba ti gbalode ati nipa ti ibile a wo nkan to fa titi ti e boya wo kanu egun lo nde laamu won ma pe ni lagun lagun abi wo okun wo okun boya wo kanu so lo nda wo laamu a se ayewo si abi awo kanu eje e ma bo ni iso kesan ni mo wa ero ba ni soro mi lekan si 08066767209 ajinde aroma je o alaafia fun gbogbo yin o
1: la la la la la gelu efe jagaba gbogbo retio ma ro won so
2: opolopo awon eyan ti olodum ba se tan ati tusile n to kokko ma nfi si won lara ni ka dide kia tabi ka pe awon eyan sakiyesi n ta n kofiri ninu ara wa baba ibaruba oba isan ara ko si nkan meji ti a n se ni ile ise wa o to koja ka se toju ohun to ba le kolu isan ara eyan ti o fi so nito n didakuda gege bi won o ti bi lati kekere gbogbo awon eyan ti won ba ma n wa si ofisi wa to wa ni adojuko people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni molete ni badan ni oruko wa ko ni di ajoji si baba ibarubo oba isan ara ni mo n kin le kan si kin to tesiwaju eje n kokko fun ni ero ibanisoro ina nitori e ni lo re lati ba mi soro leyin eto 08033881008 tabi 07018211111 gbogbo ẹni tí ó bá rí wa lákòókò tá a wà báyìí àwa náà ti wà níbi ìpàtẹ tewétegbò àlàáfíà eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú liberty stadium tó wà nìbàdàn second gate lẹ́gbàwọlé o stand 11 ìsọ̀kọkànlá sì ni ẹ máa bọ̀ tààràtà bẹ́ẹ̀ bátìrì tí wọ́n kọ bàbá ìbàrúbọ́ ọba isan ara ní stand 11 ìsọ̀kọkànlá ọ̀dọ̀ wa nù ẹ bá wa ń bẹ̀ àti gbé ẹ̀rọ ìgbàlódé wa lọ́wọ́ tí a fi ṣàyẹ̀wò tí ó sì tọ́ wa sọ́nà sàn án ibi tí àìsàn bá lúgọ sí lára yín a ò tọ́jú nǹkan míì tójú isan ara lọ o mo wa ń bọ̀ ná ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń ló já sí wípé n tó ń bá wọn jà lágọ̀ ara nìkan ni wọ́n máa ń mọ̀ wọn kì í wo nǹkan tó ń fà á nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ń rí àpẹẹrẹ àpẹẹrẹ kọ̀ọ̀kan yóò ṣàpèjúwe nǹkan tí ó ń ṣe ni lágọ̀ ara ojú sísú ó yàtọ̀ sí kí kùrùkùrù máa boni lójú o ojú wò bàìbàì ó yàtọ̀ sí kí ojú máa hún ni o àwọ̀ ká ara ó yàtọ̀ sí làkúrègbè o lọ́sàn-án lọ́sàn-án o yato si fasan fasan o gbogbo nkan ta so yi lori isan na lo wa fun nitori pe isan ara wa n koja lati bikan si bikan eleyi to ye ko dubule eleyi to ye ko naro eleyi to ye ko gbe omi eleyi to ye ko gbe eje eleyi to ye ko sa tokun onje ati igbanse sugbon nigba ti wahala kan ba ti ba nipa kokoro to ti wonu eje omo ede eniyan aba won nkan ta je abi awon idoti to ti gbara wa wole abi ati lo ara wa si ni odi pe awon san yi won kako won di abi won wu abi won ti e ja lawon bomi ewe ategbo ma kaju re baba ibarubo ba esan ara ko pa number re ti ko pa oruko re ti be ni ko pa office re ti o ibi ta lo na la lo oruko wa na la nje awon to si nwa sodo wa mo pe ooto ni bo ba di pe yan to le merin e marun e mefa e meje kile o to mo o ti ni nkan lara afi to ba fe mo paro loku to ba ti di pe yan rin o mi gule gule nkan kan ti wa o to ba ti di pe yan rin o re lati nu wa o nilo amojuto elomi o le rin afi ti won ba nfa lowo yo ma fi sotun yo ma fi sosi gege bi omo agbontan ojo ti won se bi to se bi ene fe subu ni o elomi aya re a ma ga yo si ma dun to ba fowo kan isan pelu to sise denu aya wa elomi ese re yo ma rin tabi ko mo dabi ene pe o nta tabi ki ese wulo ni ko fa lola ese elomi yo si ma paapo bi igba ti ejo ba fe boho elomi re ese kan pere ni o ma gbon ti ese keji o ni gbon ti owo kan o ma gbon towo keji ma duro apa kan ori yo ma fo elomi eti elomi yo ma hoye elomi ko si ni le mi daada mo to ba le se nkan kekere gbogbo nkan won won ni anfani wa fun lati toju eyin riro eyin orun ejika igunpa orunkun itan abi orun ese ni telomi o ti won ba so pe la kuro egbe aisan ni o ti won ba ni awoka aisan ni bo ba so pe losan losan abi fasan fasan abi egbon rere abi jakute ati be lo aisan ni gbogbo e gbogbo eleyi lo ye ko gba amojuto baba ibarubo ba isan ara mo nipa re daada lati le yi doki okun oruko wa se pataki o bi elomi ba gbo wi pe won se loko laya lati jo to ti dele aye ki lo koja iseju meji abi iseju meta o iro o dandan ni ki won na le soju se re lodo iyawo ati ojuse lodo oko re eleyi ni yo so e di eyan pataki ore mi o baba ibarubo ba isan ara ti wa ni le Baptist Stadium second gate stand 11 isokokanla 080-33-88-1008 ati 070-18-21-1111 ero gbalode nbe nile ta fi setoju yin ta fi bere to da gege bi amona abi atona alaafi ara wa ko ni gbon danugu bi elubo baba ibaruba oba isan ara isan ati n to je mo la wa n toju o a mo reti yin.

0: gilu yi babani oke gajo ke ni le oluyo dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa kali mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
1: alaafia olohun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ke okunrin mo ke obirin aisan ti o gbogun olohun ni fi se nikankan yin o oruko temi ni baba egun
2: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa ni bi patetewe tegbo alaafia to lo lowo lowo ni inu liberty stadium ni osan sami ibe lawa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
1: olohun oba oni gba oju lowo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya wo ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakoba fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin abi ko ma ri bi oye o ri da telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na to ba ko si ni bi ri na ti e bo se nja si koto ni o ma ja si gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo ni o to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe ala ntakun o ta gaga si bi ri na telomi telomi o ma ri bi okun ni bi ri na ti e elomi ti e wa laju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da ko aso to wo mo elomi ori neri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun be yen ba nsu ekun asuju ama sakoba.

La Gelu FM 96.7. La Gelu FM 96.7. Join me live. My guests will be live.

kasa beyan lowo loro bi kon ko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sa pa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo joyin lola complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 en tata du ale lama toni toni